0: sa inyong lahat, lalo na po sa tagapakinig ng inyong istasyon. Ako po si Basilio Pascua Jr., ang head po ng Joyride Car Paul Reed Recruitment. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang magandang oportunidad na inanda ng Joyride Car para sa mga TMS operators at drivers, lalo na po dito sa Bicol Region.
1: Po. Sir Basil, ano po? Kunting background lang, Sir Basil, ano, para mas malaman ho namin ang ibang detalye patungkol sa Joyride Cars po na dadalhin sa may bahagi ng Bicol Geo. Ano ba yung mga services po na ino-offer po ninyo ng company po?
0: Yes po, no? Ang Joyride Car po ay meron po kami binibigay na serbisyo na ito po ang tinatawag natin TNBS.
1: Okay.
0: Pwede po tayong mamasada sa pamamagitan po ng ating mga apat na gulong o mga ating kotse.
1: Okay.
0: At ito po ay magandang pagkakitaan sa ngayon dahil ito po ay demand, dahil ito ay napakadaling serbisyo na maibibigay nating tulong sa community para mas mapadali ang transportasyon sa call.
1: Mm-hmm. So kasimula yung Joyride na
0: ito ay nagsimula pa po noong 2019 dito po sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: At nagupunta po kami sa tinatawag po nating MC Taxi o tinatawag po natin na parang
1: po.
0: Hanggang sa nagkaroon po kami ng expansion, nagkaroon po kami ng delivery at nagkaroon po kami ng 2021 ng Joyride Car para po sa apat naman po na gulong.
1: Mm-hmm. So nag-umpisa kayo, sir, motorcycle alone?
0: Yes po, sa motorcycle hailing po kami nag-umpisa hanggang nagkaroon po kami ng new business, ito nga pong Joyride Car.
1: So ibig sabihin ito, kahit yung four wheels natin, ginagamit na din sa panghanap buhay, kahit private?
0: Yes po, opo. I-apply lang po natin ito sa LTFRB para magkaroon po tayo ng prangkisa.
1: Opo.
0: Nandito po ang Joyride Car para tulungan po sila na makakuha ng mga prangkisa sa LTFRB po.
1: Oh, so ibig sabihin, yung expansion nyo, papunta na po ng Bicol Region?
0: Yes po. Actually po, ang aming servisyo ay umabot na po sa iba't ibang lugar. Tulad po ng Ilocos Norte, Region 3,
1: opo,
0: NCR, Cavite, Cebu, Iloilo, at ngayon po dito naman po sa Bicol.
1: Okay. May mga marami na kayo, sir, sa pagkakaalam ko, marami na ho kayong natulungan na mga walang trabaho during the time of pandemic. Kung hindi ako nagkakamali, nag-apply sila, yung mga may ari ng unit, halimbawa, kagaya ko, isa rin ako, sir, na kasing ride. Pwede ba yun na ako mismo mag-apply din sa ganitong form ng hanap buhay?
0: Yes po, as long po na meron po tayong valid na requirements tulad po ng driver's license na professional.
1: Mm-hmm.
0: At makakuha po tayo ng provisionally authority sa LTFRB o tinatawag po nating CPC. Pwede po kayong makabiyahe sa Joyride Car po at ma-register po natin.
1: Okay, anong kagandahan nito, sir, as compare natin sa iba na public utility vehicle?
0: Yes po, ang kagandahan po ngayon dito sa atin sa Joyride Car, alam naman po natin na tumataas po ang patuloy ang pataas ng gasolina. Ngayon po ay sa lahat po ng aming mga driver partner na Joyride Car, bigay kami po ang may mababang komisyon na 10%, at ganoon din po ay magbibigay kami ng free top up sa mga bagong Joyride Car driver po namin dyan po sa may Bicol.
1: Oh, ibig sabihin, sir, commission based kayo?
0: Yes, sir. At kami po may mababang commission na 10% lang po ang kinukuha naming commission.
1: So paano, sir, yung sistema? Halimbawa, kagaya ko, rider ako at saka pumasa ako sa lahat ng mga requirements na kailangan. So pwede na ho ako na magbiyahe dito sa aming lalawigan sa Albay?
0: Yes po, pwede na po. Yung po yung sinasabi natin na meron po kaming mababang komisyon na 10%.
1: Apo.
0: At meron pa po kaming free top up na 8,000 na panimula po ninyo bilang puhunan para yung komisyon na binabawas po namin ay manggagaling pa rin po sa aming free top up.
1: Mm-hmm. So paano ang mode of payment, sir? Alimbawa ako, may isa na akong pasahero, may nagpabook sa akin, paano yung magiging sistema? Sa akin pa rin magbabayad pasahero ko?
0: Yes po. Meron po tayong mga option ng mode of payment. Meron po tayong tinatawag na true e-wallet. Ito po yung mga ginagamit sa GCash or Maya.
1: Uh-huh.
0: Meron din po kami ginatatawag na cash payment. At yung pangatlo po, meron kami tinatawag na true top up. Ito naman po yung pwede sila mag-top up sa Joyride Car.
1: Mm-hmm.
0: Para cashless na rin po tayo. Mas easy na rin po yung proseso.

0: so paano yung porsyento na mapupunta po sa inyo? Paano yung mode of payment para sa inyo?
1: Yung amin naman pong porsyento na 10%, lahat naman po ng mga driver partner namin ay magkakaroon po ng account kay Joyride Car. Yung okay. Po tawag nating top-up.
0: Mm-hmm.
1: Doon po sa total fare na binayad ni passenger, babawas lang po kami ng 10%.
0: Okay.
1: Doon, at ikakaltas po namin sa kanila sa top-up po ni Joyride Car driver partner po namin.
0: So ganun pala yung sistema ho natin, ano? So kasi ang alam ko sa diyan sa Metro Manila, sir, mayroon na din diyan yung tinatawag na parang kakompetensya ata ninyo yon, yung parang habal-habal din, sir, ang tawag nakalimutan ko lang, nabanggit ko pa kanina yung sisimula yung programa ko dito, nakalimutan ko lang yung term. Anyways, balik tayo dito. Kasi ang alam ko may mga event kayo, sir, na gaganapin dito sa amin sa Bicol Region. Ano po yung event na gaganapin bukas doon sa Naga City?
1: Opo, bukas po ay sisimulan natin ang onboarding para po sa gustong maging Joyride Car driver partner. Gaganapin po ito sa San Isidro, Magaraw, Camarines Sur, Naga. Katabi po ito ng Magaraw Central School mula July 7 hanggang July 9. Layunin ng event na ito ay mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming Bicolano na magkaroon ng karagdagang pagkakitaan bilang Joyride Car driver po namin.
0: Sino-sino, sir, ang po pwedeng magpunta at mag-apply doon?
1: Nanyayahan po namin ang lahat ng mga TNBS operator at drivers, pati na rin po ang mga sarili sasakyan na nais maging Joyride Car sa ibang TNBS. At sa ibang TNBS platform naman po, ay nais namin po kayong inimitahan. Ang magandang oportunidad dito para makasali po kayo sa Joyride Car. Basta kumpleto kanilang requirements, tatanggapin po namin sila sa Joyride Car po.
0: Ayun. Sir, ano po yung maaasahan naman ng mga aplikante ho natin sa Joyride Car?
1: Maasahan niyo po dito sa amin sa Joyride Car dahil kami po mismo ang bumisita dito niyo, ibibigay po namin ang mabilis at maayos na onboarding process. Support po mula sa aming team na galing pa po Manila. At dagdag kita na siguradong makakatulong po sa inyo. At yun nga po, nag-aalok kami sa Joyride Car ng mababang komisyon na 10% lamang po at free 8,000 tapa para po sa kwalipikadong bagong Joyride Car driver po natin. Layunin po namin dito ay mabigyan sila ng mas magandang pagkakataon, makapagsimula agad at mas mapalaki ang kanilang kita dyan po sa lalawigan po ng Bicol.
0: Okay. Pwera po, bukod sa Naga City, ano na po yung mga lugar na narating ng Joyride Car?
1: Yes po, no, patuloy na lumalawak ang Joyride Car sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Sa ngayon po ay nakapagtaos na po kami ng mga onboarding activities sa Ilocos Norte, Pampanga, Bulacan, buong NCR, Cavite, Cagayan de Oro, Iloilo at Cebu. At ngayon naman po ay masaya naming dinadala ang oportunidad na ito sa Bicol upang mas marami pa pong driver ang magkaroon ng pagkataong kumita po.
0: Malawak na din, sir, ano, ang narating ng Joyride Car sa loob lang ng halos maikling panahon. So lumalawak ang operation po ng Joyride Car dito sa ating bansa.
1: Yes po, at ako'y nagpapasalamat sa mga driver partner at sa mga pasaher po natin na tinatangkilik ang Joyride Car.
0: Umpo. Hanggang kailan, sir, yung event po ninyo? Pakiulit nga po ulit sa Naga City, hanggang kailan yung event?
1: Ang Joyride onboarding ay tatagal po ng 3 araw mula July 7 hanggang July 9, 2026. Kaya inanyayahan namin ang lahat ng interesado na bumisita at mag-apply sa loob ng mga araw na yon.
0: Okay, sir, sa lahat po ng nakikinig ngayong umaga sa ating palatuntunan at para sa mga interesado, saka yung hindi makakapunta kasi medyo may kalayuan din from Naga City to Albay, saan sila po pwedeng magtanong para driver dito ho sa Bicol Region?
1: Para sa mga interesado po na hindi makakapunta sa Naga o dito po sa amin natawag ng onboarding process po namin, inayahan po namin ang lahat ng operators at drivers na i-search nyo lang po ang aming Facebook account.
0: Okay.
1: Dito po, search nyo na po ay Joyride Super App at doon nila makikita ang requirements, mga susunod na onboarding schedules at iba pang mga updates tungkol po sa pagiging Joyride Car driver partner po natin.

0: Joyride Super
1: Up.
0: Up. Ah, okay. Nakita ko na sa big search ko para mas makita ko. Dalawa to sa kasi may Iloilo. Pero itong page ninyo, ito yung Joyride Super App na nakakulay blue. Yung logo.
1: Yes po.
0: Oh, ito yun na yung, yes, tingnan ko. Ipalo ko para at least kung makita natin. Yung nga, naka-online nga. 363,000 yung followers. Tama ho ba ako, sir?
1: Yes po, tama po.
0: Ipalo ko na to. Palo ko to. Ay, para epincaser na may panahon at maging joyride rider din naman ako pagdating ng paking tulong ito sa amin. Ano? Halimbawa, ay, dito sa amin, sa Albay, magkaroon talaga ng mas accessible. Kasi during the time, sir, na pagka peak hour, doon sa Legazpi Terminal, maraming mga estudyante ang walang masakyan. So, kagaya ko na isang rider, pwede na ako, sir, ano? Pag nag-apply ako at saka natulungan na makumpleto yung mga kailangan ng mga documents, ay maaari na po ako makapaghanap buhay.
1: Yes po, tama po yun.
0: Ayun. Aprobitsyaran ko ini. Again, sir, ang inyo pong imbitasyon sa lahat po na nakikinig dito sa amin sa lalawigan ng Albay. Go ahead po muli.
1: Maraming salamat po sa lahat po ng tagapakinig dito po sa Albay sa pagkakataong may paalam sa ating kababayan at po sa Joyride Onboarding. Inanayahan po namin lahat ng TNBH operators at drivers na samantalahin ang pagkakataong ito at maging bahagi ng dumalaking pamilya ng Joyride Car. Magkita-kita po tayo sa San Isidro, Magaraw, Camarinesur, Naga. Katabi po ito ng Magaraw Central School mula July 7 hanggang July 9, 2026, simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Para naman po sa hindi makakadalo, isearch lamang ang aming official Facebook na Joyride Super App para sa mga requirements, updates at susunod ang onboarding schedules po namin. Muli, marami po at mabuhay po ang TNBS. Pagkita-kits po tayo, mga ka-joyrider.
0: Okay, salamat Sir Basil sa panahon at oras sa One Radio News FM. Mabuhay po kayo, sir. Thank you so much.
1: Salamat po.
0: Pwede na pala na ko. Maurag man su amigo ko, mga tugang na kako, aki ko niyan. Hanap buhay na bago. Oh. Pwede pala nini, katumbas kang angkas, mga tugang. So angkas arugman kay ni pigiling ko na so application inda i-follow sa nanindo tabi tapos ma-download ka mo kan application ta may application diyan sa baba pwede na kamo makapag-apply tapos send nindo digdi sa kunyan Joyride Super App mga katindugon tabi pwede ka na makapaghanap buhay yo kaipuhan lang talaga mga katindugan diring unit yo sa dire mo mismo tapos dahil ka na magpapara iyak-iyak, operasyon. So yun, may 10% man sa nadatabi ang kukuno ninda. Okay, ini. Pagka rush hour na mga alas 9 ninbanggi, mapabukman ako adi, mga tugang tabi. Tayo man sana, nagpapamatanga ka nga ninyo kaka-cellphone, dyan lamang ngayon, may dilensya. At medyo makatakot lang ka ini kung magpabuk sa imo. So may dagit sa imo adi. Tapos hinulog ka na. Medyo delikado. Medyo delikado. Pisil ano? Para isip-isip ko garing bata sa panahon ngunyan mga tugang na grabe ang hinanakation, collocation kang buot kan iba. Paglinawos na baka marimati kita kay ni oh, husla una.
2: Hala.
0: Ano sir ngayon? Supadyak pwede dyan? Bako man po ang sa Roman. Ang padyak natin naman kamo sa padyak. Kaya nakamang panipisil kang buhay nindo. Ano naman na mana, pati padyak naman sana sa indo. Ubus-ubus na sana sa indo. Gabos na sana indo mo yan. Indo laugan. Ang kagayunan kaya digdi sa arog kayo ni mga katindugon pariyukan sa angkas. Takon ka mo naghihidali. Naso mga pasahero naghihidali. Mayatod tulos ka mo sa destinasyon na gusto ninong dumanan. Iyong masananda ko lang nakaibahan kayo ni. Oo. Oh. Bakon, dahil ka magpapara kaperwisyo mga tugang sa trapiko. O duman kaya sa Metro Manila, grabe ang traffic duman mga katindugon. Kaya nauso ang mga arog kayning serbisyo. Digi sa tuya, iguan naman mga kayning. Kaya lang, habal-habal. Ito nga ni, ang habal-habal na iyan mga tugang tabi, ang sabi kan LTO, illegal. Oh. Kaya para maging legal ang operasyon, inian sa rosa kunyan, dapat nagibuhon. Actually, digdi sa Satuya, sa Tabaco City, and sa probinsya kan Albay, kita ko ta digdi, pwede man magsadiri ning arong kayo, magkabiri o sugabos sa mga riders, ano?

And kung tugutan sa nakuta na kan LTFRB kuta na, nadaing na mga katindugon ng ibang third party na pwede po na makisaw-saw sa araw kayo ng operasyon, mas magayon. Adi, talibyano, karong minaluwas kaya na ang araw kayo ng mga tugang, araw kan ang kas, kunyan ini, parang company din na iyo nag-aasikaso baga katindugon kan mga kinakaipuhan ng mga documents din. Ano po? So iyo yan. Anyways, si Ripano sa Nanindo Tabi, so pigbanggit na anong po kayo niyo? Pigbanggit na account sa Facebook, sa social media para mas mahiling po nindo. Ano? Alas 8.17 natulos nin pagka-morning. Siri pong kung unadigdi ha, ta kundakul-dakul pa ini, bawasan tango na, ta dakulun pa kita.

0: management, mga politiko, para ang habo man sa nagkaito na magsa pribado mga katindogon, si Congressman Greg Slagman, kan First District, buda si Congressman, ay Mayor Nando Gonzales, Mayor gayud kayto si Nando, si Tatay Nando Gonzales, Mayor, kundi ako nasasala, Mayor kayto si Tatay Nando Gonzales. Gabos iyan, mga katindogon na ibang mga politikong iyan, dahil na kumamensyonar pa, so habo sa naha sa pagsasa pribado ang mensyonaron ko. So dahil ko naman nabanggit, alam na nindo, muya na maglaog mga katindogon sa pribado. So apek, sagun sa makalaog so apek. Kun sa tuya magigirumduman, kadaklan sa mga nagprotesta kang inot sa paglaog kan apek mga katindogon, mga taga First District, tahabo tang palaogon ang pribadong sektor sa kooperatiba bagatuga. Pero dahil kinangyari, ta, First District man sa nasuhabo, Second Buda, Third District mga katindogon, o yun gabos. Di nakalaog mga tugan. So, apek, pakalis ki walong taon na operasyon mag-eleksyon mga katindogon 2022. So, nagpahali, saro sa nagpahali mga tugang sa apek, nagkambyada kan sa iyang paninindugan. Halion, balik ta ngaya sa alay ko. Pinanginutan sa alay ko, ta sa tuya ngayon, alay ko. Ngunya na po niya na ta, may utang na 6 billion. Sendo na ngaya. Mapagalog. Kaya, mga katindogon, day panahaloy, pakagana ni Kong Kaloy Loria, si Kong Kaloy man kaya mantabilon. At day nga ni nag-revoke si Governor Noel Rosal, pigpaparakaladgan si Governor Noel Rosal. Magparatabil si, kan September, magparatabil mga katindogon si Kong Kaloy Loria. Things na ngayon kami, sa mga pribadong kumpanya na posibleng ngayon na magmanehan ngayon kan alay ko, so sumiral ko. September 2025 ang bagatugang pinag-anunsyar ni Kong Kaloy Loria sa panginginot ngayon ni Governor Noel E. Rosal. Ahiling mo na manatawo na ini. Sa taod-taod ha. Tapos, kan 2025 man, baga katindogon, igwag ipigenpius na budget hali sa national government na ipigbaba sa opisina ka national ano nga ni Sunea, National Electrification Administration. Ibinaba duman mga tugang so budget phase 1 and phase 2 ang pigtatrabaho pa sa dagunyan kang alay ko sa so phase 1 pero sisibot na ang mga politikong nasa likod kayo ni napalayasod mga katindogon so management so alay ko ta magpribado na daan nalilibong na kita. Sa bagay, sabi ko, sindaso nagpahali kan APEC, nagpabalik sa Aleco, dapat, tama man, na sinagrari magpalayas kan Aleco. Oh, tapos si Palaog naman sa pribado, pag maluya na naman ang performance kan pribado, palayaso naman hindi, balik naman hindi sa Aleco. Sududuno. Sa pagbultada, sabi mo nga, sa pagbultada, labo-labo ka na kita, Bill. Iyon ako, sa pagbultada.
1: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tobacco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: mga padi, mga madi na mga parabaili. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. Manuan San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabactan Studio. Nag-aags yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabactan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabactan Studio.
1: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plastic linoleum, flowered footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Day ka na next week?
2: Ay, iyo, best. God ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Pagod ako mabaka ki mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
3: Magpa B2B Star commercial na kita. Makonggalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabako City. Sampang kang tambakan.
4: Huli ni ka, Cafe Green, 6 Herbal Mix.
5: Bakit best ka pili mong bilhin?
6: Siya at bayang kaya ng budget ko.
5: Ano ang sa pag-inom ng best Cafe Green?
6: Siya masarap. Itong best gumaganda pa ang aking pakiram. Na po ako buong araw dahil nga po sa mga itong best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances and washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang dullness at dryness. Eh? Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Mo rin ang kutis na puting walang etchos na. Oh, Kawai Skincare PH. Para sa more skincare, Kawai Max Whitening Soap. Give ang glowing.
10: Pretty Soap. Available Essentials. Lotte Mart. OB Commercial. Novo Supermart. And the Bay.
11: Ripong kunig di sa satellite image subagyo ang atuga ngarayo pa sa Linderos kang Pilipinas no di may mga isla pa lang dyan sa luwas kang kunya na sa radiyuton mga katindogon ano na day tamay hiling sa kansatuyang naked eye yugon mo naked eye super bagyong indas sa rota malalakas na kuha ni Masum Dali ang pagambalos sa Rota Island Marianas ang malakas na hangin at ulan na daladala ng super bagyong Inday. Ayon sa latest forecast ng PAGASA, may lakas itong 215 km per hour. At ang gustiness, 260 km per hour. Makusugo na yan. Inaabisuhan ang gabo sa mga residente na magtinir sa Laog Kanseda, mga harong. kung asin mag-amtabay sa mga sunod abiso kan mga otoridad. Pinaglalaw, manamalog sa par sa Miyerkules ang super bagyo. Asin na po doon ining Inday. Pasa na po, pwede na po na magbandera ni wind signal sa nagkakamperang parte po kan Northern Luzon. Pero, ang sabi, dahil direktang matama ang mahiwas sa parte kan bagyo, lagad papakusugon kayo ng habagat na magiging huma sa northing parte kan nasyon. Pag mahabagaton mga tugan, iyo ini ang saro sa posibleng magdarani mga pagbaha, lalong-lalo na dumampo sa may parte kan Metro Manila. Iyo po, kaya dawa harayo, ini pong bagyong ini na si Super Typhoon Inday

0: kinakaipuhan na maging alerto ang mga nasa northing party kan sa tuyang nasyon. Yo. Tuminama pala ng sumismong matakan bagyo duman sa kunyan. Ruta Island. Igo pa lang dyan na isla, no, na pingapod na Ruta Island. Sa dayon, garo isla kan San Miguel Kadakula, pero may mga naka-istar, no, na mga, may mga residentes pala. Ailing muna ini. Matindi, ano? Mga tugang tabi. Duman sa Marianas Island.
1: Ilong-ilong, hindi kalata.
0: May mga bihikuluman nga ni, oh. Talagang may mga naka-istar man, ano? Mga lugar na minsan bibihira tang mga tugang na marating ng at sige, try natin mga katindogo na makaistorya si Congressman Pido Garbin kan ako Bicol ngani na masabutan ta ang mga impormasyon nasa ibong nalinya na si Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Kong Diyos Maray na pagkaagatabi, live na live kita digdi po sa One Radio News FM. Dadadangog kita digitabi sa Premier Distrito kang probinsya kan Albaytabe.
2: Good morning, Ed, and good morning sa One Radio sa Gabon sa Nagantabay sa probinsya kang Albay, lalong-lalo na sa syudad kang Tabaco.
0: Iyo po, oh, salamat sa pagkakataon, Tabi, na ma-interview ko ikaning live. Hindi sa programang inita, may mga bagay ako na gustong ihapot, asin maklaro, graray, Tabi, kong sasay mo. Inuton ko muna, inipong kunyan, sa imong magiging reaksyon, inuton ko na ini sa liwat na plano na pagsasapribado, Tabi, kan Albay Electric Cooperative o LECO.
2: Well, init na inot siguro mag magkaigwa kita kay reservation, ano?
0: Okay.
2: Ang sa tuyang reaction is pasisiring dumantulos sa privatization. Kasi alitan ang pinag-ahagad, Ed, na magkaig-rehabilitasyon ng Aleco, mm-hmm, and upgrade sa sayang ng mga linya. Ini pinagigibo na kang sa tuyang national government. Remember, in 2024, kita mismo ang ako Bicol nag-initiar kip tanganing ma-rehabilitate ang Aleco by putting up the needed substations,
0: mm-hmm,
2: in the three districts and line enhancement and line upgrades. And ini na isa katuparan na tabi, mm-hmm, Ed, pinagpondohan kan sa tuyang gobyerno sa first package kang rehabilitation. Ngunyan, pinag-construir as in matatapos na ang duwang substation, 20 MBA sa Daraga Kulyat, mm-hmm, as in duman sa Ligaw, sa maabot na bulan na Agosto. Okay. Yan ang commitment kang Aleco. As in, sa second package ka yan, establishment of, I think, three or more,
0: mm-hmm,
2: substations sa distrito, sa Premier Distrito, as in mga line enhancement and upgrades sa bilog na probinsya kang Albay.
0: Mm-hmm.
2: So yun ay susutuyang pinaghahalat. Aram ko ang sentimento kanlambang konsumidores na talagang hindi.
0: Mm-hmm.
2: As in frustrated sa serbisyo kang Aleco.
0: Iyo po.
2: But with this ongoing rehabilitation, I think this will minimize, it's become operationalized, tabi,
0: mm-hmm,
2: Ed. Magkakaigwa siguro kay regulated na boltahe na, mm-hmm, kung sino ni makaka-minimize kay mga brownouts as in fluctuation. So, let's give them the benefit of the doubt kasi naturbaranta na ahead so privatization.
0: Apo.
2: In fact, so nagsulong kang privatization kay ito, yun man sana so nagpabalik ang Aleco. Yun na naman na nagsusulong kang privatization.
0: Uh-huh.
2: So nag-float. So,
0: roller coaster ang luwas na kay ni.
2: Mm-hmm. And we all know, Ed, na when we accepted the private management of Aleco, ang sa tuyang pagkasabot, yun na magkakaigwa ki capital infusion, tanganing ma-rehabilitate as in magkaigwa ki upgrade so Aleco dahil so mga linya talaga rulumao na.
0: Mm-hmm.
2: But this was not done by that private, I'm referring to APEC.
0: Kampanahon na mag-take over so APEC, inikuta so piglalauman, ma-infuse na ning budget para sa total rehabilitation kan mga luma ng mga kagamitan kan Aleco.
2: Well, tama ka, including the establishment

0: of
1: mga substations.
0: Substations tanganing so kapasidad kang sa tuyang kooperatiba sa pag-akseptar ki mga bagong linya. Asin bagong pagninegosyo, madagdagan alagad.
1: Dahil nangyari.
0: Dahil nangyari.
1: Okay.
0: And that's why nagro-ro-kiro-ro so sa tuyang kooperatiba. Right now, ginibuhan ta na kipaagi. As in, iyan, padago sa pinagigibo. So, testing on ta muna ini na rehabilitasyon na pinagpondohan kang gobyerno, tabaka, kung day tayo ni testing on, as in, day tatawang kipagkakataon ng aleko, eh baka makinabang kayo ni so pribadong concessioner na malaog sa satuya.
1: Ano? Okay, so sa madaling sabi, tabi, na kumbaga pigtagama ka national government, maski maglaog ang private, dahil na ito hali on tabi?
0: Dahil na tabi, kasi that's part of the General Appropriation Act.
1: Uh-huh.
0: And iningani po, so second package, ano naman, subject for procurement naman tabi.
1: Okay.
0: Kang National Electrification Administration, kang NEA.
1: Okay. Para maging klaro lang kung pido ano sa mga nagdadangog sa satuya, pirang bilyon ang budget na pig-alukar kang national government. Buda, ano yung, sa pagkakaisip po nito, ano yung timeline na kumbaga nakakalendaryo para sa total rehabilitation tabi kan mga kagamitan, mga substation na dapat ma-upgrade digdi po sa satuya sa probinsya kanalbay sa Aleko?
0: Well, so inot na package which is 400 million, yun na ito sa pagpatugtok ang Daraga Kulya 20 MBA and Ligao 20 MBA substation. And iyan ang timeline ka. Dapat patapos mo yan na bulan na Agosto.
1: Ay, Agosto. Patapos na dapat mo yan na Agosto. Okay?
0: Okay. So, ang urulay si Nea, bago mo mapuunan sa so second package, tapusin mo na sa so first package. So,
1: okay.
0: Dun sa Bihon, sa so second package, so pagkaag naman kituluhag sagkod sa apat na substation, pati iso mga line enhancement and upgrades, mapupuunan na naman iyan, ngunyan na taon, as in ang timeline naman kaan. I think, if I'm not mistaken, ano, correct me, pwede hapo to ng Aleko, pero I think May of 2027, tapos na yan.
1: Dapat. Ano? Okay.
0: So second package. And that's the time we can see the total difference, pagkakaiba, kaining rehabilitasyon na pinagpondohan kan sa tuyang national government. Now, okay. Speaking of privatization, so iba nagtataram na 6 billion na daang utang. Ang hapot, kung may imbitar kita kay private concessioner, asumiron niya daw so pagkakautang kang Aleko.
1: Baga boss, so 6 billion?
0: As in, kung babayaran niya gabos, asumiron niya, ini daw de ipapasa sa tuyang mga consumadores, pass on. Dahil aramtabi nindo, ang sarong pribadong negosyo, ang perming obhed kumita.
1: Ano? Profit, mag-income.
0: Bago pa kumito, makita mo na susayindang korporasyon o susayindang manehamento. So these are the things. So, siguro, habang pinag-uurulayan tayo ng rehabilitasyon, siguro dapat ang dapat kulkugunta sa Aleko, itong monitoring kang systems loss.
1: Okay.
0: Kasi ining systems loss na ini, pinagbabayadan nini kang mga konsumidores.
1: Tama,
0: and
1: totoo
0: sa ining ta, ining system loss na ini, pag na-stabilizar itong mga line enhancement as in rehabilitation, ini mababawasan. Di man ini completely, pero mababawasan ini. So when I say strict systems loss, I think dapat mag-assign na kay responsibilidad kang lineman per area na magkundukta kay regular audits duman sa responsibility ninda to keep the losses well below the ERC approved cap. Ano? So simply lang ining solusyon na dapat i-implementar kang Aleko. That's my suggestion. Second suggestion is the collection efficiency. Aramdabi nindo, dapat itong collection efficiency, dapat itong mga nakukolekta ninda, dapat maibayad duman sa indang mga power supply agreement. Nganing dahil na magparadakula ang utang. Kasabayan kang cash flow management na kung saan i-prioritize itong payments duman sa power supply agreements para ma-secure itong mga discounts as in mga non-priority expenses.

0: And kasabay man dyan itong performance tracking na kung saan na dapat ang Sarong Electric Cooperative igwa ki pagkundukta ki regular performance review and pagpublisar kay itong mga resulta for transparency and accountability. Tanganing, mabalik itong tiwala kang sa tuyang mga konsumidores. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, iniso mga bagay-bagay tabi, Ed, na dapat isipon ta muna bago mag-conclude kita na privatization tulos ang solusyon ta. Uh-huh. Baka pag-abot kang oras,
1: mapasubo naman kita.
0: Subilones na ginastos ang gobyerno ang nakinabang
1: sa private
0: pribadong korporasyon.
1: Oo. Yung man ang gano'n. So, pag-isipan, pag-adala ding maray bago kita mapasubo tabi kung na arong kandante, binalik na nga ni so nagpribado, binalik na naman so Aleco. Anong problema kay ni kung halion sa Aleco, magsa pribado kita pali. Balik na naman kita sa Aleco. Dahil katapusan na pabalik-balik anaboy kong itong time frame na pigbabanggit mo kasubago, sabi mo by 2027 dapat tapos na ang total rehabilitation kan Aleco. And sailing mo, alimbawa by 2027 tapos na sa total rehabilitation, pirang taon pa ang pwede itong plaso sa senda tanganing mas mapakaray ang management.
0: Yag masailing ko pwede si 6 months to 1 year para determine ron lang so dakulang pagkakaiba kang rehabilitasyon so epekto kay ni as in nagdulot daw ini kaya bang system loss kumbaga nagkaigwa daw sida makukorehir daw ninda itong collection efficiency ang problema man minsan sa satuyang mga consumidores, eh talagang siya iba resorted into paghahaba sa kuryente. Doon talaga Ed ang nagsasabit o itong mga jumper. Ano?
1: Po,
0: so, in terms of collection efficiency, we have to implement no exceptions disconnection policies for non-payers.
1: Po.
0: And if possible, we expand digital and third-party payment channels. So, mga bayadan baga, digital
1: po.
0: Payments and third-party payments, ganing maging efficient ang sendang collection, ano? And of course, again, so cash flow management na dapat i-prioritize itong sendang pinaglaugan na power supply agreement. Ganing dahil na magparadakula ang utang tabi. So, maswerte yun ang kooperatiba dahil gikan sa tuyang inisyatibo, nakaagan ki dakulao na pondo. Ang ibang kooperatiba tabi eh, dahil man nakakaagan ki arugang kadakulang pondo.
1: Iyo.
0: No? And data sayangon nining pondo na tinawakang gobyerno.
1: Iyo po.
0: And again, sabi ta na nga ni, kita gabos na mga konsumidores, gabos kita nagsasakripisyo, gabos kita balde, as in frustrated. Grabe tang sa tuyang frustration sa Uroal daw nakakasapar kita ki brownouts. As in pagabot pa kan sa tuyang bill, halangkawon pa sa tuyang bill. Pero yung maninisu pinagsuprir ta kang nagkaigwa kita ki private management sa Aleco.
1: Halos na yung kinabago. Yung man giraray. So ang problema ta nagtitiner na yaon tabi kong. Pero ni may deka mo na refer, may dikit na changes kang mabugtak tabi so Salvacion Santo Domingo Substation. Di ba? Ang San Miguel Island, dati, pero ang reklamo dyan halos burbangi, brown out.
0: Well, tama ka po. And as you know, that Salvacion, ano ito? Salvacion Santo Domingo.
1: Yes po, oo. 2025 bata yan, kundi ako nasa lakan magkaigwa dyan ng substation.
0: Well, tama po ka mo. And I think that's one of our initiative na kung sain, mismo nga sa indong alkalde na nanotaran na talagang bihira ng brownout. And this is also the rehabilitation na pinagpondohan kang gobyerno na padagos sa pinagigibo as in pinag-iimplementar mo niyan. So, we shared, kumbaga nagkakasararo kita na dapat marayang pagsiservisyo, kalidad, quality,
1: apo,
0: reliable, as in affordable. Iyan ang pangapudan ka mga konsumidores kang Aleco, mga Albayano. Alagad, sa paghagad takaan, siguro pagatid-atidon ta, we should think twice na di kita mag-jump into conclusion na kumbaga privatization tulos ang solusyon. Because what we need is a total rehabilitation and upgrades of Aleco and pakarayon ni daan sistema dyan. That's the time.

0: na pag dahil pa nagkatinda na tao so tamang servisyo na kalidad, reliable as in affordable na kuryente, siguro pag-urulayan ta na kung ano talagang
1: dapat nagibuhon. Ay, yung topic ko.
0: So, yung topic.
1: Ay, po. Salamat na maray kung at least masasabutan kang mga kababayan ta na may piginpius ang gobyerno ta, babayan mo na matapos su total rehabilitation. Kung natapos ang total rehabilitation na dinanggan ki development, wara ki mga iuman giraray, that's the time na magturukaw kita, hanapan ta na ning pangmatagalan na solusyon tabi.
0: Salamat.
1: Salamat. Po. Salamat tabi kong. Salamat sa panahon na sinora sige sa One Radio News FM.
0: Yes, pero para mentras tabi, igwang available na solusyon itong sabi ko nga ni systems loss,
1: apo,
0: collection efficiency, and then so cash flow management na dapat sangunyan habang nag-rehabilitate, dapat ibuho na kang aleko. Ayun, salamat,
1: maray. Salamat, maray. Kay Congressman Pino Garbin, Kadafabikon. Klaro baga mga tugang ano, sa paliwanag ni Kong Pido. Halaton ta na tawanan taning tsansa an Aleko. Ako uyon duman mga tugang sa prinsipyong siring kay ito. Kasi daipaman talaga totalmente na implementar su total rehabilitation kan Albay Electric Cooperative. Iyo po. Pero titawanan ko na kamunin maray na example. Dahil talang masabutan ko ng tata si Sibut ang nagkakapira sa mga politiko tadigdi sa Albay na palayaso na ang management o ang Aleko as in isa pribado giraray mga katindugo na malaog po ang kunyan, inipong pribadong kumpanya na Meralco. Sabi ko na nga ni isa sa Indo, haloy na na pigpapainit pa ano mga katindugon, nagmimeriting na, sinda, mga tugang tabi, na ipangani na haloy na nagkakaigwaning rehabilitation, pero sisibot na sinda, may mga meeting sa sinda, na dapat ngaya, take over na ngaya. Sabi ko baga sa Sendo, September pa, 2025, pinag-anon siya mga katindugon ni Congressman Caliloria Canseco District, na may mga meeting sa sindang ginigibo. Tama ito na kung halimbawa man kaya mga tugang i-shoulder kan sarong pribadong kumpanya, halimbawa kang Meralco, so 6 billion pesos na pagkakautang kan Aleko, ano ini day papasa sa satuya ng mga member consumers, pautay-utay kung kita magbabayad kaya ni pautay-utay man sa nagiraray mga katindugon, useless kan paglalaw kan sa pribado kasi add-on sa babayadan ta. Pirang taon kita ma-sakripisyo mga katindugon, kakakabayad kang 6 billion. Tapos, syempre, tamadilin siya sa kumpanya. Magdilin siya kang kumpanya, idagdag sa utang ta na 6 billion. Kung nasa 12 mo niya na sa tuyang power rate, baka umabot nin 20, mga tugang, and per kilowatt hour na babayadan, ta, grabe na yan kung mag 20. And 100 kilowatt hour na nakonsumo mo, na 2,000 ka ng babayadan bulan-bulan. And 100 na yan pati mga katindugon, iyan sa mga konsumo kan mga arugta na mga ordinaryong namamanuaan. And 2,000 sa satuya, magabat na. Kung ipapatong pa mga tugan, 800 nga ni may nag-aagrangay. Tapos siyempre, madilin siya, sabi baga ni Congressman Pino Garbin Kanakubicol, ang number one na iisipon ka iyan, kan pribadong kumpanya na malaog din sa tuya, is profit income. Buda sa Aleko man ko ta na adi. Barawas-bawasan man ang sweldo, mga niya audyado ka na Aleko, para labaw man ang sweldo. Para labaw man ang sweldo dyan mga katindugon sa kunyan, sa Aleko. Si General Manager, Engineer Buksit, malmahal ang sweldo kaya. Magatugan. Baka po pwedeng magtius-tius naman nguna dahil dilin siya pero haralang kawang sweldo. Ano? Pwede man pala niya dahil nag-i-income pero haralang kawang sweldo, haralang kawang salary nila. Saro pa. Nguni pa ang basa ko dyan mga tugang kunanta nagkakaigwa talaga ninda kulang problema and operasyon kan Aleko. Dahil lang po sa impluensya kan mga politiko. Balikan ta sa mga history mga tugang tabi kan panahon ni Governor Greg Slagman. Dumanta na arama na ang mga LGUs palan milyones ang pagkakautang mga katindugon in the sagkod ngunyan kung iyo

0: naman na dai nagbabayad mga tugang tabi ka nakukonsumo ninda na supply ning kuryente sa kooperatiba. Ta paano mo masingil? Ika daw, singila daw ngayon so provincial government na yaw dyan si Governor Noel. dahil sa utang na buot. Teka, magkaigwan ning utang na buot. Akong bako dahil sa mga politiko, dahil makalogiraray so alay ko. Ika man bilang manager, magkakaigwa ka ning utang na buot. O niya, paano mo na ngayon pagsingil kan kunyan, may mga utang sa sa'yo mo na ang mas magabat mo yung kunyan, rason, is utang na buot kung nantayaw ka ngayon sa alay ko. Bilang sarong general manager, di ba? Iyan ang number one. Kaya sa pakikialam kan mga politiko, di na mamakarhay mga katindugon ang pagmamanehar kan alay ko. Tama ito na mag-infuse lang nin kunyan, nin budget kung talagang dahil. Pero pag abot sa management ko ta na, dahil pagpakilabutan. Di ba? Paba yan! Itao ang kalayaan sa sainda kasi trabaho yan kan kooperatiba. Kundi yun na nga ni, sinasabi ko sa sainda bagatuga. O halimbawa, so amigo ko, negosyante, may utang, milyon ang utang, maapo dun sa management kan alay ko, o dahil nang unanin pagputuli. Tayrak man, kargo ko na yan. Kaya, dahil kay mama makaray mga katindugon tabi, ukang utang. Hello po.
1: Hello Ed.
0: Hello po.
1: Alam mo Ed, kaya nagkautang ang alay ko? Sa mga board member kasi, noong mga panahon namin sa alay ko, kaipuan sa alay ko.
0: Uh-huh.
1: Araw kan mga transformer, nagralapa, dahil pa mga kaipuan, kaya ito kay salidang kan transformer ka. Minapumpa sa nakang si Chua, manager. Kaya sa order kan mga board member na yan, sagot mga positiba ko naglalapa dyan. Kaya din ito sa NIDA.
0: Nahiling mo na yan.
1: Kaya nagkautang.
0: Kaya
1: so, yung mga board member na yan, sir. Sa nakang, makakulao ng pirak.
0: Oho.
1: Kaya mga politiko talaga ang nagalukan, sir.
0: Ayaw nakaraot, di ba?
1: Oo, kanina niya, kaya ito, sir, may libre pa kaming uniform ni mga kaputi, may boots, tapos pag mahauling kami yung mga gamit halos tabako kasi sa may allowance kami. Libre pa diyan sa kantin pagkao. At ang ngunyan, kahit ito, ang sarong poste, sarosan ang harong ang nakakabit, hindi na lugi. Ngunyan, ang sarong poste, dakulo na ang nakakabit, lugi.
0: Lugi. Mapagalo na din. Mapagalo sa tutulo.
1: Number one, sir, ang politiko.
0: Iyon na nga ni. Ilingon mo. May puputulan, dahil maputulan, ta nakikihuron. Paano na makulikta sa bayad naman?
1: Dapat halimbawa ng board member ka, kung mga official sa dyan sa alay ko, yan, maghuroron, bakong board member. Tadi ay masinda nagtrabaho dyan, madari yan, sarap pa, ma-meeting.
0: Oh, papakakanon pa, gagastusan. Iyon na yan, sabi ko, pabayan ko tanang kasi nasa management man yun, nasa pagpala. Kundi, grabe ang pangunguntinuar. Kunda is, dahil naman makaroon. Kung pabayan ko taan ko, sining maray kan alay ko, kan management kan alay ko, magiging tul-tul kita. Il ko ta su taga alay ko, dawa politiko ang tigsisingil, nagbabayad. Kundi, may politiko na pagsiningil mo.
1: Siguro pa nga ni kayo, sir ni Marcos, pig-orgulupa ng Albay Electric Cooperative, number one sa operative. Yun na lugod pinaka
0: kaya pabayan pinaka, tama ito na i-rehabilitate ng una natutang yun, matapos sir harali una iyan dyan nanay na dahil kiproblema ibalik so dating style
1: para masisi talaga so empleyado salamat sir
0: salamat sa reaksyon thank you tama ito na nga ni makatrabaho paano ka makatrabaho dyan kung nababantayan ka dyan kada hero mo sus minutiro ang hero padagos tayo ni mga katindugon ta an may problema man sa nan talaga kung minsan dahil an sa mga pakikiaram ano kung mga bagay na dahil naman kuta sakop kansi ng trabaho kaya kita nalalag sa alanganin na sitwasyon at sa naging sayo naging buda pa kusugon talaga mga tugang tabi an kunyan pagpataon ni padusa sa mga nagigibon ni kunyan ta sunang habas ayun ay niyang pigsasabi ko kasuhan kundi medyo mamundo nga ni ta arog ka ito kansarong aldaw daing reply si Ma'am Ange may pigpadara ako na igwaning illegal connection sa sarong particular na barangay digdi sa Tabaco City dahil lamang kay ay sir salamat sa

0: kunyan sa information hali sa imong kunyan iniyong paradangog tatigpadaran kami nin arog kani baya isa na sir tariparuhon mi hilingon mi tapos i-update mi ka manungudig di kung anong estado kay ning kunyan na ini pigpadara digdi sa Samuya na igwaki illegal connection wara ma wara man kasi wara kibag makulog ta kung may pagmakulog yan ta sinda naghahanap buhay man o kay nagtatrabaho naging empleyado dyan sa Aleko dyan sinda nag-income dyan man sinda nag kukuha ning pangkabuhayan sa dayang pamilya magmaliugot ko ta na kuni dai ma ito na nga ni mga katindugon ang suggestion sana sumangayin o ta interview ta kay Ma'am Ange pag nakasuha pag nadakop na identify na nag may illegal connection papabaya doon sana pagkatapos magbayad ay nakakasuhan then data pag-arog kayan dapat na doon ipakulong nga ni mga albayano na ang kooperatiba dahi nagtutolerar kansa lang sumidok kan Aleko taon-taon taon-taon naman dyan man masunod tulos ang programang Talubo Tabako ni Ma'am Cecil Amon alamat po kansa inong padagos sa pagantabay ang reaction nindo at na ng pagkauto kabrot na kita sa oras pati ang mga mensahe nindo digding sandamakmak na dahil ko natabi nagkakabarasa pasensya na kamutabi ano sige at na lang naod to buwan sa inyo na ibas man uy si Kyrie Irving pala nasa Warriors na big trade katukal mga katindugo ni Moses Modi buda ni Brandon Pudzianski trinade si Kyrie Irving nasa Warriors na sa Warriors na Sir Manny. Kaya rumalaw na si LeBron James. Mga gurangan na niya sa Warriors. Ano na kung makasabay pa sa championship? Pero dahil na puro mga gurangan. Alamat po kasi nang paragos sa pagantabay. Ako ni Sir Bordeus Palamang sa Kuyang Angog. Binalagatak tigdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi pa yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na.
1: Hala, tira. Isang patulay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay ang katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Pang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong massage oil. Wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritate. Oh, salamat Cusai. Nang dahil sa'yo, aray ako.
1: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Ito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga...
4: Ikaw mo naghahanap sa bed with frame as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan M. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. M. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. M. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
6: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
5: Dapat no retreat, no surrender din ah.
7: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
6: Honey, I'm home. Reporting for duty.
8: Sige nga, attention.
7: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.

Well, good Monday morning. Kamusta ka na nga ba, Katalubo? At feeling mo ba ay nasa upper middle income level ka na? Opo, si Cecil Amog, at may good news sapagkat kahit feeling medyo poor ka pa rin. O, diba? Ang ating bansa naman ay na-promote na. Isa ng upper middle income country ang Pilipinas. Ito ay batay sa pinakahuling income classification ng World Bank. Ito po ang kauna-unahang pag-angat ng bansa mula noong taong 1987 matapos ang halos apat na dekada bilang lower middle income country. At ang milestone na ito ay bunga ng patuloy na paglago ng ating ekonomiya at ang pagsisikap ng bawat Pilipino na bumangon mula sa hamon ng nakalipas. Lalong-lalo na, of course, ang ating mga OFWs na silang nag-aambag ng malaki sa satuyang ekonomiya. Sila po ang tunay na mga bayani na kahit malayo sa pamilya ay patuloy na nagsasakripisyo upang matiyak ang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero syempre pa, ang wish ng mga families na sana nga ito ay maramdaman ng ordinaryong mga Pilipino yung upgrade din ng antas ng ating pamumuhay para hindi na nga naman sila mangihibang bayan, yung mga magulang, ate, kuya, mababawasan ng fragmented families, no? Well, ipinapakita din po sa bagong classification ang matatag na pundasyon ng ating ekonomiya at mataas na kumpiyansa sa bansa at inaasahang magbubunga ito ng dagdag na investments, mas madaming kalidad na trabaho at higit pang oportunidad para sa bawat Pilipino. Kaya talubo lamang kapwa Pilipino. And speaking of talubo, ang tumalubo po sa ating talubo quiz noong Friday ay si Renato Magalona. So, Renato, maaari nyo na pong kunin ng inyong gift certificate Digditabi sa estasyon. And sa ating talubo, ALSA quiz, ano? So si Ella Bilan at si Carol Cruz ay hinihintay pa po namin tabi ang inyong mga cellphone numbers para mapasahan namin kayo ng load. At maaari nyo pong ibigay ang inyong CP number kung sa inamin maaaring isend ang inyong napanalunang load sa 0962-409-3467. Siyempre, shout out and happy listening sa lahat po na ating mga katalubo na maaga pa.

0: ating nakaantabay na. Hello kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning Ma'am Cecil. Hello rin kay Sandy Nunez, sabi niya, good morning po. Kay Nora Niro at sabi niya, good morning Ma'am Cecil. From Nora Niro ng San Andres Resettlement sa Santo Domingo. Hello, happy, happy listening. And hello din kay Roby Benig. Kamusta ka na, Roby? Happy, happy listening. And of course, kay Christian Macenas. Kamusta na po kayo? Happy, happy listening po. And happy viewing sa inyo po. Hello din sa bagong kaibigan. Naririnig daw niya ang aking boses sa kanyang kapitbahay. Hello kay Dayan. Kamusta ka na, Dayan? And happy, happy listening sa iyo dyan sa may munisipyo siya nag-work. Hello din kay Ate Luvi. At sana po ay na-inspire kayo no, sa araw-araw ninyong pagtatrabaho. As in, pag nenegosyo. Hello kay Hazel Sid. At sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And of course, kay Cherry Car Borja, good morning Ma'am. And pa-shoutout po sa mahigos na si Sir Elmer Sabalberino ng advance happy birthday kang San Lorenzo. At salamat po. Happy, happy listening, diba? Sa mga masisipag, the sales agents ng St. Peter. Hello kay Rose at kay Mitch. Palagi daw silang nakikinig at ingat-ingat kayo, ha? Kahit Linggo, nagtatrabaho. Hello kay Lolo June at kay Lola Carmen. Hello! Okay, sa mga nag-aantabay po sa ating Talubo Tips, narito na po ang ating Talubo Tips for the day.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.
0: Katalubo, busy ka ba today? Sa totoo lang, marahil ay kung ilang beses na siguro natin itong narinig mula sa ating mga batid. O nakikinig ka ba? Yung kanyang simpleng pagtatampo na naku, halos 16 hours ka na sa trabaho. Pag-uwi mo pa ang bungad mo sa kanya. Hay naku, wag mo nga akong makulit-kulit at pagod na pagod ako sa trabaho. Ouch! O di kaya ay gusto lamang naman magpakalong sa'yo at maglambing. Naiirita ka na ba? At bakit? Well, kasi nga, binubuhos mo sa trabaho at negosyo lahat ng enerhiya. Kaya naman na puro latak o tira-tira na lamang ang naibibigay mo sa kanila. Sabi po ni Inspire President Francis Kong, and I agree wholeheartedly. Sabi niya, our loved ones should not need an appointment to experience our presence. Traveling all over the place, this reminder resonates with me. Kasi nga siya ay isang businessman, ano? Talaga parating nag-travel yan. It is easy to give your best energy to strangers and arrive home with whatever is left. Presence is not about geography. You can be in the same room and be 1,000 miles away, scrolling, planning the next thing mentally, already somewhere else. The most absent person in a room is sometimes the one sitting right there. Nakakalungkot, hindi po ba? Do not be so available to the world that you become unavailable to the people who love you the most. Give the people who matter most the best of you and not what's left of you. May paalaala po ang Panginoong Jesus sa atin sa Mark chapter 8 verse 36. And what benefit if you can gain the whole world but lose your own soul? Ano nga naman ang pakinabang na makamkam mo ang buong mundo, ang kayamanan, ang katanyagan, ang seguridad na ibinibigay nito, pero sa huli, nilalamo na nito ang buong mong pagkatao. You lose who you are and you lose your very soul in the process. Believe me, no profit, no endeavor, no project, no business undertaking

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, sabi ni Lolo June, good morning, Ate Ses, and salamat po sa pagbati and more power to your program, Talubo Tabaco. Salamat, Lo, and thank you for always praying for us. God bless sa inyo ni Lola ngayong umagang ito. Hello din kay Julius Bongalo. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, pabati po ng advance. Happy birthday at salamat po sa gabos na nagbati sa kuya kahapon na Diyos mabalos. Happy birthday, Julius! And hello din kay Ma'am Tin Bongat. At sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Happy Monday and tuning in. Hello, Ma'am Tin. Kamusta po kayo dyan sa may pawa sa City Health Mental Help Desk? Sabi ni Elsie Bongalos, good morning, Ma'am Cecil. And pabati po sa aki tabi na si Julius Bongalos. Ay, naku, magkatabi po ba kayo? Happy, happy birthday kay Julius. At sabi ni Alan Descalzota, good morning, Ma'am Cecil, and pabati po sa bayaw ko na si Junjun Bocabel ng happy birthday dyan sa Marirok Purok 4. Salamat po, Ma'am. Hello, happy, happy listening. Okay, sabi ng isang texter, happy morning, happy Monday morning po, Ma'am Cecil, and may I greet my beloved mother, happy belated birthday noong Saturday, July 4th, from her daughter Connie, husband Rick, grand children, si Rachel and si Charney. Pa-shout out po din sa pinsan ko na si Vilma Adobo Borlag Datan. Hello, naku, bakit kaya may adobo? Siguro masarap gumawa, magluto ng adobo. Hello kay Vilma and hello din kay Ate V dyan sa may Salvacion. Palagi ang nagdadangoga sa atin. Kamusta na po kayo? And kamusta na si Baby Marlia? Namimiss na namin kayo.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniw na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

personally sa may Tough Works or sa Jaime B. Berces Memorial Hospital at sila po ay sa may Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City in front of Bulwagan ng Tabaco. Hello din kay Joni Calieja and sabi niya good morning sa Gabos and thank you Lord sa araw ng Lunes. O nga naman. And hello din kay Beth Kate. Kamusta kay Jan, Beth? And kay Adele Basmayor. Happy, happy listening. Okay, reminder din po natin ang Quantum Fuel Express, ano? Sila po ay naghahanap ng pump attendant, cashier, male or female, non-smoker and willing to work on shifting schedule. Maaari po kayong mag-email sa kanila sa hrdcontributions@gmail.com. So again, pump attendant and cashier, male or female, willing to work on a shifting schedule and non-smoker po ang kanilang hinahanap.

Hello kay Ma'am Ali. Sabi niya, good morning po at mga katalubo. Massage member. So, o nga, kamusta na kayo? Namimiss na po namin kayo. Happy, happy listening.

Okay, at kung kayo po ay naghahanap pa rin po tabi ng work, ano? Ang Jollibee ay naghahanap po ng mga masunod na mga aplikantes.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, at bunsod na rin niya ano nitong well tinatawag nilang super typhoon at nainday. Makakapanayam natin na si Ma'am Ruth Pakala, malalaman natin kung paano ba ito makakaapekto dito sa ating bansa. Mula po sa Pag-asa DOST, Legazpi. Good morning, Ma'am Ruth. Hello?
3: Yes, good morning po sa One Radio Tabaco at sa mga listeners. Ito po ang latest update patungkol sa ating panahon ngayong araw. Ridge of high pressure area po nag-extend over extreme northern Luzon. Samantalang dito sa Kabikulan, ngayong araw generally fair weather pa rin tayo. Partly cloudy to cloudy na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkulog, pagkibla at gulot lamang po ini ng mga localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanturan ang ihiran na may panayal hanggang sa katamtamang pag-alon ang karatasan. Agwat po ng temperatura natin ngayon naglalaro sa 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.22 ng umaga. Lulubog po mamayang alas 6.07 ng hapon. Philippine Standard Time, 9.32 na po ng umaga. Samantalang ito pong binabantayan natin na super typhoon na si Bavi. Posible po siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible po siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow ng gabi. Martes, okay. O di naman kaya madaling araw ng Merkules. Bagaman na low likelihood po or medyo may kalayuan naman ito sa Philippine landmass, specifically dito sa Kabikulan, bagaman pwede tayong makapakranas ng pag-ulan by Webes and Piernes, gawa ng abagat, hindi po gawa ng bagyo.
2: Okay.
3: At posibleng maalon din po ang ating karagatan.
2: Okay.
3: So kaninang alas 4 ng umaga, nasa 2,355 kilometer east ng southeastern Luzon po siya. May maximum sustained wind siya na 215 kilometer per hour at pagbugso na nasa 265 kilometer per hour. Moving west-northwestward po siya sa bilis na 15 kilometer per hour. So pagpasok po nitong si Super Typhoon Bavi, papangalanan siyang Inday. At ang posibleng pinakamalapit niya sa kalupaan ay dito sa may extreme northern Luzon lamang.
2: Okay.
3: So yan po ang latest weather update natin na patungkol sa panahon.
2: Ito
3: po si Ruth Pakala ng Pag-asa Legazpi. Magandang umaga po.
2: Okay. So ano po yung pinakamamamatian na digdi, Ma'am Ruth? Dito po sa ating distrito, ano yung pinakamamamat? Yun pong rains, no? Yung ulan. Malakas na bugso ng ulan dahil sa sabi niyo po.
3: Sa ngayon po, hindi pa natin nakikita kasi medyo may kalayuan pa siya.
2: Okay.
3: No? Lunes pa lang ngayon. Bagaman, yung nakikita natin na may pag-ulan tayo, Webes, Biyernes, posible pong mga Merkules, makikita natin yan, yung ranges ng pag-ulan yan. Kasi po yung pag-ulan natin, nowcasting tayo niyan, Mama, no? 3 early, pag may pag-ulan, 3 early tayo mag-i-issue ng rainfall advisory po.
2: Apo. Okay, so well, thus far, yan muna ano ang latest at maraming salamat. May abiso po kayo sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ito, Ma'am Ruth?
3: Antabay po tayo ng latest update patungkol sa panahon, lalo po itong papasok na super typhoon kahit hindi man tayo direktang epekto. Posibleng may maalog tayo sa karagatan at may pag-ulan tayo.
2: Apo.
3: Ng weather at yan.
2: Okay. Maraming salamat, Ma'am Ruth Pakala ng Pag-asa DOST Legazpi. Thank you, ma'am.

Okay, sabi ni Ma'am Annabel Canosa. Ma'am, aki ko po tapos ng teacher at wala pang nakukuhang trabaho. Naku, may license na po siya. Saan kaya ma'am pwedeng mag-apply? Sige po, i-try natin. Ano?

Okay, so ang Schools Division Office ng Albay ay currently sila po ay nagpa-participate sa massive nationwide hiring ng Department of Education para po sa Teacher 1 SPED or Special Science and Non-Teaching Administrative Aid positions. So kung kayo po ay interesado, pwede niyo pong sabihin sa inyong anak or sa akin ninyo ma'am, mag-visit sa official SDO Albay vacancies page. So marami pong openings doon for teacher 1. Or maaari din pong mag-check sa page ng SDO Albay.

para po sa latest ano na listing o di kaya ay mga job vacancies din.

Naghahanap din ako ng kung may job openings po, ano ining mga private schools, ano, digdi sa Tabaco City. Hello din kay Randilia at sabi niya, good morning. Ay, nabasa ko na pala. Pa-shoutout po sa Gabos na taga San Francisco. Hello, happy, happy listening. Okay, habang hinahanap ko, well, ang ating talubok quiz ngayong morning na ito ay kung napakinig kayo ng interview natin with Pag-asa DOST Legazpi ni Ma'am Ruth Pakala, ito po bang super typhoon na Bavi o di kaya kapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, itong super typhoon na Inday ay makaka-apekto ba sa Bicol Region? Oo o hindi? Ano yung sinabi ni Ma'am Ruth Pakala? So, i-type niyo po ang tamang sagot sa ating comment section o di kaya ay maaari mag-text sa 0962-409-3467. So, again, ulitin ko po, makaka-apekto po ba sa Bicol Region na ining super typhoon na Bavi o di kaya ang super typhoon na Inday? Ano ang sabi ni Ma'am Ruth Pakala?

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Mayroon di umanong isang taga-igib ng tubig na nagmamay-ari ng dalawang malaking banga. Ang bawat isa ay nakasabit sa bawat dulo ng kahoy na kanyang dala na nakapatong sa kanyang balikat. Ang isang banga ay matibay at perpekto ang pagkayari. Walang tubig na natatapon mula sa bangang ito sapagkat wala man lamang itong dungis o lamat. Ang isa naman ay luma na at may butas, kung kaya tuwing aabot sa tahanan ng matanda ay halos maubos na ang tubig na laman ng basag na banga. Ang sistema ito ng taga-igib ng tubig ay nagpatuloy pa sa loob ng 2 taon, kung saan ang isang banga ay punong-puno pa ng tubig at ang isa naman ay parating kalahati na lamang ang laman pagdating sa tahanan ng matanda. At syempre pa, ang perpektong banga ay tuwang-tuwa sa kanyang nagagawang serbisyo para sa matanda. Samantalang ang basag na banga naman ay malungkot at kakaunti lamang ang kanyang naitutulong sa kanyang butihing amo. Matapos ang 2 taong pagtitiis sa ganitong kalagayan, ay nagsalita ang basag na banga at kinausap ang nagmamay-ari sa kanya. Pasensya na po kayo sa akin. Ako po ay lubos na nahihiya sa inyo. Ang pahayag ng basag na banga. Laking gulat naman ang may-ari at nagtanong ito, "Ano ba ang ibig mong sabihin?" At sumagot muli ang basag na banga, "Kasi po, naawa na ako sa inyo dahil sa tuwing ginagamit niyo ako upang mag-igib ng tubig, pagdating sa destinasyon ay nagtataglay na lamang ng kalahati ang aking laman. At dahil nga dito ay nadodoble patuloy ang inyong gawain sa halip na isang beses na lamang kayong pupunta sa poso at mag-igib. Kung ilang beses din kayo nagpapabalik-balik dahil sa ako nga ay basag. Ang pakiramdam ko nga ay hindi nyo naman talaga nakukuha ang karampatang serbisyo na dapat ay naibibigay ko dahil sa aking kakulangan." Naawa ang taga-igib ng tubig at ganito na lamang ang kanyang sinabi sa kanyang basag na banga, "Mamaya, pagkarating natin sa poso, gusto kong pansinin mo ang mga nagagandahang mga bulaklak na madaraanan natin." At sa kanilang paglalakad ay tiningnan nga ng luma at basag na banga ang mga maririkit na bulaklak at magagandang tanim sa kanilang dinaraanan. Naibsa ng kaunti ang kanyang kalungkutan, ngunit nang makarating na sa kanilang tahanan ay muling nalungkot ang banga, sapagkat muling naubusan ng kalahating laman ang tubig na kanyang taglay. Muli itong humingi ng dispensa o paumanhin sa kanyang amo, ngunit ganito ang naging tugon sa kanya, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na tingnan mo ang iyong dinaraanan at mapapansin mong sa iyong dako o lugar lamang na dinaraanan may mga bulaklak at nagsiusbong na pananim. Alam mo ba kung bakit? Napansin ko na noon paman na ikaw nga ay may lamat at may basag na bahagi sa iyong katawan. Kaya nga gumawa ako ng paraan kung paanong sa kabila ng iyong kakulangan ay maaari pa rin kitang gamitin upang aking mapakinabangan. Kaya't ang ginawa ko ay nagtanim ako ng mga halaman at mga magagandang bulaklak sa ating dinaraanan upang araw-araw, tuwing tayo ay daraan sa iyong tinatahak, ay madidiligan ang mga pananim kong iyon. At alam mo, dahil sa iyong pagdilig, nakakakuha ako ng mga natatanging bulaklak at ito ang nagbibigay kulay at buhay sa aking tahanan." Well, napakaganda po ng aral na ipinaparating sa atin ng kwento. Sa ating buhay, kagaya ng basag na banga, minsan ay meron din tayong ganoong pakiramdam na parang wala tayong masyadong na-accomplish sa ating buhay. Minsan pakiwari natin ay hindi naman tayo masyadong kailangan. Minsan iniisip natin na wala tayong masyadong naitutulong o nagagawa. Minsan pa nga pakiramdam natin ay parang nawawala ng kabuluhan ang ating mga pagpapagod at pagsisikap. At minsan, maging sa ating mga ginagawa para sa Panginoon, ay nagkakaroon din tayo ng ganoong pakiramdam. Kaibigan, nais kong ipaalala sa iyo na hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng iyong ginagawa para sa Panginoon. Sa 1 Korinto 15, talatang 58, ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya nga, anuman ang iyong ginagawa para sa Panginoon, magpatuloy ka lang. Dahil sabi nga, walang sayang na pagod, hirap, puyat, sakripisyo at luha sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po sa iyong paalala sa amin ngayong umaga na walang nasasayang sa aming mga ginagawang paglilingkod para sa iyo. Salamat din po sa oportunidad na iyong pinagkakaloob upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming puso at sa sandali po na kami ay nanlulupaypay o nanghihina, bigyan mo rin po kami ng sapat na lakas at matibay na pagtitiwala upang kami ay makapagpatuloy kahit na ano pa man ang mangyari sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

napakaganda nung Talubo story and of course nung song ano. Mula kay Laura's story. At alam niyo po ba na sinulat ito ni Laura's story nung ang kanyang husband ay mayroong stage 4 cancer, no? So nakakatuwa, 'di ba? Papaanong sa gitna ng ating mga pagsubok, yun pala ay blessing in disguise. Okay. At punta tayo sa winner ng ating Talubok quiz this morning. Ang nanalo po ay si Nora Nero. At tama ang kanyang sagot, hindi daw makakaapekto sa ating rehiyon na itong papasok na super typhoon ano, na Bavi, sapagkat ang makakaapekto sa atin ay ang habagat. At ito ay maaaring makaapekto sa norte, no, sa rehiyon na ng norte. Okay? So maraming salamat sa inyong pag-join ano ngayong umagang ito. And hello din kay Tan. Sabi niya, good morning Ate Ses and kay Paz. Kamusta ka na Tan? At happy listening. Na-miss namin kayo kahapon. Ano? Sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa pag-join niyo po ngayong araw na ito. Well, you could have chosen to tune in somewhere else but you tuned in to 91.3 News FM, ang One Radio. Tindugon na. Papasalamat tayo, of course, sa Pag-asa DOST Legazpi, ang kanilang weather specialist Ruth Pakala, nakausap po natin kanina. And thank you also, of course, to Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog at muling nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

Leadership Assembly o AGMA. Ipinapaaramkan manihamiento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades: alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 ng pagkaaga, business proper. Agenda: presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates: manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na 02sali.maninrin. Pwede nin tersos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.2. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo. We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.1 Radio FM.
1: Umaga at tabandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindugon dyan. Yung tindugon na. Kahig kayo, kay Osang, dito sa 91.3. Tindugon kayo, makinig dito. Patayin ito, yun ninyo. Tindugon na tayo.

记得和阿英挖八字哦。

0: 500 pesos tabi ang satuyang ipapanaungon niya sa satuyang ay salakay. Courtesy Vice Mayor Abe Caro. Abang
1: ayan na, Barangay Lakay.
0: Lakay mga katindugon, ang segment today na talaga namang tiga-arabangan tabi para dak ni Osang. Bako manok mo niyan, tabi ang ano. Dako, mapanok ni Osang, pero ngunyang 500. Alay, uni man sana. Tambay ka dyan sa barangay. Malay mo, yaon tabi dyan su barangay si Don. Ah? Malay mo, yaon dyan si Erickson. Tapos, mapabring mi kita. Mapabring mi kita. Ang ipapabring mi ko tabi. Ah, kung igwa dyan sa laog kang harong nindo, kung ikaw dyan tabi dyan sa harong nindo, kantiga, papabring mi tabi yan. Tapos, pag ika ang pinaka-premero, nagdalaga, nakapot-kapot, dara-dara iyan, at ipa mo, aba-aba-aba. Ang gana, 100 pesos.
2: Wow!
0: Kaya, may mabaldo ngun yan mga katingin. Aba, iyan. Anyways, naka-live na ba tayo ngayon sa ating FB? Ayun na pala tayo ako. Tapos, mapapremium ki, ano, ki, cellphone load. 50 pesos tabing cellphone load. Sa kang kanta na sa kuyang ipi-play. O, surisal daw, ha? Ah, sige, sige. Muna kita. Dapat, nakatuto ka mo sa Facebook Live. Sabi ka mo masimbagkan sa inyong mga, sa akang sa kuyang ipi, ha? Congratulations sa nanggana kang Biyernes. Yeah, Roland Bodoso Jr. Pesos tabi siya. Mana, kan Biyernes. Tanahulaan niya su kanta na sa kuyang nga pitlay. Mapuna kita sa hulaan mo. Ano na kayo niya no, na segment na Cinco Aldaw. mahal ko kayo eh. Tsaka, ano, daily yan mga katintugo. Napapagpangan tabi ni ang sa tuya. Gapod na, ano magay na title kay ni Hulaan? Ang siyon. Hulaan mo ang kanisyon. It's Dot Tabi. Morning mo na sa mga first. Namin tabi. Digi tabi sa Facebook Live kang One Radio. Ayan ka mo, tapawarong basan para mahiling ko kung si Say. Kung si Say po ang pinaka-premero na mag-ano dyan, simbag dyan, iyon na po ito. Iyon na po ito. Ang ano, winner ta. Alat mo na ta. Kanta. Alat mo na ha. Taman, paurag-uragan ta. Kanta, no? Ito. Ayan. So pinaka na magsimula. Iyon na po, yun man lang yan, ano? So, pinaka-premier hula kang title kang kanta. Edition, ha? Or sa ating hulaan mo ang kanta. Wala pa kung ano kaya yan. Magayon na intro. But before that, inimuray na aldaw sa gabos ng mga drama mo. Si Manay Norma, Pirminagad ng Ugurong, Nora ni Andres, Resettlement, Go Albay. Uda, shoutout man sa Pueblo Family, Barangay Tanay. Sabi ni... Hi kay Neriso, birthday.

kita sa pagka. Ako'n bahala sa isip. Nindo, mga chin iba pa. May panggay sa laka. Yon man ang solusyon na tagutan mo. Tindugo na, na, tindugo na. O tindugo na, tindugo na, tindugo na. Kunin na ako, tindugo na, tindugo na, tindugo na. Ako, tindugo na, tindugo na. Tina, ang mga Bicolano, Oragon.

0: Manok ni Osang kita, ha? Ng solusyon. So, pwede sira. Tindogo na. Na si Osang. May manok ni Osang na. May manok ni Osang, na. Uni na ako. Tindogo na. Tindogo na. Na. Uni na ako. Tindogo na. Tindogo na. Salamat. At abaya. Ay. Umab sa barangay Salakay para 100 ka. Iyaon ka na, Jason.
1: Ayan na, ayan na! Barang-barang Salakay! Salakay!
2: Usang, oh, masarap ang manok. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Tian. Tian Manangat. Ang manok ni legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Osa, manok ni Osa. Again, usap tamo diyan. Tin ko yan. Yang manok. Lami, kaayo.
0: Kaayo. Ang green pa best cafe na dyan. O gusto mong healthy. Mag best cafe 6 of 6. Mababakal po sa Gabos Ika. And sa Gabos ng mga branches, kang manok ni Osang. 140 pesos lang, 12 na ang laon. Happy birthday, Tabi, sa mga nagbe-birthdays today!

Happy birthday po. Sana ay abutin mo ang aming birthday pa. Happy birthday, Tabi. Si Imon. Si Erickson. Lepta na sana, Tabi. Ni, pag-ibod na. Yon, ka-500. Digi-digi-digi. Mapaldo. Ding may mapaldo. Ding dong may mo. Courtesy of Vice Mayor Abby Carguy Tabiva. Pakibati ka po sa mga taga-5 kay Ma. Sa mga taga San Isidro, Ipot, Alba. Monte Alay, Tita Evelyn, kay Leo, Ibis, kay salamat po, Permi. Tutok sa imo. Sabi kay Gober. Bati ko na yun, ano? JC Audrey, Regina Casanova. Pakibati mga taga-Puro, Aroroy, Masbate. Dangong sa... Eh! Nakakaabot yun ang islo ko sa Masbate. Hilo, shoutout kay San Jose. Hello to M. Sande, Joe Sante, Kanta ko o ko dun mo.

kami ni Ate Annie. Kanta ko hulaan mo. Pero sarong. Or Arnel Hagos Maduro, Jenny Lynn Conta, Lucia Perico, Chad Pulo ng Greetings, Ton Gola, Beth Raniola, good morning. Bien, watching live from San Carlos, Tabajo. Abby Cabria Bien, Milaos, and baka lamang makapal. Magalat ka nga, ano? Sa barangay na yan kung hain. Sabi ha? Alright, sige. And syempre, uli na, mahaba naghahalat kita kay Erickson, tihaan sa kuyang ipapa, playing on... Ipa-play training mo niyan, tapos hulaan ta ano tabi akang ha, kantang ini man. Aram lindo yun yung kantang ini. Oh, Abigay, good morning. Pimi nakatutok daw sa ko ang Juprex, ano ini? Juprex ukay-ukay. Mm-hmm. Alat mo na ha. Aha. Eya tabi sa iyo pala ni. Nafe-feel daan ni Audrey na sa malinaw ang bahay. Ama, akala mo lang yun. Ayun, tabi. Alat mo na, ha? Ayun, tabi. Nagamit, nag-chat ako ta. Nag-advise sa Erickson. Kaya siya madumangon yan. Para lang para to. Ang pa. Para na. Shoutout kay Arnie and Jerry. Trabaho. Daa. Bait siya na. Basta buru. Bamakusog pa. Trabaho siya na. Shout Team Bulto Kampurok Tres Kansano Salbay. Feel ko sa barangay Bunga. And happy birthday kay Boss Leo Villains. Villains? Villains. May S eh. Salamat. Pa-shoutout sa amin, Nick from Best Cafe. Hi, good morning. Romel and Nick from Best Cafe. Nakatutok ngayon. Mga taga-bong. Oh, shout si Neta. Alright. Uli na tabi ang ano ha. Ang paurong basan sa natabi kay ni ha. So pinakapremero tabi na mag ano kay ni mag comment kay ang ano winner mga ka ayan type go.

0: 7, 6, 5, 4. Tapos. Grabe naman ngayon yan. Taon na season, madali lang. Pambasan man sa natabi kang tabi ha. Ay sarala. May sa may man simbaga, ma-announce ng tabi ako kang winner ha. Erickson, good morning. Alat mo na simbag ito, dali lang.
1: Hello, good morning po.
0: Ay, si tabi ini ito na. Yes, ma'am, ano po ito?
1: From Tabi.
0: Tabi, na naka-live tabi, ikitangon niya. Mamaya na lang. Mayo pa. Sa air talk night. Oh. Erickson ito. Phone number pa, madali lang po. BMG, sala tabi ang... So, yun, simbag man. Sala tabi. Hindi man na yan to niya. Basta't mahal kita. Sala tabi. Ay, namamahalin. Mali. Ni, ano, ulan. Maging sino ka man. Kahit sino ka man. Anyways, mga katindogan. Ano man ang sabi, ika'y pong mamahali. Message sa Kuya Kansim. Bako po sa... Diyan po kamo sa comments. Sa comment section po kang Facebook Live kang One Red. Para nahihiling po dyan kung si Premier agad. Pinaka-premerong nag-comment. Kanta. Nahihiling nindo. Ruhan na tabi man ay osa. Ang atuhon ko. Anong ko yun eh. Dali lang ha, mga katindugon ha. Okay. Na kaya akong tama si Churan ko para may ebidensya. May resibo. Ha? Erickson. Andres Belches, mag-comment section tabi ha. Kang live kang One Radio. Ni, uni nga ni ho. Tabi seconds ka. Para maano nindo. Discuss ka. Ano na, ang simbag man ang sabihin nila. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yan po. Garo ko. Hindi nga no ha. Garo may nailing na kapag ha. Dali ilang tabi. Ano, balik po ang programang Tindugo na sa kuya. Guys, salakay na kita after the...
2: O ang mga king para sa fried.
3: Ako na rin maki. Nalab ang manok niyo sa nyam nyam nyam. Oh, kikiwan maya. Sa manok na. Ah, Barberona. Lab ko po anok di utak. Yum, yum, yum. Ako po si Kyle Seumato. Favorite ang manok usang.
4: Ako po kalbong ko din. Love na love ang masang. Ako patindugas sa lukit ang manok ni usang.
2: May kasama na hindi nagsisinungaling bata na tunay na masira manok ni usang.

0: mga padi-madi. Yon ang dekalidad ng pintura para sa bahay o sasakyan. Ang 8 Paint Fund sa Riosa Street, Santo Ako City 68. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Lobster Sixer. Available ang iba't ibang tulad ng acrylic paint, lacquer paint, and art. At kung titimpla kami ng pintura at pangbahay, kaya kung pintura, quality at tamang timpla, ang 268 Paint Center. Located at Santo Cristo para sa matibay at siguradong kalidad 626 Center na.
1: Nawawalan ng gana? Good. At aktibo ka? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho lang yan. Pero huwag gawing dahilan. Huwag ang samahan. Make time. Para kay partner. With proper side. Wow. Ang Trisul. May tongkat ali. Ginseng. At ginkgo bilbat. Sabay.
2: Halagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi mo sa anumang

0: halina tayo mga
1: meat shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicos, Puyanong Kaparat.
0: Makita ka.
2: Heads up sa Taki Ugura St. Armory. Feel credited na. Apital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa 0981-259-482 like and father FB page, the St. Anthony in
3: front. May bago sa manok ni Osang fries. May chicken nuggets na Osang. Pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Sang chicken nuggets. Walong chicken nuggets na talagang maggugustuhilya, lalo na crispy sa labas, juicy sa loob, awat kag ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang, sulit sa halo sa lasa, kaya bili na. Available sa lahat ng manok ni Osang.
4: Isip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Perfect pang baon, pang salubong as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang mababakat, branches, Sang Fried Chicken House.
5: Umaga, tabako, magandang umaga, Bicolandia. Ang hindi, tindugon na makinig kayo sang dito sa 91.3. One dugon kayo, makinig dito. Palaga, patayin ko. Yang radio ninyo. Tindogon.
6: Oh, aventabi ang or nga katan. Sis kang 50 pesos. Tal ng kantang ating. O, ninatabi ha? Ang kantating na ay kinanta kang The Boss, o diba? Ang saro sa pinakasikat na ano, PM vocal group dekada 1970s, no? And mga 1980s, sikat pa sinda. Doon sinda sa mga romantics at mga anid ng Manila sound. Ang Dahil Mahal Kita ay isang pinakamalaking Dahil Mahal Kita yung kanta. Pigluwas ini kang 1978 lang at new album. Ang kanta ano ni Manuel Balilin Jr. Saro sa pinakatumpak ng songs OPM love song na. Bukod po sa Dahil Mahal Kita, mga pinakasika sa mga kantang Bakit Labis Kitang Mahal, Is Kong Malaman, Sumayaw Sumunod, First Love Eyes. Ang Dahil Mahal Kita, tigko ni OPM artist pagkalipirang tig-cover o Gial Cassid. Yeah, Cassid. Buda si Jopit Baldovino. Kaya lalong napanat ang kantang Dahil Mahal Kita. But maging sino ka man, hindi na magbabago ang pag-ibig. Minamahal kita. Walang, hindi talaga makapugol.

0: magparaya.
1: Grabe naman ang pagkamuot yan. Padabaon na maray, sumaparaya. Oh, araw talaga. Ina, muot talaga. Katok, ito'y kas. Pati buhay. At hindi na muling iibig pa. Ika, nakamati ka ng araw kinyong pagkamuot? Kahit katumbas eh, kasawian. Tingnan nga natin. Ikaw ka na lamang na, no? Namati na araw kayo niya sa buong. Na talaga.

0: Hindi ka na muling iibig pa? Yan po ha. Ang kanta, ang sa tuyang kansyon. May 50 pesos kitang ipapanao, Tabi, today. Congratulations, Tabi, sa imo. Ayun, ito, so pinaka-primero na. Hindi po, so pinaka-picturean ko, Tabi, ha. Siya ang pinaka-primero, Tabi, na nag-ano. Katama kan simbago. Rema Balderas! Congratulations sa imo! Balderas! Pakisanda sa natabi kan sa imo nga Gcash number? Rema Balderas, Gcash number mo? Ang title kang kantang sinabi niya, Dahil Mahal Kita. Yun! Congratulations! Ay, umapag-ibig si Amelie Castillo. Hindi na muling iibig pa. naging matada si Bicolanong dalag kang boses ko. At ang Bicolanong dalag, no rin ka na mga pa-ads kay itong sa imong tumbukan sa Saudan. Ako nag-alat man sa na mag-iyo ka. Unanda na ang promotion din di Oral daw. Kan tumbukan sa Saudan. Diyan sa Balay Saudan. Good morning. Ay, mapaapod na palang Tabi si ano, si Erickson, sir. May load ini sir, ano? Apodan da Tabi si Erickson, di kita. Wara da siyang load. Irak man kang akin na ini. Marido nga rin, di kita. Loadan taka pa. Tawalan takang pang load, Tabi Erickson. Tagaro, naubusan ng allowance si Erickson. Alat mo na. Irak man kang akin na ini. Dali lang ha. Hanapin ko daw, sorry, nini. Hanapin ko sa cellphone number mo. Apo danta ka na sana ha. Okay. Yan. Nagre-ring na siya. Kinyentos tabi. Kinyentos. Alat mo na ta. Ano ini? Si Simbag, madali lang. Erickson nag sa imo. Sige. Ang tabi sa indo kang White Anahaw Haven mga katindog. Also brought to you by Alin Deco, we bring fiber. Thank you so much, Alin Deco. And of course, maraming salamat din po sa Tabaco AB Color Mix Paint Center. Sunshine Dental Clinic, katanin lang kang One Radio. 6G Enterprises, thank you so much, 6G Enterprises. Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop. Nong's Meat Shop, maraming salamat. Lolo Tes Bistro Enterprises. JB3, high-end computer shop. Maraming salamat din po sa ano 6G Enterprises, sa Yummy Veet, Guard C Vita, and the Drive Max Adult Herbal Capsule. Thank you, high-end cell phone and computer shop. JA Enterprises Glass and Aluminum Services and the Clavis Furniture and Repair Service. Yano si Erickson paso. Dong digi digi digi dong digi digi digi. Hello, pasok na. Makaugmaon na.
1: Good morning.
0: Makaugmaon na araw kini pa premier aldaw ano 500. Saga pati go pa kitang 500. Go pa kitang 500 saga. Si Bombita Generator Repair Services. Yan. Salamat tabi Sir Jack. Sir Jack, maraming salamat po sa Bombita Generator Repair Services. Alright.
1: Sortihon ang mga makakasama.
0: Sortihon mo niya. May 500 pa. Tapos, Miyerkules tabi. Ay, saga pala. Day man ika. Paano ka? Yung pa saga?
1: Miyerkules.
0: Saga, mapapremium na sana ako online sa mga viewers, sa mga listeners. Pero sa Miyerkules, 500 naman kita. Diba? Anyway, sige. 500 ang sa tuyang papaganahon. Ang hapot, uni. Ma-post na ako. Dali lang, ha? Pasalamatin na muna sa mga papasalamatan tatabi dyan. Ma-post ako ngun yan sa, ano, sa wall ko. Go ahead, Tabi Erickson.
1: Ayan, Tabi. And Barangay Salakay. Bring me na ini. Termipigato sa iba pa. Manaku asang fried chicken. Haku, fried chicken agad. Slamay chicken palay pa. Kaya na si Ram. Ano, zap ko na. Siya mamabakal sa gabas sa brunch. Kano na sa asang toos. Egal capsule. May lakas ng binding natural na sangkap. Best cafe green. 6-1 with herbal mix.

0: Eikö sä läksikä vaan chokin tabako siinä, että sen on niin vaihtaa mayor abi.
1: Mopapa ulala.
0: Mopapa
1: ulala. Magriling ka talaga. Magulong. Ikang ng gana. Oni. Ang hapot, Oni. Dakulo na nakatutok mo niyan. Gusto maraman kung hain mo niyan ang barangay sa Lakay. Hain tabi mo niyan si Erickson.
0: Yaon kita ni DSM sa barangay niya, Poblacion, Malinaw, Albay.
1: Oh my gulay!
0: Sabay 7-Eleven.
1: Yaon tabi, sabay 7-Eleven. Si Erickson. Yaon si Erickson sa barangay Poblacion. May mga taga Malinaw, i-ready na ang bitis nindo. I-ready na ang chinelas mo. I-ready mo na gabos. Pati motor mo, bisikleta, bahala ka kung paano ka makaabot dyan. Karabaw. Karabaw, zebra, kabayo. Wow. Gusto mo ba magsakay sa... Wow. Bahala ka, basta ikaw ang pirmerong magkadalagan dyan. Dahil pa madaralagan ni Erickson, tawar apa so bring me. Bring me. Wow. Bring me. Ano dahil pagdara ko man ang gano? Nag-iisip pa ako. Siyempre sa daw, pag mahirapan man sindano, dami nga pahirap mo man. bring me, tabi. Bring me. Kabayo na pang plancha. Buda plancha na diuring.
2: Wow.
1: Yun. Ata iyo. Ayan ang gusto ko ha. O, stricto kita ha. Magdaratabi ka mo kikabayo. Buda ki plancha na diuring. Barangay sa Lakay. Yan ako. Tapara, ano, barangay sa Lakay. Nasa Poblacion Albay. Alat mo na ha. Ano daw kung may... Baka nga, depa ako tapos mag-type. May nagdalaga na dyan. Ano? Barangay. Dali lang. Barangay sa Lakay. Nasa Poblacion Malinaw Albay. Mag... Bring me. Day pa ng ganda, Erickson.
0: Grapa.
1: Kabayo and diuring na para may 500 pesos ka. Dangog na sa One with DJ Osang. Now na. O, diba? Mapus na ko ha. Taramin at sa mga pag-iriban nito sa mga yaon dyan sa poblasyon. Magdara na ka yan. Medyo mahirap-hirapan sindangon ha.
2: Wow.
1: Medyo na mo ha. Kabayo. Diuring ang gusto ko. Diuring ang gusto ko. Ayan ang gusto ko ha. Diuring. Pag bako diuring, dahi pag-accept na tabi Erickson.
2: Wow.
1: Medyo mahirapan. Lingunta kong talagang. Ay, ngayon, yung so, kabayo, so diuring na iba. Ikaw pa man niya ka.
0: Iguapa
1: ka, an. Surutian talaga kung iguwa kang diuring. You know? Kung sukataning mo may diuring, subyana mo na. O, tawan mo na sa namas kising sak. Paano sarong kilong bagas? Iyo ba gano'n? O, tawan ta ka sarong kilong bagas o ba ano? Dahil, kung gusto mong bangawan mo, bahala.
0: Oo. Oh. Sa naman sa Trinitibro.
1: Oo. Oh.
0: Pinanga at sumanok ka.
1: Iyo baga, ayan, oh, tamang, araw ang bagay, restoryahan sana, tamang ururun sana, ano, ang programang inihatod sa Indokang Aldo's Glass and Aluminum Services, Claves Furniture and Repair Services, and of course, hatod man tabi sa Indokang Yibert Sari Sari Store. Yibert Sari Sari Store, dyan sa San Roque, Tabaco City. Shoutout sa mga riyaon dyan sa RL Beauty Clinic. Queens Med, good morning sa mga riyaon dyan. Shoutout tabi sa Indo. Dyan man sa ano, South Speedway Automotive Center. Nakatutok sila ngayon. Alright? Nag-post na ako ha. Barangay sa Lakay, nasa Poblacion, Malinaw, Alba. Bring me kabayo and diuring na plancha para may fuska. Dangog na sa One Radio with DJ Osang. Now na. Ay, i-post ko pa pala ng Didi Consign sa Poblacion. Poblacion, 7-Eleven, para Araminda, 7-Eleven, para Araminda, Malinaw, Albay, okay? Day pa?

0: nangyakan di uring na. At ang barangay sa Lakay nasa poblasyon 711 Malinaw Albay. Bring me kabayo di uring na plancha para may 500 pesos ka. Magdangog na sa One Radio with DJ Osang. Now na. Yun. Oo. I-share mo na yun. Ikaw pa mambaga kitang mga 10 minutes tabi. Ikaw pa man kitang 10 minutes tabi. Ha?
1: Sasabay po.
0: Plancha! Di-uring! Bakong kabayo, saan na ha?
1: Ano lang, kabayo lang.
0: Ay, dapat may di-uring. May di-uring na plancha. Ayan ang gusto ko. Balik na naman dali! Alat. Sige. Mga taga-Malinaw, sabi ni Kanyada Dayan, Miss O, harayuon man sa muya. Barangay Bulang. Wara naman da sinda kay ito, sabi ni Jason Aquino. Yan sana. Wara naman kay itong diuri.
1: Ha? Man da sinda kay ito.
0: Ano?
1: Sabi kay ito, sunang bigde.
0: Ano da?
1: Ang naman yung kabayo, tapos sabi ko may diuri. Wara man da.
0: Wara man siya? Magdangog nga ni. Magdangog nga ni. Iyan na mahihirapan sindakan, ano? Mahihirapan sindakan, pero ikaw pa man kitang 5 minutes, tabi. Miss Osang, sabi ka sa nang texter, bako na daw ngayon, di uri, plancha na sana ngaya. Alat mo na ha. Dakulo na mga, dakulo na Erickson ang reaksyon, dakulo ang mga reklamo. Dakulo na mga reklamo. Para lang sa'yo. Digi-digi-digi-dong. Thank you so much, Tabi, sa Bombita Generator Repair Service. 5 minutos, Tabi! 5 minutes! Ay, day pa man palan. Ano pa palan? O, kaya digdi. Ay, tama. 6 minutes more. 6 minutos, kaya pa? Pananganin nindo ang diuring dyan. May nag-chat sa kuya. Kaya kami din sa harong. Nirilibot na sa mga... Nirilibot na sa mga katarani. Nagparapang halughug na siya sa katarani.
2: Wow!
0: Big para haralog hook sa mga kataning.
1: Nahiling
0: mo na yan. Betkate, garanti pisi buda kabayo naan. 500 baga. Medyo. Na lang daw.
1: Ano-ano sa nga.
0: Hindi nga, pwede uring na sana. Tasu. Ang daradala niya, kabayo sana. Baka may magdarama ng ganyan tunay na kabayo, ay bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay. Sabi ka mga texter, sige na ngaya, please ngaya, para magdalaga na ngaya ko dyan.
1: Kaya pag nga nga ako, Antior.
0: Piriton mo nga niya ako. Pilitin mo ako, pilitin mo. Wara talaga. Next time, Tabi, sa bongga man, ha? Sabi ni Kevin. Wara. Ay, di, ako mapagana ngun yan. Batayaon mo niyan si Vice da sa office niya. Diretso na kuta ka ni Vice. Wara man dang diuring na ngun kayo nun. Ano? Para may mailing pa kitang diuring. Sige na, Tabi. Tja. Anong gusto ko? Ang gusto ko nagbabagang uring. sige na nga, ni. Pabali. Erickson, pabali na nga, ni. Lantya na sa diuring. Yan ang gusto. Kabayo buda plancha. Oh, bako na nga ni so diuring lagod.
2: Wow.
0: Pabali na nga ni, pabali. Sige. Ayun na, sige na. Ayun na, Tabi. Mapabali na nga, pabali na nga ni. Uni na, Tabi, ha. Uni, baga may nagsend sa kuya sa Dance Bunayon. Ano man ang klaseng, ano mo ni diuring mo, mataklao na.
2: Wow.
0: Ani magdaratabi ka mo kikabayo buda plancha. O bako na lagod di uring.
2: Wow.
0: Plancha na sa buda kabayo o day panangalan. Sige, magdara na. Tama, param na kita mo. Ay, garo mabubukya kita ngunyan. Mabubukya kita ngunyan.
2: Wow.
0: Dalaga na, Tabi.
2: Wow.
0: Ma, 3 minutos na sa dalaga.

0: Sabi ni...
1: O-ring
0: na sunod. Igo na.
1: Para.
0: Iyon naman sanan ha. O, sige. Pabali na. O, kabayo, buda, plancha ang darahon para may 500 pesos ka. Arneb Rabbit, good morning sa imo. Wow. Bet Abonador, ma-order ka tabi sa TikTok DJ Ocean. Anong i-order ko? Wow.

0: Dos minutos. At dumaling na ako, matama param na ako. Mahali na kami ni Dine Erickson. Mahali na kami. Tamay mga programa ng masunod. Yaw na si Sir Ed. Ay, day pa man si Sir Ed. O, tama. Day pa man si Sir Ed, tabi. O, tama yung oras pa magkitabon. Tigalat-halat na si Sir Ed. O, ano na? O, dos minutos, tabi. Dalaga na nga, ikaw mo dyan. Wow, sana ate dito man. Sabi ni, ano, Jess Abierzo. Alright, sige.
1: Takulo ng mga reaksyon, Erickson.
0: Oo, mga...
2: Wow!
0: Mga dagrabing reklamo.
2: Wow!
0: Maray pa kayan, DJ, kalan na sana na diuring, binadara mo, honey, nuragang kiburuhat, di kalan. At nga ni, plancha buda, kabayo, nga ni. Yun. Day pananggad. Malat pa kami 3 minutos, ha? 3 minutes na lang. Ano?
3: Uni na ka, brother.
0: Ay, igwan.
3: Uni, birari. So, may tarang ano ka sa bago. Binalik. May tarang plancha.
0: Oo, bumanalik. May tarang plancha. Ay, sige. Interviewan ko daw. Mapa, 2 minutos na interview tabi. Sige. Marinal daw tabi sa imo.
3: May nag-abot man nagde, may plan siya, tapos may deoring na ano.
0: Ay, dapat.
3: Ay, may kamay, tapos may
0: sasori. Sunain o tabi. Sunain o tabi.
3: Hindi ko sunain o na ano.
0: Sayang kayo na deoring na, no?
3: Hali pa dapat ano sila bye-bye.
0: Ay, hali pang bye-bye?
3: Oo.
0: Sige na. Tawan ko na sa nang sarumbilog na manok tabi. Iyan ang pang-dua. Oo, may diuring siya eh. May diuring siya. Hello, Tabi. Good morning.
4: Good morning po.
0: Good morning. Siya sa'yo po yun
4: eh. Audrey Chavez po.
0: Ay, si Audrey. Wow. Audrey, ikaw ang pinaka-primerong nagdalagan.
4: Wow. Opo, yung inot po, yung kabayo lang.
0: Kabayo lang. Tapos, nagdalagan kang ikadua. So, di, ano na, ay, uring
4: po,
0: na.
4: Ito po yung tito po.
0: Ah, okay. Sige. Audrey! Congratulations tayo mo, ha? Igwa kang 500 pesos, tabi. Magdiretso ka na, tabi, duman sa, ano, sa opisina ni Vice Mayor Abby Cargullo. Tayaon duman sa 500 mo, ha? Congratulations. May mga babatiyon ka, tabi? May mga babatiyon ka?
4: Yung lolo ko, Boda, lola, at lolo ko po, yung sa payan, sibut-sibut man.
0: Iyo, tabi. Congratulations, tabi, sa imo, ha?
4: Thank you,
0: po. Sige. Erickson, sa ikaduwa, tabi, na may kabayo ka. So, ano ito, papaganahon taman iyan, ta, nag-effort man magdaraki diuring. Kasi, lamo, sabi mo ngayon, diuring, kami, ito baga ngayon, di kuryente, o di parang magiging unfair kita, ano? Igo, tabi, siya, one whole chicken. Congratulations. Kaulayong katabi, Erickson.
3: Ano tabi, SM?
0: Maray pa, Erickson. Nagpalat-halat kita, no?
3: Good morning po, ma'am.
0: Hello, tabi. Good morning sa iyo. Pangaran mo, tabi?
3: Ronaldo po.
0: Rolando. Good morning, tabi. Ronaldo, tabi. Congratulations, tabi. Sa iyo, sir. Ikasupang duwang nainutan ka sa nakaitong nainot sa imo. Sayang kang 500. Pero tabi, igwa kang ano? Igwa kang sarumbilog na manok, tabi.
2: Wow!
0: Iyo po.
3: Sige po.
0: Ayo, congratulations, tabi, sa imo. Sayang ano? Erickson, kuta, naging strict kuta kita. Sige, tabi. Erickson, kuta, naging strict kuta kita. No? Ito kuta ang maano? Ito kuta dapat ang ano? So sa tunay na diuring ano? Wow. Kaya lang nainutan kay ning di kuryente. Okay, dapat dahil na nga ni kita mapatawad. Dahil na kita mapatawad, dapat kung di kuryente talaga, di kuryente, kung di uring.

0: Tirahon ta na, tahon pa ka, diba?
1: Hala.
0: Ngunyan po kaldaon in Lulo, kan Julio, taon 2026. Sagod kita alas 12:30 dyan sa technical. Si Sir Chief Ed Morning. Ed Bordeo stabi ni. Trakad sa inyo mga komento, mga reaksyon. Sa tama. Abrido yan sa gabos, mga tugan. Ano nang iya, sir? Ipadagos na, subangan ka so dayta po natapos, ngunyan tatataposon.
1: Hala, tira.
0: Part na.
1: Hala, tira.
0: Ano ka mo? Willing ka mo na isa privado? An Aleko o tawanan tanin tiyansa na matapos ko na ang total rehabilitation? Total, igwaman po into billion pesos na pigalukar na budget ang national... Uto sa NEA ang nagka-electrification administration tabi. Sa Agosto po si tabi ang iba pang mga substations na par phase 1. Urolay ko niya, probinsya kan Alba, ang pinagbubusol ng lokal na gobyerno Alba aray ni Governor Noel Irosa pagpapaiang sa Linyon Hill. Nagkaburukag naman sa tao. So pagpailaw ngayon sa mayon, pig oppose, tayong pailawan, so Linyon Hill, eling mo na mapagali. 15 point pesos ang kantidad, pailawan ang Linyon Hill. Nalilibong naman ako digdi sa satuya sa Borog Tin. Pagibuhan da tabi ni parang site na nakulao na pagod, sa Hollywood, para na Hollywood, kaya sa iyan na tuktukan Linyon Hill, man ang ngaran Linyon Hill, ang pinakang purpose kan 15 point pesos na ang tabi mga tugang, panabugta ka na iyan ki marking sa tula, papait. Iyo, traction da mga katindugon, ha? Tangani makaing ganyo, ning kadakol na mga turista, digdi sa tuya sa probinsya kan Almay, pareho man ang purpose, pagpailaw kay ito sa mayon.
1: Hala,
0: kaya na ta, kundi ko na masabutan mga tuga ang muy, ano ang gusto talagang kunyan na makakatabang sa satuyang probinsya. Suliin yun kung satuyang na aatid-atid doon, dahi man mid-bid kinabahan. Oh, mas madali ko tang ma-promote ito na muyang pailawan mga katindog. Upo, pailawan sa Albay paano man ang ma-mid-bid kung sabihan yun il, dahi man mid-bid yun volcano lawan. Indas ay
1: indas
0: doon kita din sa Albay. Nalilibong na sana ako kan lula kan mga do. Hoy, nagparamas ugabos na mga barakalo. Pero, sumaryum da kan mga barangay official agdag. Kaya pigbubusol eso, naliwat mga tugang na buhayon ang magna carta for barangs. Pag sinabi mong may mga elected barangay bad tugang sa 18,000 ang kapitan, 20 bulan. Maralon. Pariyom na kang kagawang tinidong
1: iti.
0: Ano na tayo? Yung nabaga sa barangay. Muya ka mo na dagdagan ang sweldo kan mga barangay official. Dagdagan ngayon sir ang mga barangay ngayon. Raruman man ang kwalifikasyon. Magiging pros kan barangay o mga official kan barangay. Easy lugaring yan. Tama bago kaan kan sa tuyang 1987. Maamiendar. Si Senador Rodante Marcolet uto na aresto na kan mga otoridad dahilan sa kasong plunder na pigso na laban sa saiya dahil na nakahali duman sa Sandigang Bayan duman subagong aga sa sarasa kunyan inihong pagsimbag niya duman sa kaso niyang plunder ang problema at arrest warrant mga katindang bayan kaya dahil na nakaluwas si Marcoleta morag so pakaplanado ano pakaplano garubagang patibong madigding ngayon itong unyan na Lunes. Ta masimbali ngayon ito kan mga dokumento. Pag-abot ngayon kan dokumento digdi. Pagdigdi ngayon Lunes, iluwas mo naman ngayon so arrest warrant. Tanga ni ngayon ay mabukag. Oto na, na-aresto na mga tugang kan mga otoridad. Si Senador Rodante Marcolet, ha? Sa ina ngayon dadarahon iyan, sir. Abangantaan. Lander, aram ni Dok.

0: Kung pingalas kan tao, kan publiko, bako man nga ito o kwarta nahali sa gobyerno nga yaso tigtaong 75 million pesos, nahali sa suwan mo ngayon yung plander.
1: Yun hala.
0: Ini ang mga dugo na dipi sila dupon kan mga Pino. Ito palan, igwak kibatas mga tugang nag-iiral sa satuyang nasyon na ansi na mga kalkan gobyerno, bawal po mag-resibisyon, bawal mag-resibin ng anuman na regalo, bawal mag-resibin ng anuman na kung kwarta, pinagbabawalan sa inda mga iyo. Bawalan sa inda, tapos pag impirak na sobra sa 50 million peso, pwede ka natabi na mga kasuan na plander, arog ka ng niya. Senador Rodante Marcoleta, mga katindugo na kinasuan kander, na paano mga spakon si Marcoleta? So, nagtatabil siya na, o ako ngaya, to be honest ngayon sa sendo, marami akong kaibigan. Yung mga tumulong sa akin sa kondisyon lang. Ano ngayon kondisyon, Sen? Isa ngayon kondisyon lang. Huwag ibabanggitin yung kanilang mga pangalan. 75 million pesos ngayon.
1: No. Hala. Pira.
0: Dahil na initabi mga katindogon pa sa iyang sose. Dahil niya diniklara, pati sa iyang salin, dahil niya. Kaya duman siya na si Ripan mga tugang tabi kan gobyerno. Na statement of expenditures. Ara man paano ni Marcoleta bilang sarong abogado. Abogado baga si Marcoleta na pag nagduman sa imong contribution, ining kunyan, idideklara mo the statement of contribution expense. Pag nagsubra ka kang gastos mo, dahil bali mananggad magsubra. Di siyempre, ikaw man, taara mo may 75 million pesos kata 3 pesos man sa nakada bulante ang dapat alukar. Sa bilog na nasyon mga katindugon tabi, iyan sa na dapat ang pirak mo. E kung nagsurosubra na, dinarindugon tabi, dahil ka madeklara. Kaya sa katunin tabang pinansyal, para po sa eleksyon, hindi kay Marcoleta, dihal na sungimot niya, naka-istos buo ay live sa sarong nasyonal. Mismo nag-ako, 75 million pesos.
1: Hala!
0: Iyo ini ang pinag-ugatan tabi mga tugang kan sa iyang kas.
2: Salam
0: garo na mga bi an ero protesta kan INC si Senador Rodante Marcoleta mga katindugon saro sa pinagsusuportahan ini kan Iglesia ni Cristo saro bagay ning Iglesia ni kunyan tama ni kan sekta kan Iglesia ni Cristo si Marcoleta baga tugang. So inot na pagprotesta kan mga INC duman po sa EDSA, inian kunya ni dapat pangapudan, ha? At taman ngayon ito ulit, ha? Ang tigta-target nindo na ang satuya ngayon pinaka sa flood control, ito ngayon ang sa suhon. May punto man mga ano, may puso mga dama, nudi, aramtaman baga mga katindugon tabi na haloy nang pinagirestorahan ang manungod sa flood control. Aramtaman baga mga katindugon tabi na haloy nang pinagirestorahan.

0: Oriental. 200 sabi sa standard sa proyekto na pinasabang kontraktor duman po sa Oriental Mindoro, kaya ang pauso pagkapatrabaho.
1: Hala, di lang.
0: Taod-taod man na alas 3 din pagkahapon po natabi magatugang kanim para po kay President Sara Duterte. Mapo na nganta ang mga susunod na kabanato sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya ang mga susunod na mangyayari. Abangan na nabawasan na naman mga katindugon tabi sa mga senador o susenador. Araman sa ang paninindugan na sa balyong kunyan, balyong political affiliation.
1: Hala.
0: Abana na posibleng magsunod na maaresto mga si senador Rob Maubos. Gayon si Joel Villanueva sa balyo, baka makasabay pa buda si Senador Francis Chin.
1: Luminipat.
0: Hala. Luminipat ng ibang grupo. Oh, yan ang satuya po sa mga masunod na aldaon. Sabi ni Senador Marcoleta, haharapin ko ang ako ay di magtatago. Dahil ka naman, paano makatago? Tanong pa man, paano ka pa magtaag ka na? Maray ko, si Bato, damo, orag minais ka po.
1: Hala.
0: Ni Bato.
1: Hala.
0: Jinggoy Estrada, nasin ka. Hala. Lahat kayo, haharapin nyo talaga yan.
1: Hala.
0: Sige, sa mga mauti sa maro baya sa programa, pait na kamong. Pasalamatan tango na mga sponsors na takasubagong aga, di ako nakabuelo. Sunod-sunod sa tuyang mga interaction sabi. Salamat po sa mga minasunod na mga sponsors with cellphone and computer repair shop. Kung raot na tabi, asa yung mga cellphone. Manoy, manay, daywa. Ipahirahay mo na sa imong cellphone sa sweet cellphone and computer. Tama orang cellphone, para orahon. Tudana nindo sa computer repair shop. Hanapon po nindo si Sir Jum Hazel da Sardinya. Nanggad kayang irahayon ang sa mga cellphone, tanarogado na. Lay mag-a-date na nagpapautang na tabi dyan sa sweet cellphone and computer repair shop ni Morag pating klase mga tugang ang ipapautang dyan.
1: Hala, di lang.
0: I-download mo na so application na Skyro, pwede ka nang makautang.
1: Tira!
0: Nanimbalido mong ID.
1: Hala! Tira!
0: Pwedeng utang ng laptop dyan. May netbook, pati Mac mga katindugon, sabihan sa nanilu si Sir John, papautangon ka mo dyan.
1: Tira!
0: Buda, sabay mga dokumento pala, mapapotocopy ka mo kasi ni na Xerox machine, yugon mo yan.
1: Tira! Hala! Tira!
0: Main brand cellphone and Tomas Cabellis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City. Kahilera po yata, idlang kan kasal dyan sa Tomas Cabellis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City. Iguapasin na rin sarong branch and sweet starter. Kalabaan po yan kan Siga Avenue, pasirin dyan sa simbahan. May ASY building, kahilera po kan 7-11 Camp Star Drug. Pagkomunikasyon in June or kaya si Ma'am Hazel Sardinya sa sendang Facebook account, Facebook page, Sweet Cell Pond and
1: Hala, tira.
0: Manoy, manay, may kapamilya kapisilan sa paghangos. Naghahanap ka ng medical oxygen. Pinagre-recommendar ka ng Maxil Oxygen and Acetylene Trading dyan sa Kalaba Avenue. Diyan sa kahilera man kan bulwagan ng katarungan, purok uno kan bunbun, tapo dyanin medical. Pwede ka dyan magpaniguha ka naman kan medical oxygen para makatipid-tipid ka. Medical oxygen, nagpapabakal man po dyanin industrial oxygen, acetic, pati LPG, petroleum gas, nagdi-deliver marung-harong, proper, ang tabako, tabi mga katindugon. Amo, Maxil Oxygen and Acetylene Trading, i-chat pam Elena. Para sa inyong mga kahaputan, budakon ka mapadeliver tabi ng LPG. Fight na.
1: Tira.
0: Siyempre pa, katuwang taman sa programang ini, Sagaplower sa burak na pang regalo.
1: Hala.
0: De magduwa-duwa dyan katabi ni Bio Bar Sagaflower Shop. Maurag dyan mag-ibon ng surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet, spiffy tabi. Igwa kita, black, gold, pati sa original na yan ipag-ibon ni Dunin, best kape. O dyan haranihon man sana sa pwesto ni Mr. Ronnie Bio Bar. Dyan sa tabi ng si store, iyan apat na klase po na yan kan best kape dyan.
1: Hala.

0: Baka na bakal nindo na iyan, murago na iyan na pulo. Halimbawa, birthday ni Lolo, birthday ni May, birthday ni Pai, birthday ni Tio, birthday ni Uncle. May galo ang kapingbal. Pag-ibunan, invest Ronnie Bio Barsaga Flower siya. Puroktos kan Divino Rostro. Sa mayang mitya, pag-ilaog mo dyan sa may arko kan Divino, mas madali ang komuna. I-chat nindo si Mr. Ronnie Bio ang Facebook page. Ronnie Bio Barsaga. Katingkan mga barata, mga impormasyon. Ang Balayo, Gravel and Sand, basta bye-bye sin graba sa mga mansyon. Diyan ka mutabi magbakal, tabarato ang bye-bye sin graba dyan, pigdi-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibukan sa imong mansyon. Puroktos iyan kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa natabi nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand.
1: Tira!
0: Katuwang taman sa programang ini, Honorable City Mayor Rinaldo Bragay, Servicio sin Progreso para sa Tabakenyo.
1: Tira!
0: Honorable Municipal Mayor Chica Posbilo kan bagong malinaw. Happy sana, sabi ni Mayor Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servicio sin pagriparo sa mga taga Premier Distrito. Day po nagkikibrada po kay ito sa kudsangunyan. Mantinido, sustinido. Servisyong Siga man gilayon. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan. Riner Burse. Alas 11:28 na. Happy lunchtime sa mga nagurungit sa oras pong ini. Mainit ang satuyang palibot, mga tugang. Sa may mga alta presyon, maghanap ka ning malimpoy na lugar, tangani day ka atakihon, maglawig pa ang buhay mo. Yo. Buda, relax sana, day pa ka kunyan, day pa ka... Day pa ka paasig. Kapag uro agresibo ho, nalang ka utulos ang BP?
1: Hala!
0: Tira! Mahanap ka kunyan, pampababa kang BP.
1: Hala! Tira!
0: Ano, pait na? Okay na kita. Kung okay na kita, mabuelo kita, mga tugang. Mabuelo kita kan... Pagkatod di mga magkakanigong impormasyon sa satuyang mga kababayan. Kay Evangeline Boral, Marino Tutabi si Red, tindo ko na po kami. Kipagdangog sa imo digdi sa Isla San Miguel, Barangay Angas. Sa baga tagay na pagkamorning. George Bragais, maray na pagka Odo Tabi George. Maray na pagkautuman kay Mana Jerry. Ezekiel Serrano kay Nori Mantani Brisia, maray na auto si Red. Grabe na digdi sa resettlement San Andres, wara ng tubig. Pa-shoutout po si Red sa Waterworks. Asikasuhon man lamang ninda ang mga linya. Ani ni San Andres ka? Halinaw ba tayong napapakinggan dyan sa San Andres, Katanduanes? Katanita, ipangapudan ta.
1: Hala, tira.
0: Manay Perla Bindal, maray na ututabi si Mo.
1: Hala, tira.
0: Nangalag ka lang. Jerry Carr, Christy Bordeos Primay. Maray na pagkautuman sa Calius Family dyan sa Zone 11 and Zone 9 kanistansya. Jenny Tu, maray na pagkauto si Mo. George Bragais, maray na pagkauto. Shoutout sa sityo kang naghilo-hilo sa pamilya Bio. George Senior Castro, maray na utuman. Nora Nero, maray na pagkauto tabi. Ni si Rami, gulay na natong. Okay na, anin importante may gulay. Dahil kuman sinabi na pag nakulong, dahil man akong pigsasaram, sabi ni Jenny to, dahil ibig sabihin na nakulong sa ibang senado, senador kayo din eh, mababawasan man ang 16 na boto para makonvict si Sara. Mahiling taandalagan ka yan. Sa impeachment tabi, ako nagtutubod na pagkalinatag ang ebidensya kitang mga tao, mabasi man kita sa mga ebidensyang ilalatag, ngunyan, premature pa magsabi na dahil makukuha ang 16 na boto. May hilingtan mga tugang sa baga masunod pong aldaw. Kung magkakanigo asin dapat, so mga mapabor, duman sa magiging desisyon ninda para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hilingunta ang dalagan kan kaso. Dahil tapag inutan.

Ano na? Happy lunch time. Ngayon, kunyan baga, udto na ngayon, sir. Dapat pangudto na. Ano ngayon, sir, ang mga maray na issue ta? Ta sinaro-saro ko na subagong aga. Ano na ba yan maray ngayon, sir, sa alay ko? Ako, mga tugang saro sa... Ini ha? And sa kuya po na punto de vista sa alay ko, mga katindugon. Balikan tanguna si issue sa alay ko. Inot na inot, para sa sakuya mga tugang, kung seryoso talaga ko tanang alay ko na mapakaray and sa indang koleksyon sa mga nagbabaraya, ta, kaming mga ordinaryong member consumer, basta may bill, nagpipila kami na makabayad, yadawa ha babaiyan. Sa samadaling sabi, kung sa tuya po mga katindugo na analisaroning maray, majority sa satuya mga tugang na mga tios na mga konsumidores habo man maputulan ng supply ng kuryente, kaya pigsisikapan ta na makabayad, minatsaga kita, daway abot kita ki pangsin.

0: 32 sa pila para makabayad. Ako baga, permi nagpipila dyan sa bayadan mga katindugon sa Aleko. Ta gusto ta, permi igwa kita ning supply ning kuryente. Ta yan po baga, pangangaipo. Edi, bako man yan kapritsyo niya to, pangangaipo talaga ang pagkakaigwa po ni supply ning kuryente sa satuyang mga harong. Kaya as much as possible, dawa alang kawan bayadan, madisponer ka ta, gusto mo na mag-enjoy man giraray, takon malinga hoton, may uro electric pan lamang. Pagka madiklomon, may ilaw lamang. Ayo.
1: Hala, tira!
0: Saro sa nahihiling kong problema mga tugang, kan Aleko ngunyan, dahil nakakataramang Aleko, sa estado kan may mga haralangkaw, mga katindugo, na pigbabayadan sa kooperatiba. Kunan sarong kumpanya, halimbawa, o hindi na lang sa satuya, dahil nakita magharayo pa. Hindi sa to sa tabako, kan panahon ni Governor Greg Slagman, kan mga pudan, mga katindugo na hoy, ang utang tangayan nagpaparadarakol. Kita ngayang mga LGUs magbarayad kan satuya ngayang pagkakautang nadiskubrita na ang mga LGUs, local government units, tabi mga tugang, may mga milyones de pesos na pagkakautang sa Aleko. But sabihon, dahil basta-basta nakakabayad on time ang mga LGUs niya to, sana kukonsumo nindang supply ng kuryente. Kaya sisa and ma-shoulder kan milyones de pesos na ang mga katindugon tabi. Di siyempre, kakarguhon mo na kan management kan Aleko. Iyo po, taga-sino man ang nakuko ang riniburibo sa mga member consumers, kadikiton man sana. And may mas dakula talaga, although pag binagbiriyo mo yan mga tugang, makakakuha ka ng milyon. Pero susarong kumpanya, susarong LGU, na sa loob isang bulan mga tugang, milyones man ang dapat na makulikta. Ito po ang dahil nakukuha kang kanya, dahil nakukuha po kang Aleko. Dahil basta-basta na pupwersa kang Aleko, dahil mo man pwedeng putulan. Kaya sige, saan ang pabulos yung kuryente mga tugang kang Aleko? Putuloy na ang si Mayor. Putuloy na ang si Gob. Kung baga maputulan mo, namely niya ng kuryente, iyan ang mga munisipyo na iyan, iyan ang mga opisina di gobyerno na iyan, na Uroldo, nangangaipuhan tabi mga katindugo ng supply ng kuryente para sa transaksyon. Ini anda ita aram ngunyan. Ini ang gusto kong madangob kay Governor Noel Rosal na ipangapudan niya manginot sa Provincial Government of Albay na magdeklara na kami pag nag-abot ang electric bill, automatic kami nagbabayad. Iyo? Arog dapat ka ng principles, mga katindugon, ang prinsipyo. Principles pa tayo. Arog ka ng principle dapat mga tugang na pigsusunod. Garo man so sa diri mo, garo man so harong mo, na kada bes na igwa ka, dapat bako lang sa residential tabi, pigpapautob ang one bill policy. Patay sa mga establishment, tadarakula ang konsumo. So nagkukonsumo nin sobra sa 100,000 bulan-bulan. Yan. Kasi naman sa tuya ng mga ordinaryong konsumidores mga tugang, ini na mga big time consumers digdi po sa Albay, iniwinsan mga katindugon anday na pupersa sa ilingkohan kan Albay Electric Cooperative, ang Aleko man day mapatinatuga sa mga babayadan ninda. Sabi ko na nga ni Sendo, sample ko na sa mga katindugon kan panahon ni Governor Greg Slagman, duman baga buminotwa na grabe mga katindugon ang pagkakautang kan mga LGUs. Sa Aleko, nagbarayad man ngayon sa Gin. Kasi ang proseso kan pagbayad pati sa sa gobyerno, alawigon. Naistak ang pirak. Kaya dapat ang LGU, tayo ang nakakagong mga katindugon sa nakakadagdag paasanon sa kooperatiba, dahil nanindo pagpabulusan ng kuryente. Mag-generator sinda. Milyon ang mga uta, mga bayadan kan sa kuryente, mga tugang.
1: Hala, tira.
0: Ang mga LGUs mag-invest na kamo sa solar. tangani dai kamu pagpapara singilon ta dai man kamu nakakabarayad gayod. Ora nang update eh, maski ko arog man kuta kini sa Aleco. An Aleco man kuta na. Kung talagang mo yan indang mamakaray ang serbisyo ninda, so mga dahi nakakabayad, ibalandra na ninda dyan total. Madali unbagaan pag-post o one sa mga kapwa ko konsumidores kan Aleco, tan Aleco bagatabi, sa diri kan mga miyembros konsumidores. Horo na tabi, so mga dahi nagbarayad na mga darakulang accounts, arog ko takaan. Tapos huni tabi, so sa muyang ginaribo, sa aga, may plaso, maputol kami duman, maghiling kamo, tapurutulan ta ini. Iyan ko ta mga tugang ang dapat nagibuhon. Adi, anapot, kaya daw nagibuhon ang kan mga taga-alikaw? Di man ang kayang gibuhon sa huna ko mga katindugon tabi. Ta, so ordinaryo gani na nadakop ninda, na nangaabas ning supply ning kuryente, nakitap, nakijumper mga tugang. Aram nindo ko anong sabi, pabayadan sa nangayaso na konsumo, pagkabayade, ayun na naman.
1: Hala.
0: Balik sa gawi. Saro pa sa problema dyan. Di pinutulsulin niya. Nagduman man sa mga taga-Aleco. Puputulonsulin niya. Pagharali kang taga-Aleco, niya una, ma-recurida naman so taga-Uro Aleco. Naturuta tao sa linya kan kuryente. So pinutol, mabakal ning kable. Pagkabakal ning kable, isa sa abit na naman. Pagilingan mo, may ilaw na naman sa harong.
1: Hala, tira!
0: Ang mga arog ko ta kainin na nagkakadarakop mga katindugon kan operasyon o sa operasyon kan Aleco na pinutulan mo na kinabit man giraray suli niya ini ang pipadusahan dapat. Iyo po, sa paagi kan arog kaini mga katindugo na estilo kan pagdidisiplina kan mga member consumers tadig di po sa Albay. Sa iling ko mga katindugon, mamakarhay, magiging marhay mga tugang tabi ang satuyang kooperatiba. Buda, so mga LGUs na haralang kawan bayadan, ipahiling kan Aleco na dawa munisipyo yan, dawa probinsya yan kung may utang, kayang putulan ng linya ng kuryente. Bako so mga ordinaryo sana, nakakapiranggot man sa namang katindugon, ang sa indang babayadan, iyo po ang pigtsatsagaan na putulan ng linya pagday ka nakabayad sa tamang oras, di ba? Kaya perming kawawa, kita na mga ordinaryo. O, so mga origwahon, so mga mapirak lugod mga tugang tabi, kumbaga sa kunyan, inihong may padatulan pa ano. Iga pa sinda mga tugang ki option. Iba talaga pag mayaman buda ti o sade. May maranihan, pwedeng magagad ki kunyan. Alimbawa ngaya isa sarong ngaya ang gobernador ngaya o kaya isa sarong mayor, ngayor. Madig din ngayon, so taga-alay ko maputol. Pakirunin na ngayon duman, so amigo mo din ang una pagputulan.
1: Hala!
0: Pwedeng may mga arugkan, mga tugang tabi na mga burugtian. Kaya paano mambayaan mapakarhay? Mapagalo? Tapos ngunyan hun eh, kung halimbawa man maglaog mga katindugon malawos, tadwa na sa nambulan ang plaso, ay alay ko, duang bulan sana ang plaso sa indo ni Governor Noel Rosal. After 2 months, malatag da kamo kan sa indong gigibuho na panghaluyan na solusyon sa problema tadigdi. Ha? Huya na system loss na iyan. Huya na collection indo na hababaon. Sige may anbarayad. Pagpaparabarayad kami, hababaon man da tabi ang collection indo. Kaya dapat da sa outro hirilingan, after 2 months, madesisyon na naman sa mga albayano kung malaog na sumiral ko mga tugang, ilatag na nindo kung habo nindong masalidahan tabi. Aliko, pero kung uyam na kamo, sige na dahil na nindo ipaglatag nga nina makalaog na sumiral ko. Pwede.
1: Tira.
0: Nudi, paglaog ka admiral ko mga tugang, di siyempre, igwapo man ang kinikit na pasali na may assembly nga ni. Sa mga magkukusog ang buot, ihapot na nindo. Itong 6 billion pesos na ito, dapat, bago maglaog, ang gibuhon nindo, tatotal na naman ang mapugulan, bago maglaog, pabayadan ng una nindo sa so 6 billion. Hagado nindo sa resibo, nabayad na kan 6 billion. Pagbayad na sa so 6 billion, pwede na sinda mag-take over. Pero dapat, igwado man sa kasunduan. Itong 6 billion na ito, dahil ipagpasa sa mga konsumidores. Dahil pagmekos-mekos. Kundi, pag-abot kan panahon mga tugang, tamay kontrataan, 25 years, sigurado 25 taon iyan. Dahil man mapakontrataan, halipot sana. Uy ka, man manigosyo kang mapalugi ka. Arampati kan pribadong kumpanya na may ganansya digdi sinda sa albay. Tawara man sindang kakompetensya, sulo ninda. An operasyon. Kan pagsusupply mga katindugo ning kunyan nin kuryente sa mga kaharungan sa di sulo ba ganinda wala man ka kompetensya nunyan ano na ngayon sir ang mangyayari nunyan ang mangyayari mga tugang di binayada na sa 6 billion dapat kasabay sa kontrata na pag binayada na sa 6 billion dahil ipag add on duman sa satuyang mga electric bill kaso mahiling daw nindo, mahiling ta daw mga tugang. Dahil talamang mariparo, ta kadakol na mga surcharges na nakabugtak dyan sa resibo. Ngunyan, ta iyan privado na, aber daw, reklamo na daw sa Meralco. So, buffer pa na pigkukulikta ninda. Hay, so collection kang aleko. Pigamit magada itong buffer na ito. Tapag ka may kunyan, kalamidan. So, iyan. Iyan man sa naan pigkakahaditan ta mga tugan. Kung talagang dahil na mapugulan, sige na, pasapribado ta na ta. Kung iyan ang maray, duman naman kita. Sunod-sunod, tita. Ta kita mga konsumidores, ramang baya kitang nagiginibo. Dawa anong taram ninda na sa diri ngayon kan mga miyembros konsumidores ang alikaw, ramang kamong nagiginibo sa totoo sana. Kung ano ang sinabi kan leader-leader nindo, iyon na iyan ang nasusunod. Sagkod lang kamo sa opinion. Pero pag-abot sa aktual na implementasyon, dahi man tabi kamo kinagigini mo, tawara man kamo power. Pigpaparabilog sana sa isipan nindo ng mga member consumers na sa diri nindo ang aleko, pero sa totoo, kaan bako? So, dadonong, kaan pinahali so APEC, and sa indang kunyan, inihong pangapudan, ay dapat ngaya balik sa aleko, tan aleko ngaya, sa diri ngayon kan lambang konsumidore, sa diri ngayon kan mga albayano. Kung kita gabusan may sa diri kaya,
1: hala, tira.
0: Dapat gabus kita may pagmakulog.
1: Hala, tira.
0: Buda, kung mapupwede daw kuta din sa aleko, sa kuya, sa ro, dyan sa gusto ko kuta na namangyari. Takan panahon mga katindugon kan APEC, na-discover ta, so manager kan APEC, milyon pala antigo ko ang sweldo, adi, mga tugang, milyon. Dahil ngayon sir magmilyon, nagrabi ngayon ang konsumisyon. Dahil bali ngayon, kikonsumisyon ka ngayon ng maray, tamay milyon ka man na nakuku ang sweldo, okay lang iyan. Indangon yan, sa kooperatiba.
1: Hala, tira.
0: Bawas-bawas si Manindo. Dahil Manindo pa kagulpiha.
1: Hala, tira.
0: Alas 11.50 sa isa tabi ni Uto sa programa. Sir, don't mention my name. Nagdaya sa aliko, dekada na dahil na preso at ayo. Ayo tabi, araram taman bagaan gabos kung ano ang naging kapalaran kan aliko. Kaya ito pa. Kaya nga ni bagaan sinalidahan, mga katindugon kay APEC. Tapos yung mga nagkarapot kang aliko mga tugang, naging mapang-abuso man. Ayo po, nag-abuso man sinda. Ngunyan, kanagkalaog na mga tugang so privado, hindi nahilingan na dahil pag-uusad tabi, dahil development, pinalayas na naman, balik na naman mga katindugon sa aleko. Kaya baga sir, may proposal kami sa laog kan C2C and LGU partnership program, gabos na LGU, maobligar na mag-advance payment, tatawanan man sinda, ki 2% discount, estimate ka ini 300 million per year. O dapat lang tabi ang kagawad Noel Cantal ta iyo ang nakakaguong kandakulang piran. Day man baga piglalatag, sisayan matuga digding LGU na dakulaon ng sendang utang sa alay ko. Day man nasisingil kang alay ko. Dapat so may mga utang na LGU may bayad na kunday magbarayad putulan nga ni maaraman ninda. Ano obligasyon? Paano kita mapasunod kung kita mismo dahil nagsusunod? Tama katabi kagawat, John Ragodon. Tama po sir, dawa sumay maray na tawo, baloon na putulan, bako sanang sumili, dahil bisto, basta sana putulan. At tayo, ang problema paano, tamas kyan alay ko, naapiktara na nga ni kanutang na buot. Pag midbid, may sarong bill, dahil ngunang puputulahan, lalo na kung nakakuapaning kunyan, White Horse na pigapod, nakakuapaning kaapil, dan sana si General, si engineer, si manager, dahil nang una. Maski niya una ang paraputol dyan sa tango, dahil man mapuputulan. O kung maputulan, man bibalik. Sisulit. Tamay pakihuron sa mga busing, alangan man. Alangan man dahil mo paunrahan sa mga busing na kung bako por dahil sa mga busing na iyan, dahil man ka mo dyan, baka na iya, iyo man sanaan, as simple as that.
1: Tira.
0: Kundi ko tana, kung ang patakaran kan alay ko, sarama, para, patas, para man sa gabos, hiling ko, ariglado ko tana, disiplinado kita gabos sa mga taga-albay. Kasi sisay man baya makakadunong mga katindugon sa alay ko, dahil man, miski nga ni magpautob ko taning ngalangkaw na singil, pag ginusto ka na alay ko kating dugon, pwedeng gibuon. Tawara man nga ni kakompetensya, dahil pilian ang tao.
1: Hala, tira.
0: Dawa mahal, mabayad, takaypuhan. Tawara nga ni kakompetensya, wara ning malilipatan. Wara choice. Takon kami iguan yung pagpipilian digdi. Kaming mga albayano mismo, kaming mga konsumidores, haloy na naglipat sa iba.
1: Hala.
0: Wala man, no choice tayo. Baaka na. Nata, dai palaugon ang private. At so, tao mamili kung sa insinda makabit. Iyan ko tan maurang. Dai paghaliun ang alay ko, mag-invest man sa privado. Mapatindog man ugaring sindahos na unun, insinda rin ng mga poste. Balag man sinan sa diri nindang poste. Ma-invest mo na si Daki pagkadro na kulang kantidad bago yan mangyari. Kung may kakompetensya ko ta na maray ta kami na mga konsumidores makakapili talaga. Kode alas 12 na maurasyo yung pirata kita sa pagbultada ta ibang isyo bagatugan habo pa ilawan sumayon. Taan mo ya pailawan, Sulinyon Hill. Kantidad, 15.5 million pesos. Para dapo mabuhay ang turismo sa Albay. No. Abir kaan? Pailawi na yan na Linyon Hill na yan, kumbaga yun maray. Sa pagbulta na kang programa, yan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, taas mi mong mga puso, paghuli kan mga ngangala sa imong linalang. Huli kang ataman sa pagkansa mong mga pangangadi, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol

elpo niya on ora man waiting ni Indah kuniguan ng STL Tabi, Lugbagang Probinsya, Kanalbay, may STL mga tugan.

0: Alas 12:13 na sa oras pang ini nahatod sa Indokan, Kaping Natural, Kaping Herbal. Ay, may nagtama man ang gadao, 2:39 daang ngunya na ito. Talagang kunyan, positive. May small town lottery.
1: Hala,
0: Bakuyan wedding ha? Bakuyan wedding. Small time lot, small town lottery. Iguana naman pala. Hindi good pag siring. Frontman sa nakanweting sabi ni Husla Onon. Maricel Bilen, maray na uto. Beth Cathy, maray na uto. Na every 10 peso, Sir Ed, hapot ang buffer fund na every consumer 10 peso sa ina pasiring kan Sir Ed. Million baga, dahil man nagagamit pag mayroong kalamidad, Sir Ed. Nyao, nasa rin man sa nagayon. Kayang-kayaan ni Ramon ang kan SMC na punduhan ang infrastructure araw kan na power line. Muya niya nga ni na isold baha sa NCR dahil gagastusun ang gobyerno. Kay Josephine Bikilio. Ngunan mga sponsors tabi cellphone and computer repair shop. Ronnie B. Barsaga Flower Shop, Maxil Oxygen and Acetylene Training. Balayo Gravel and Sand, maraming maraming thank you. Honorable Mayor Rinaldo Bragais, kan Tabaco City. Honorable Mayor Shikapos Bilo, kan Bagong Malinaw. Board Member Carol Siga, asin si Board Member Vic Siga Jr. Si Konsihal Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Mangudto tabi Sir Ed, pa-shoutout po kay Chaems Kalingathion na nagkakaon. Ano ang panira ni Chaems?
1: Hala, tira!
0: Maraid na utuman sa iyo tabi Pem.

0: Tighalap kukuta na digdi so payag mga katindugo ni Marcoleta, pritong sira sa kagulay na natong. Kundi karo dahil naman kamo interesado kay Marcoleta.
1: Ano nang umakukay ni oras
0: may vehicular accident pala dyan sa may Patipukan, San Vicente. Nawaran ni Pirino Sutra. Nagsusog sa pintuan kan simbahan ni San Vicente Ferrer mga katindugon. Oh. Bata baguhon pa sa nadyan ang kudal. Pipaayos pa sa naan. Arin nanggad sa may kampanaryo suminuuso mga katindugon Sutra. Tanawaran da po ni Pirino. Sisay naman daw uminin trakang Pirino kontrak na ini. Oh. Maray sa nangani tabako Domingo. Oh, turumin na gasa mga katindugon Sutra. Ngunyan pa sana day panahaloy. Sabi ni Bap Ivan Evan Bungon. Aron ni pati sa may eskwelahan. Ruluwasan kan mga estudyante. Iyuta sa may gate. Oh. Ingat-ingat sa pagbiyahe ha. Reparuhon nga ni ang mga auto bago magbiyahe. Takon minsan nawawara ang preno. Ano nga sir, pati preno pigha ba? Literal man ito. Minsan pa no day ngipon ang preno. Pag day ngipon ang preno day nagkagat. Na dadarosay 3 years and buffer fund bantayin niyo tatabaad makasubras as sa singil marumdumon ini si Uslao noon after 3 years pundo na ang bayad-bayad ta bulan-bulan kita nagbabayad after 3 years tabi pundo na garo ka man sana nagkuang hulugan ano Uslao noon pero Jurojisan hulog mo bulan-bulan

0: iyo maristro kita, tig adalan kong nahahus laonon ta, gusto ko talaga magano magabalhabal sa joyride. Target ko so mga na-stranded bagang mga pasahero duman sa kunyan sa Legazpi po na alas 9 ning banggi, sagod alas 11 ang operasyon ko kayan. Ariglado na ako kaan. Auli ako ka, tranquilo man. Ay, dagdag income anus laonon.
1: Tira.
0: Bigyan ko niyan kung una, adalan ko paguli sa arong taday ko pa man nagkabara sa ito kabusuto bagansu sa page ninda. Maray iya na dagdag income. Maray na uto Sir Ed, sa gabo sa nagdadangog sa programa mo, digdi sa suwa malinaw albay, salamat. Oy, maray na uto, na pala nas bube. So, ni, may bago kita, mga tugang, ta, uni ho, an impormasyon digdi tabi na dapat tindong maaraman. Kasabay ini po kang ulat sa bayan, uni ho, dangogan indo ining. Sabi digdi sa bareta, matapos kansilahin ang kontrobersyal na Mayon Volcano Heritage sa Aesthetic Lighting Project dahil sa matinding pagtutol ng mga environmentalist ng Diocese of Legazpi at iba-ibang sektor, inilunsad naman ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang 15.5 milyong Linyon Hill Giant Marker and Lightings Project. Yan. 15.5 million papailawan mga tugang lalagananing karatula na Linyon Hill. Iyan pong Linyon Hill na iyan. Kantidad 15.5.
1: Hala, tira!
0: Million pesos para databi i-promote ang turismo kan probinsya ng Albay. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit tinutulan at kalaunan ay kinansila ang Mayon Lighting Project ay ang mga sumusunod. Pangangalaga sa kalikasan, ayon sa mga environmental advocate, maaring makaapekto ang malalakas na ilaw sa wildlife at sa estima. Uni pa ang sunod, UNESCO concern. Ipinunto ng artificial lighting ay hindi naaayon sa pagiging UNESCO

0: sa pangangalaga sa kalikasan at tamang paggamit ng pondo, bakit itinutuloy naman ang Linyon Hill Lighting Project? Iyan ang hapot. Iyan ang hapot, magatugang. Dahil ko na masabutan. Kung napapaano na kita digli sa albay mga katindugon tabi. Grabe, sugurob-murob kayo. Tapapailawan da sumayon. Ta ito pala, an muyang pailawan mga tugang Solinyon Hill. Iyo man sana pala.
1: Hala.
0: Nagpara pasuruhay pa. Bako nag-restoryahan na sa sinda, lawos na kutan kang inot pa. Hindi na nag-aroro na sa nakuta ka mukaan. Mga natig, ay, barkada. Day, nandaw natig barkada ka. No, hindi kita barkada sa linyo nila. Oh. Ta, magkakasurundo kita. Pero kung anmay yun ang pailawan nino, mag-iriwal kita.
1: Hala, tira.
0: Susisus ko na sa nakita nigdi sa albay, mga tuga. Bumugtakan da itong bulod bagang ito. Dati, ayan kayang Linyon Hill ng mga katindugon sa Ligaspi. Saro yan sa pigpaparasyaran. Diyan may nagjajaraging ka to. Napabayan man mga tugang tabi sa Linyon Hill. Ta, kan panahon, an operasyon kan Linyon Hill, an nagkakapot kaan, an Ligaspi, kan binawi na kang probinsya ng Albay, napabayan ang mga tugang sa Linyon Hill. Kaya, liwat na pinagbubuhay kan administrasyon ni Rosal mga katindugon, ang Linyon Hill. Iyo po, dagdag atraksyon, simbolong atrak ng katindugon sa pag-inggan nyo. Maka-inggan nyo lamang kita ki mga turista na maigdi sa tuya, pailawan ta, Linyon Hill. Nanta, ig-inot pa iyang pailaw naan sa Linyon Hill, so traffic light, sa Tahaw Road, dahi igasikaso, raraot na. Segunda mano, bagayan na iyan dyan sa kunyan, sa Ligaspi. Bako man iyan, bako man ang brand juhus launon.
1: Hala, tira.
0: Nasa Bumbo Radio ako kaya, ipig-donate iyan kan MMDA. Si Tultulintino pa kayo, ang MMDA chairman. Ipig-donate iyan sa Ligaspi City ni Francis Tultulintino mga katindugon. So pinaglumaan ninda na traffic lights naman. Iyong pinadaradig di sa Satuya sa pinadaraduman sa Ligaspi Baya.
1: Hala, tira!
0: Huyan na wildlife, halio na ta, makahirak ang mga buhi anade, uslao noon ta. Pag linaganan mong ilaw duman sa May Linyon Hill, laganan mo ning marker, pwedeng maapektaran dyan sa mga ang sabi baga kan mga inihong environmentalist, may maraot na epekto ang pagpapailaw dyan sa mga bulod-bulod na iyan. Kaya dahil dapat pagpailawan, tamadidisturbo dyan sa mga hayop. And sa baba kan Linyon Hill, yaon dyan so, kunyan so, wildlife. O, yaon dyan so, kunyan, inihong provincial jail. Yaon dyan. Kataning kang, kunyan, wildlife. Wildlife man sa kuya. Tama ba yan? Ayo, sa Ligaspi. Oh. Baad maapektaran kan pailaw.
1: Hala, tira.
0: At mas magayong kuta kung pinailawan sumayon. Ta mas midbid sumayon. Ang papailawan lugod sulin yun hin. Ito kutang mayon. Kung pinailawan hindi sumayon, baka sikat na kitang ngunyan, bantugo na kitang ngunyan, ta mailawan mayon. Dakulo na gayon na nagpapasiring din turista to. Yung muburubang gimaliwanagon ang mayon.
1: Hala.
0: Makangalason, ade. Oh. So di, paano hunta yan? Ha? Maray, manaday nalawos. Katindugon ta. Kung nalawos ito, ilinganin do. Nagpapara alboroto si Mayon. Di alboroto si Mayon. O yan na sa nangyayang Linyon Hill. Ang targetan ta, sadit-sadit. Diyos Bigones, mga tugang na pangyayari. Paldo na naman ang mga maleta. Papailawan ni Sir Ed and Linyon Hill. Garibaga bako, puro kente sa Albay. 25 million an. Segunda mano pala na an. Iyo, second hand iyan na kunyang traffic lights na yan.

0: Diyan sa may Taha Road man lang ang aram ko na second hand. Iyo, so iba diyan, pig purchase man gayon kan LGU Kangino. Kaya baga diyan sa may kantong, duman sa may Taha Road sa dating may gasolinahan duman, anong gasolinahan diyan dati? Sea Oil Buda Petron. Dahil na nagpapansyon diyan, iyan na, kuya, traffic light.
1: Hala,
0: tirahay na kaan. Oy, abang kamuhang kan mga update taod-taod sa trial ni Vice President Sara Duterte. Magiling sa indo mga television kung may television. Magdoongaw sa indo mga cellphone kung may dudoongawan kamong cellphone. Si Marcoleta nasa Camp Krami na. Taduman ko na temporarmente ng ikukustodiya. Alas 12:27 na ugaring ni Otto Sir Ed, paitunida mapag-ibok ki hospital, eskwilahan, buda di kalidad na tinampo. Iyo, mangkutara mo maray, mangkutara na magkaigwan ng mga hospital. Saan problema ta? Dahil ki doktor, dahil ki bulong, dahil ki mga kagamitan. Sige, tampa tirindog ki hospital. Dapat, pag nagpatindog ki hospital, gabos na gamit sa hospital niya on. Lalong-lalo na ang bulong, buda, so mga doktor. Iyan ko taan mga importante ho. Sige taman nga ni kipatirindog kay mga edipisyo arog kaya ng hospital. Kunwara man ki mapasyente ho, dahin doktor, dahin bulong.
1: Hala, tira.
0: Alas 12:28 ha, taod-taod ang hearing ni Vice President Sara Duterte. Magmatsyag baya. Luway-luway na akong maiska po mga katindogon tabita. Dipisil na, na makasiba.
1: Hala, tira.
0: Sa technical department, dyan-dyan si Sir Chief Ed Bornilla. Si Sir Manny Subago.
1: Hala, tira.
0: One for the heart, kasabay po si DJ Chloe. Masunod po yan. Ako ini, si Ed Bordayos po lamang. Saga naman. Ansa ko yang amog minalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa indo. Digitabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Iwasan ang anumang sakuna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manu-

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din ah.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ang atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O sige nga, attention.
3: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
13: One Radio time is 12:58.
14: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
13: Sa One Radio,
14: Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
15: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Arestado ang ikasampulo na most wanted person ni Masbate City sa ginibong operasyon at kan mga otoridad sa barangay Kinamaligana kang naunang bitan ng syudada. Binisto ang naaresto na si alias Mario na sa legal na edad, lalaki at sinahampang sa kasong acts of lasciviousness sa irarumkan Article 336 kang Revised Penal Code in relation to Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Isinagibo ang pag-aresto sa bisa kan warrant of arrest na pinagtibay kan Regional Trial Court Branch Tana, Masbate City na may pinirekomendang piyansa na nagkakantidada ng 980 mila peso sa presente na sa kustudiya na ana akusado para sa magkakaligong dokumentasyon asina tamang disposisyon. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tinindugo na.
14: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

first day na naman kang weekdays. And naway punan tang sa tuyang first day na maugma syempre and inspired, diba? DJ Chloe, the love ambassadress po.

0: pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

Hindi ko alam. No comment. Hello po mga katindugan. Happy Monday! Second week na magatabi kang Hulyo. Ika-6 na. Taon 2026. Maray na hapon mga katindugan. And welcome to One for the Heart. Playing your favorite love songs of all time. With me, of course. Sisay ako. Bistado mo ako. Garo makikiiwala, no? Tata, bistado mo ako? Ako po ini, of course. DJ Chloe, the love ambassadress. Hello, hello, hello. Welcome. Happy Monday. Sa mga biba arudan. Sa mga nyaraon nasa sa indang classroom. Sa mga morning shift na chill-chill na lang sa indang mga harom sa mga oras na ini. Siyempre naman, sa mga drivers niya to. Ingat-ingat po, mga sir. Siyempre sa mga conductors. Sa ating mga vendors, mga negosyante, mga nagbabarantay kang mga stalls. Sa tuwing mga kasambahay. Sa ating mga janitors, janitress. Mga street sweeper dyan, maray na hapon. Security guards, traffic enforcers, mga miyembros kang armed forces of the Philippines. Siyempre, sa gabos na nakatutog sa mga oras na ini, hello po, maray na hapon. Maski anuman ang sa imong relationship status, mayay na kung day katabing ka-text or ka-chat, mayay na kung day sa imo kinaghapon, nagkaong ka na. Nagkape ka na. Implanta ka daw na kape. Ako nang bahala sa kilig mo ngunya na hapon. Welcome po sa POV Monday edition of One for the Heart. Kumusta mga katindugon all around Bicol region? Sa gabos na nakatutok and naabot kang sa tuyang signal sa mga oras na ini. Sa mga followers dyan tabi sa tuyang page, DJ Chloe, the love ambassadress, and sa followers na rin ng One Radio 91.3 News FM Facebook page. Hello po! Ay, dahil POV Monday ngayon, may medyo mahirap tayong POV Monday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Sige daw, anong sa tuyang POV Monday question of the day? POV, may sarong tawong nagpresentar sa imo key opportunity. Kumbaga, work opportunity. Tapos, ikatabi, pamilyado ka na. So, huni, ang sa imong duwang choices. So, imaginon mo, may tawong nag-reach out sa imo, nagtaram sa imo na, uy, tatawanan ng taki work opportunity. So, after mo madangog itong work opportunity na ito, ikaw kang duwang choices. Number one, ang opportunity na ito mga katindugon, 5 years siya na kontrata na matrabaho ka sa ibang bansa. 50,000 per month ang sweldo mo. Tapos, ang trabaho mo, magbantay ka ki ibang aki. And of course, ang second choice, harani ka sa pamilya mo, di ba? Ide-decline mo ito na opportunity. Pero, ang makukuha mo tabi, panggata sa nakang aki. Ikakatindugon, pipilion mo ba na maging hands-on parent pero sobrang hikahos? Mas pipiliin mong isakripisyo ang pag-alaga mo sa iya. Pero,

ka man mamomroblema sa panggastos. Arindo man ang pipilion mo. So harani ka sa pamilya mo pero hikahos? O so limang taon kang mawawalay sa aki mo pero day kang problema sa panggastos? 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook and i-comment po nang sa imong simbag gunyan katintuan. Habang nagpipili ka, soundtrip na tayo with your favorite love song. Hindi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. And here on One Radio 91.3 FM.

0: kita.
1: Ha? Nata, masain ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambangan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Bako mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetria Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Playing the best songs on the radio.
8: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: And wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358 South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dya, uyanaan, bareta, sa oras na yun. Natod sa indo, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Maabot sa 16 na miyembro na legal team ana nagrepresentar kay Vice Presidente Sara Duterte sa saiyang impeachment trial ang unya na Lunes, Hulyo sa isa. Napag-araman na anas mga pribadong abogado ang nagbibilog sa depensa kan Vice Presidente bako siringan prosecution panel na kumpuesto ng mga legislador asin na private prosecutors. Kadaklana sa mga abogado ang konektado sa Fortuna, Narvasa and Salazar Law Office. Piga papanginotan ang legal team ni Attorney Sheila Cizona na igwang 12 taon na eksperyensya sa profesyon. Kaibanan bilang tagapagtarama kan depensa ni Attorney Michael Poa, dating opisyal kan Department of Education as in Office of the Vice Presidenta. Kaibanan na pasinda Attorney Gregoria Narvasa II as in Attorney Philip Fortuna, na iguang labi sa 40 taon eksperyensya sa lay as in pikukonsiderara na pinakibiterano sa inda grupo. Si Narvasa, anaki ni dating Chief Justice Andres Narvasa, na naging abogado man, kaito ni dating President Joseph Estrada sa saing impeachment trial kanan taong 2001. Si Fortun man ang bisto sa pagkapot ka nagkapirang high profile cases kay iba na naana kurato nga baliling case na si Senator Pin Lacson as in graft case ni Senator J.V. Ejercito. An iba pa nga miyembro kang defense team ang kumpuesto ning mga hoven na abogado na mas hibaba sa 10 taon na eksperyensya sa pag-aabuga siya. Yan ang bareta sa oras ni dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan, all in one. Ito

oras sa Tud sa Indokan and Boyan Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid Nara wood, visit their showroom along the National Road lang po yan, dyan sa Purok Una kang San Antonio. Thank you and Boyan Furniture. Kumusta, kumusta mga katindugon? I hope na ox ka sa mga oras na ini. Kung di ka pa nagkakape, ano pa bigalat mo? Mag Best Cafe Green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Hello, Tobacco City, the city of true love. Siyempre, maray na hapon sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo by sa Bilog na Bicolandia. Maray na hapon. Let's go na at mag-best caffeine. Ang sa tuyang POV Monday question of the day. POV. Igwa kang two choices after na tawanan ka ki opportunity. Isarong tao. Work opportunity siya. Ay, bako palang kompleto so post ko. Sige, digdi ko na lang kompletuhon. Ari nang pipiliyon mo katindugon? Suharani ka sa imong pamilya? Pero, pambaka lang po kigatas ki akin mo ang sa imong magiging sweldo? Or, so, 5 years ka na matrabaho, mawawalay ka sa imong pamilya? 90,000 per month ang sweldo mo. Tapos ang trabaho mo, magbantay ki aki ki iba. Oh.

read some of your comments. Ay, thank you pala sa mga commenters na dyan. Ulito kasi, hi DJ, para sa kuya. Sa haranisa na ako matrabaho, maski date na income, basta mahiling ko sinda sa oral daw. Tapos magkaiba ko sinda pirmi, dakulaon ng kaugmahan ko kayo. Thank you. Number 2 daa kay Achi Tan. Thank you. Zyke? Ano to? Zier or Zyre? DJ Chloe, sahara nilang mag-work. At least, mahihiling mo ang mga aki mo. Ngayon kasi, kailangan na hands-on pa rin sa mga anak kahit may trabaho para nagagabayan pa rin sila sa maray na pag-ugali. Okay, thank you. Thank you sa comment. Avian, hi DJ. Ang masasabi ko dyan, priority ko mangiraray ang aki ko. Maski pasabiho na tios, mas mapapanatag ako na ako mismo maataman sa iya. Magabay sa iya dahil sa ngunyan mas kaipuhan niya ako. At panahon ngunyan, dipisid ipagkatiwala sa ibang tao ang aki. Sa ngunyan man sana na daing niya pa kaya. Pagdakula niya, di pa din nang bumalik sa trabaho. Good point, Nanay Abby. Thank you sa comment. Raul Campit, sa number 2 ako DJ Chloe. Tadati akong seaman sa Inter Island. Nagdarakula mga aki na bihira kumahiling. Bagyester Jude, hi DJ Chloe. Maray na hapon. Ang pipiliin ko po dyan ay number 2. Kung igwaman sana akong maray na magurang na mag-aalaga sa aki, mag-ibang bansa na ako. Sa panahon kaya ngunyan, dipisilo na ang buhay. Dai ko matiyos ang aki ko na nagugutom. Wala aki kung ano. Siguro mas kaipuhan magsakripisyo para sa iya and para sa pangarap. At least pag nag-ibang bansa ka, matatao mo sa iya gabos. Plus magtaga video call na lang. Kung digdisa na kaya, daing asensuhan po DJ Chloe. True. Lalo na kung may mga tigbubuhay ka pang magurang, tapos ikasana ang nagbubuhay sa inda, talaga may isipan mong magsakripisyo mga ibang bansa para sa inda. Siguro mas okay na ito para umangat-angat man sa buhay. Bako so habang buhay na sanang nagtitios, kulang on sa needs, tapos puro na sana utang. Sahod mo, ibabayad utang. Makasawa ang arog ka na cycle kang buhay. Yun lamang po, DJ Chloe. Thank you, thank you. Oh, good point din, Ballester Jude. Salamat sa comment. Mike Manalo Bilano, number 1 po para sa ko. So, harani lang mag-work. Para po sa mga aki, buda, pag magkatuwang ka mo mag-partner sa gabos na bagay, inagian na lang pagbuhay-buhay. Kesa sa harayo, dakul man nga ding kwarta, so presensya buda, so pagdakula kang mga aki mo, dai natutukan na maray. Good point din. Thank you, Sir Mike. Hello sa Indujan sa San Vicente. Set ba yung konseho para sa ko number 2? Di bali ng harayo, matauan kimaray na buhay ang aki, di bali harayo. The Romel Bendal, 20 years contract with salary of 200,000 per month. Katalaga. Talagang hinihirit mo pa, no? Sinagad-sagad mo na? Sige. kung 200,000 per month, okay lang sa imong bayaan ng mga aki mo, tabi. Manoy Romel. Sabi ni Zara... Hay nito. Zyra Bitago Benosa, para po sa ko number 2. Di bali harayo, basta mahiling ko sana ang pamilya ko na maugma. As in matawan kay maray na buhay. Maugma naman po ako. Thank you sa indong comments mga katindugon. Ay pala, gusto kong pasalamatan tabi si Ma'am Paz Abueva. Thank you sa pag-avail kang Tumblr. Buda kay bossing Ching Tisoy. Salamat po. Thank you sa Indo. Ah. Oy, saan nakamukong sa Indong mga reaction? Sa 0927-996-5002.

minsan mga katindugon ang sad reality, lalo na digdi sa Pilipinas. Na most of the time, kaipuhan mong magpili. Saro lang dyan sa duwang choices naan na sa tuyang nilatan. So simply put mga katindugon, ano ang pipiliyon mo? Presence mo sa pamilya o financial security? Ano pipiliyon mo? Oras? Na kairiba mo sinda? O pagkakataon na matawan sinda niyo mas komportabling buhay? Dipisilan ang hapot na ini. Ta, let's be honest, no? Let's be real. Wara man talagang salang simbag. Warang tama, warang salang simbag digdi. Kasi parehas na choice, may isa sakripisyo ka talagang sarong bagay. May mga nagsasabi na mas importante ang oras, di mo na mababawi sa mga milestones kang sa imong mga aki, like first graduation, diba? Yung mga first steps, first words, first day of school. Pero may mga nagsasabi man na di mo man mapapakaon ng pamilya mo ng love lang. Dipisilon baga, dipisilon na magkaturog ka pagkabanggi knowing na di mo kayang itao sa aking mo ang mga pangangaipon niya. Yan ang realidad ta digdi sa Pilipinas. Bako dahil gusto ta na mamili, kundi dahil minsan wala naman talaga kitang choice, no? Sa totoo lang, bako man kwarta mga katindugon ang kalaban.

Tara, nakulo na ng ano ah. Nakulo na kahiling sa inyo. Pero dahil hindi na nahihiling, so regrets kang mga magurang na dahil hindi na nakaka-attend sa mga Christmas parties, sa mga birthdays. Makulugon pa digdi sa tuyang question of the day na for sure, dako lang nakaka-relate na nag-aalaga sinda kang bako man hinda aki habang sa diri nindang aki nagdadakula sa pangangalaga kang iba. Again, warang tama, warang sala sa indong mga simba. Depende na rin yan sa inyong assessment, of course. Kung para sa imo, mas priority mo na yaon ka dyan, maging hands-on ka, then go ahead. Bako man yan sala. And bako man din sala na magsakripisyo ka muna kang oras para matawanan ki mas komportabling future ang sa inyo ha. So, thank you mga katinggugon. Dako din akong nagkakaurok din sa inyong mga comments. Aha, sabi ni Tenten, hello. Pilian ko po number one. Maski nagtitios, basta kaigba kami ni baby ko, tiyaga na lang po sa diit na sahod. Basta nakakaiba at nahihiling kong aki ko. Kesa harayo, day ko kayang day mahiling ang baby ko po. May suggestion siya. Sabi niya, sunod mo po DJ, ihapot mo. Ano pipilion mo? Mama's boy? O babaero? O warang emotional intelligence. Ah, sige. Iyan ang ihapot na sa aga. Pero dahil mapili, digdi ha. Alimbawa, igwa na sa nang tulong tao sa kinaban. Igwa ka na lang na three choices. Si Saida ang pipiliyon mo. So mama's boy, so babaero, o so warang emotional intelligence. Pero magabato, nahapot na. Happy Monday kay Cherry Carborja. Salamat sa pag-chat. And hello pa lang sa mga nag-chat sa kuya sa tuyang Facebook page ha. Pasensya na kang mga nakaaging aldaw. Nagkaigong aberya sa tuyang inbox. Ano? Pero okay naman na. Thank you mga katindugod. And thank you sa mga comments ning Doha. Salamat. Kung may gusto ka pang batian, hanapin mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook and i-comment mo na or i-message mo na. And of course, let's enjoy more of your favorite love songs. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Impormasyon, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot, Fesh?
14: Hindi ako.
13: Makidistro.
14: Firmang walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
16: Si Saldi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

bagong mag-alas tres. One for the Heart is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Sa mga may kahaputan po sa pag-troubleshoot kan mga e-wallet, arog kang GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, at iniba pa. Hanapon lang po nindo sa Facebook si Miss Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo. May natabangan na naman tabi siya na makuha ang pondo sa GCash account na day na bubuksan. Kaya kung ikaw man tabi, nadidipisilan ka na buksan lang sa imong GCash account, hanapon mo si Miss Jen Botardo sa Facebook. Thank you po, GC Botardo Trading and Botardo GCash Padala. This program is also brought to you by Tabaco Electronics dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics! Shout out, Giraray, sa imo 1010. Salamat sa pag-text mo sa situyang text line. Taray, textmate na tayo. Ang answer ko po para sa aga, suwarang emotional intelligence. May nagsimbag na tulos 10-10 sa imong hapot, ha? Ay, maray na hapon kay Cogs Diaz Canyon. Shoutout sa indo dyan sa Balading. Hello kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Bok Chavez, Vic Buenaflor. Salamat po sa pagtutok, lalo na sa pinakagwapo dyan sa Balading, si Cogs Diaz Canyon. Salamat po sa mga taga Malinao. Salamat, salamat. And sa gabos pong nagtutok sa tuyong programa. Gabos po kamo na nag-comment, nag-text, and nagdangog sa satuya. Deserve nyo ng totoong pagmamahal. Arog kang mga tugtugan ta, munya na maghapon. Speaking of tugtugan, masunod na ang mas dakol pang tugtugan with the Erickson and Berna sa programang Tugtugan on One. Kaya di ka maghali ka tingtugan, ha? Habang nagbuburo Best Cafe Green ka, digdi ka sana magtutok, ha? Sa One Radio 91.3 News FM, tingtugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassador, na nagsasabing I love you all so much. Be smart.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagsuko na si Senador Dante Marcoleta makali sa tuluyang isyuhan na kan Sandigan Bayan nin warrant of arrest katakod kan 75 million pesos na plunder case na isinaangat laban sa saya. Presenteng nasa kampa karami ang senador ngani magsairaram sa booking na prosedura. Sinabi ni Marcoleta na piglaoma na niya ang napag-issue sa iya nin warrant asin na nindugang nakahanda siyang hampangon na. Bago pa ini, nagpasiring si Marcoleta sa Sandigan Bayan na kasubagong aga ngani mag-atindir sa pagdangog sa sayang plunder case sa katakoda ka na subuot dahil pagdeklarara ka na campaign donations na narasibin niya kan 2025 senatorial elections. Nagsaangat si Marcoleta na nagkaperang motion na kaibaan hirit na ibasura ang nakasong plunder alagad na kahiling nin probable cause an anti-graft court na nagresulta sa pag-i-issue nin arrest warrant laban sa senador asin na tulong iba pa. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo o Erickson Brutas din tugna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Din

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: It's Monday again, mga katindugon.
2: Happy Monday.
3: Monday na naman.
2: Diba? Ang hindi nauubos, hindi natatapos. Na Monday.
3: Dapat pag Monday, wag makita para sabi ba ganinda. Ang pamayin, baga pag the first day, magmaka. Duro-duro-tso da iyan. Ay, iyo.
2: Ang problema ta, ika 6 days na ang July.
3: Dahi, mas mapo na lang kita sa simana. Para,
2: every first day lang of the week.
3: Yeah. Grabe, ano, grabe mga katindugo na sa week. Gari, ano ito? Nagsabado? Nagdomingo?
2: Wala. Wala. Ano yun? Patalastas? Kumbaga, ads lang. Naskip lang. Naskip lang kay ano.
3: Pero parin nga ni Anta, imbis dahil ta mamisan sa tuwing mga katindugon sa pag... Grabe, ano? Gari perming... ano, excited to pag chismisa.
2: Diba? Lalo, Lunes na Lunes. Happy, happy Monday! Today is July
3: 6, 2026! Ah, kumusta ko mga katindugon?
2: How is your weekend? Ay, nakalap. Ay, mainit ang naging weekends. Nakapamara, nakalapakan ng mga linabahan. Diba? Kaya, ano, may nasuulot mo niya.
3: Diba, bongga, nakalabakan.
2: Dakol kang naginibuhan. Dakol ka ba ang naginibuhan?
3: Oh, pero minsan okay lang. Okay lang naman ang magtambay ka dyan, maghilata ka dyan. Deserve mo man.
2: Kung tapos mo na.
3: Pero kung day ka ng iba do, maglaba na gayon.
2: Diba? Kaipuhan mag-iro-iro. Diba? Bawal ang tamay. Ang kamamatay. Maray na pagkahapon sa Indogabon. Mainit-init ang panahon. Stay hydrated, everybody. Yeah? Alright! Maray na pagkahapon dyan sa Merkado Publiko. Ang mga pranjat... ano? mga paratsyenda, mga parabakal ba yan? Kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, tipil drivers,
4: pa dyan. Fight-fight sa lang pangkapitan.
2: Ay, sa mga drivers, ingat-ingat sa pagdadrive. Kasabagong udto, nagkaigod yung ki-accidente sa may chika. Barangay San Vicente, Tabaco City. Kaya ingat-ingat tabi itong sa indong pagmamaneho. Luway-luway sana. Safety first. As in, always i-check and send ang mga bihikulo na dapat pirming nasa ayos na kondisyon. Diba? Langan, hindi ka mga ka-distroso ki iba. Hindi ka mga distroso. Hindi yung maapektaran ng ibang tao. Hindi ka mga maapektaran. Diba? Maraming magkahapon, girarail sa satuyang mga katindugon na nasa na mga harong sa mga taga Santo Domingo. Baka kay malilipot, malinaw TV. As in, siya syudad nin, tunin na pagkamot. Sa kapos na dikabot kang satuyang istasyon. Ini na po ang tugtugan on one. Kaibanan kami. Dahil iba ako si Erickson.
3: Inigon po, si Bernie Panahon. I-condition lang sa diringan niya. Tama, tugtugan na kita, no? Turugtugan na kita sa pagkahapon. Ay, maray na hapon kay Sir Janabel Chess. Sabi niya, good afternoon po. Pa-shoutout kay Rodel Beloso. Na-base yun daw mag-ripa kang sopas.
2: Wow!
3: Maray na hapon dyan sa mga taga-Bungabong, Tabaco City.
2: Ay, good afternoon! Ay, mga taga-Malinaw, maray na pagkahapon sa inyo. Taga-Poblasyon ay na Malinaw, Alba. Ay, 15 minutos na magalisan na last rest din pagkahapon. Dagus-dagus ang tanaan sa tuwing turug-tugan. Mantang ka mo dyan, nagpapahaya. Mantang ka mo dyan, nakatutok sa Tugtugan on One. Mabalik pa kami. Nigdi lang yan sa One Radio.
3: Tindugan na!

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
12: One Radio.
13: One Radio. Hit
14: Radio. Tinitungo na.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

na sa mga gusto palang mag-follow sa Facebook page kong Tugtugan on One. Na dagos na maiwas pa. Pwede pa mag-follow mga katindugan ano, para makasabay sa tuyang ano, chismisan at turugtugan sa pagkahapon.

0: Oy, Marina, apon pala kay Sir Christian Abrera Chan, kay Sir Romnick Vilaos, dyan sa ano, San Francisco, Malilipot, Albay. Kay Ma'am Cherry Carbor, hanap perming tindugo na dyan sa San Lorenzo, Tobacco City. Kay Mama Christina Cubilia, Marina, hapon, ma'am. Thank you, mga katindugo na sa perming pag, ano, pag subaybay. Wow, pag subaybay. Sa perming, ano, pagdangog sa tugtugan on way. Ay, sa mga gusto pa pong mag-ano, mag-comment o mag-share or sa gusto mag-join sa tutuyang ano, chirismis na turutan to, pwedeng-pwede pa kamo mga katindugan mag-comment comment hahalatun mi kamo arog mi kamo kain kapadaba. I have a merienda time pala sa mga nag-merienda today. This afternoon pala. Kumusta ang merindala nindo mga katindugan? Tamang-tama yan, partneran. Kan, ano, partneran? Kan Best Cafe Green, 6-in-1 with herbal mix.
1: Diba?
0: Wow. Pang-pa-sexy na, pang-pa-healthy pa. Pwede yan mahihilingan mga katindugan igwa dyan sa kataraid ng itong tindahan. Sure na sure, may tenda. May tenda.
1: Oo, gaman sa may, mga tindahan sa Muya. Gabos igwang Best Cafe. Best Cafe Green.
0: Yes, dyan sa tindahan ni Tita Ami. Pero dyan may Best Cafe Green. Yan, dahil nawawara dyan. Dahil nawawara dyan ang Best Cafe Green sa tindahan ni Tita Ami. May, ano,
1: diba? Siyempre, ta, ano, ayapir mo ang kaipuhan. Kumbaga, naging ano, basic needs. Wow.
0: Tadayin mo kayang warang kape. Garidayin mo ang aldaw mo pagdayin ka ng kakakape. Ano, garimaluyaho ng
1: Bisiro mag-hiro-hiro. Garo, ano, garo ka bagoy.
0: Kaya sa mga day pa nagkakape, ano pang bigala? At magkape ng mga katindugan.
1: Ay, yes, sa mga iraan dyan sa inda mga bulod, alam ko nagpapahingalo ka mo dyan. Nagkakapi-kapi ka mo habang nagpapahingalo sa trabaho. Naglalanghap-langhap kang preskong paros sa mga kubo-kubo nindo dyan. Meron na pagkahapon tabi
0: sa inyo. Ay, marina po. Sa mga yaon sa bulod ngunyan, ano, kamusta ka mo dyan?
1: Ang mga mahigos na mga, ano, mga paratano.
0: Yes.
1: Diba? Dahil sa inda, kaya may mga, ano kita, may mga pigkaraon kita.
0: Ay, mga katindugan na pantigahalat, mag-join na, mag-comment na, alas 3:47 din pagkahapon. Mabalik ang Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tintugan na!

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: pero pag nagtarama ko loob, kung dae mo pabisto, kami ang Oragon Hood, kami ang panibago na mapapanood. Kung habo mo sa muya, dahil ka na magdangog, mabuhot kami, pero pag nagtarama ko loob, kung dae mo pabisto, kami ang Oragon Hood.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini natod sendok ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Posibleng magdanay ng una si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital nin saro sa Kudduang Aldaw tanganing ma-examine. Sigun kay Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vicrimulya. Magalis na maarastar kasunodakan sa iyang voluntaryong pagsuko, isinairarom ang senador sa mga medical na eksaminasyon bilang parte kan maninigong proseso. Sa oras na makumpleto ang pag-eksamin sa saludakan ng senador, sa kasa na subot ini ibabalyo sa Quezon City Jail sa Payatas. Sa magigirumduma ng unya na Lunes sa kan formal nang inisyuhan si Marcoleta asin tulong iba pa nin warrant of arrest makalis ibasura kan na Sandigan Bayan an motion to quash para sa kasong plunder katakod kan sa wot day dineklarang labi sa 75 million pesos na campaign donations sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN asin Statement of Contributions and Expenditures kan senador. Iyan ang dagdag na bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta, aramo ako si Erickson Brutas, tin tuguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 UFM
0: Teen Dugun Na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 19 minutos na magilisan alas 4 ng pagkahapon.
1: AM to 5 PM.
0: 8 AM to 5 PM.
1: Malilipot sa Barangay San Isidro, Ilawod, Ganaway, Barangay 1 to 5, Santa Cruz, Santa Teresa, Buda sa San Francisco, to Buda sa San Jose. Portion ka na ano. Ah, San Jose portion, tapos sa may binitayan mga katindugon.
0: Mm-hmm.
1: Magbabrand out tomorrow. Kaya yan, mag-ipo na kikuryente. Mag-charge na lang mga power bank. I-charge na mga cellphone na para makajoin naman giraray sa Tugtugan on One. Diba?
0: Tayo na pili sa tabako ah.
1: Ay, sa baka kay Iguaman ah.
0: Sa baka kay Tugtugan, malilipot.
1: Hindi, ano, Gubat, Ilawod, Gubat, Iraya.
0: Congratulations mga taga-tabako. Ano lang i-congratulate?
1: May araw din kayo. Fabio, ano? May araw din kayo mga katindugan.
0: Ay, araw ngayon ng Lunes dahil it's Monday. Nga, po nanta ang chirismisan. Ngunya na ano, ngunya na pagkahapon. Ay, napasiring na kita sa tuyang portion. Sa tuyang ilistorya. Nasa Tugtugan Sana. 21 minutos na magilis ng alas 4 rin pagkahapon.
1: Aktibo ano sa tuyang mga ano ah.
0: Ay, iyo.
1: Aktibo sinta
0: niya. Inunta daw. Ay, maray na pagkahapon sa mga followers palang Kantugtugan on One Facebook page. Ang sa tuyang Monday question for today. Kung sarong aldaw kang dae magamit ng cellphone.
1: Kaya mo. Kaya mo? Kaya mo?
0: Ano yung taga? Kasi ano, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, kumbaga, kakabit na nga to ang ano, mga gadgets.
1: Nagtrayo ka ng mga katindugon, sabi ko, ay, sige daw, mapahingal ako. Maski niya ako, 5 minutes, dahil ko hilingon ang cellphone ko. Dahil ko kaya, ganap kalinturahon mga katindugon.
0: Magbabagan sa pagmati, baga ano, garso, kamot mo, nasanay na mag-scroll.
1: Tapos mag-overthink ka, ala, ano kayang nangyari sa Facebook ngayon?
0: May nag-message ba?
1: Grabe, ano, siguro helang na yan mga katindugod, so day mo kayang mahiwalay sa imong cellphone.
0: Diba, pero yao na sa, nakaka-ano na talaga, nakakabit na talaga sa tuya. Diba, pag mahali ka nga sa kasabay naan sa checklist mo eh na
1: hindi yung paglingaw
0: mo. Oo. Pag nawalat mo, babalikan mo tayo. Diba? Kaya sa pang-ural daw niya itong buhay. Which is very essential naman talaga. Diba?
1: Sa panahon, kunyari, makontakt ang katagpuan mo kung di yung direct cell.
0: Oo. Diba? Pero ngunyan sa ano, binag-aaranuhan

0: Dada.
1: Iba man, I believe. Iba man ang...
0: Narundumang ko kayo ito. Pag, ma, pag masuspend, magkakang klase. Wala kitang ka-aram-aram. Maski maorano na yan. Diba?
1: Mag- ipapaulyo na lang kita pag abot tayo sa
0: high school. Oo, diba? Kaya... Ngunyan.
1: Grabe, nakakatabang talaga mo niya.
0: Iba ang sistema mo niyan. Kumbaga, bago ka na maglaog sa eskwelahan, i-check mo muna. Page na yun. Page na yun. Refresh. Nakapir ang refresh ka na sa page na yun. Hindi
1: naman giraray na kako. Kibusto mo kasi
0: ba? Hindi naman giraray sa tigahanap mo.
1: Or kaya mag-sin ka sa GC nito. Baka ngayon nag-chat sa professor ko. Ngayon, wala mo yung yan kita class na ano na ha, face-to-face.
0: Diba? Pero kung mga panahon, di pa kaya man. Hindi mo tada, dahil nga naka-adapt na kita sa situation na ang cellphone, talagang tigagamit niya to oral gas. Kaya pa rin to. Ako personally, kaya ko! Kung yan lang ako sa ano, kung wara akong ano, appointment or anything, okay, kung warang work, kung yan lang ako sa harap, kaya ko. Diba? Maghapon lang ako kayan mga katindogon sa luwas, sa court. Oo, kasi I like, ano, outdoor activities. Oo, mga araw kayan. Nag-rabas-rabas ako kayan sa ano ka, papakaray ako kayan kang mga, ano, mga daiman kiraong. Mga kuti-kuti kaki mga ano, kaki mga dahil mga kiraot, tapos maraot. Naman, ipapakaray mo na ng guy. Pero balik kita digdi sa ano, sa cellphone. Nalimuntado kung kisi ang may mga kaya. Wara unta mga cellphone.
1: Gari nga ni ano, gari aram, iso, gari.
0: Ay, si Ma'am Cherry Car, kaya niya daa, ha? Kaya niya daa. Sige, daan na daan. Kumbaga, challenge yourself. You accepted the challenge. Pero pag matawag ka sa One Radio, sa radio ka tabi, Madam, Madam Cherry Carpo. Matay ko na maka-Facebook Live, tating cellphone. Diba?
1: Sabi mo ni Ma'am Christina, kaya niya man daan.
0: Ay, grabe. Sige da.
1: Sige.
0: Kaya ni...
1: Tatod ha, i-confiscate mo yan. Demo na ako mag-cellphone.
0: Ako na, kumpiskan ako itong ano, cellphone. So, keypad pa. Grade 7 ako mga katindogo. Story ako lang ha. Share ko lang.
1: Share your mobile.
0: Grade 7, okay. Ano, so, da, iso pang, ano baga talaga? So, aram mo cellphone na pangkatsian baga. So, solid doon talaga. So, maski ibarabad mo, dahil siya maraot tulos-tulos. Araw kayo itong mga keypad dati, ano mga katindogo. Tapos, ka na confiscate ito. Dahil tulos, dahil kung matulos ito na, basta-basta na ako, ah. Ang ginibo ka ito. Pinasurat ako ngayon. Hindi na po ako mag-cellphone sa inyong klase.
1: Back to back.
0: Back to back sa sarong, ano, tablet paper. Abaan na. Nag-purod-pud kayo ito. So, kamuli, so kamot ko. Iyo talaga. Ta, kaanuhan ko man kaya sa cellphone. Kanalian. Bako. Na kumpiskan.
1: Di ba? Sabi niya, ano daw sabi daw one week pa, Carrie Bells na.
0: Ay, wow. Grabe. Di ba man si Ma'am Avi yan?
1: Ay, para lang si Da, kayang-kaya kaya nila, ano.
0: Ah, dyan ako, dawa one week, kayang-kaya. Sabi man ni Ma'am Marlene, iyo man da, ay, grabe. Mga matindi, mga magayon ang ano ko.
1: 100%
0: na, sabi ni Marlene. Yogon mo, ayaw, 100% pa. Sabi man ni, ni Ma'am Jamela Rico, sabi niya, kayang-kaya. Mababantayan ng pangmaray ang mga aki. O, diba? May sense pa. Pa-shoutout po sa duwang babies ko na si John J. Mar and Yuri Nathaniel. O, diba? Kumbaga, beside ang gibuhon.
1: Kumbaga, dahil manasayang talaga sa oras. Nilaan mo sa mas practical na
0: sitwasyon. Dahil ka na, ano, sa kaka-scroll muna. May naginibuhan ka. Kaya bago magsuro cellphone, hilingon mo na kung ano ang mga dapat mo ng inoton.
1: Stop, baga, ano,
0: look. Leisure time lang dapat.
1: Ay, hello kay John, Jamer, and Yuri Nathaniel.
0: Sabi ni Ma'am Beth, hello. Pakigreet happy birthday to Anna Bontigao. Happy birthday in Payahan, Malinao.
1: Happy birthday, Ma'am happy, happy Anna birthday. Bontigao.
2: Happy birthday.
1: Payahan. May Payahan, Malinao.
0: Also happy listening to Fen Arevalo, Marriott, Emerita Seriola, and Atiko Vicky Rebecca Kalinga.

0: Ochoa and Teresita Carranza Chavinilla and Sir Nelson Cano Chavinilla. Thanks so much. Diba?
1: Wow,
0: ay, meron na magkahapon mga taga-barangay Payahaan na Malinaw Albay. Sabi ni Sir John Belchas, duwang bulan na nga ipo ako mga idol daing cellphone.
1: Ay, ay iyo, kaya iba mo.
0: Ay, na, siguro, ano, nasobrahan ka ka-cellphone. Naroon sa cellphone mo. Ayan.
1: Duwang bulan, ano, paano ka Sir John Belchas naka-comment ngunyan? Iba talaga. Love na love mo talaga ang tugtugan.
0: Diba, gumagawa ka ng paraan.
1: Para
0: kang, ano, ibang branch ng bangko. You make ways.
1: Or kaya, para kang isang manliligaw na
0: gagawin ang
1: lahat para lang makumusta siya. Yeah.
0: Susungkitin na mga bituin.
1: Thank you, Sir John Belchas. Sana magka-cellphone ka na para everyday ka nakaka-join sa tuyang chismisan.
0: Ay, kay Ma'am Rosby, iyo ida kaya daa iyan basta ilibang mo sa diri mo sa ibang bagay, di ba?
2: Tama!
0: Tamang-tama ka dyan, Ma'am Rosby. Diba? Kung malain sa ano? Sa mata ang kaka-cellphone. Kaya, inado ni Ido eh.
1: Ay, pero pag yun ka mo talaga sa bulot, tapos arugan ni sa profile ni Ma'am Rosby, arugan ka gayon na false, talagang okay lang na warang cellphone. Basta yun ka dyan.
0: Diba? Pero kahit kuha na cellphone, pang-picture. diba? Dahil mo man, mapigjay taman mahili ha. Arugan yan.
1: Kanda yan. Mag-story kita kasi story ko to eh.
0: Kay Anthony, kayo niya madaan. Just imagine kung di ako makagamit kang CP, at least may maginibuhan ko araw kang pagtabang sa laog kang house. If ano pa man na pwede maginibo, at least di masayang ang sarong aldaw, diba? Tamang-tama ka dyan. Okay. Pares ka mo ni Ma'am Rosby. Tamang-tama tabi, Anthony. Kaya Nathan, sabi niya, para sa akin, kaya naman. Sa panahon ng digitally driven na buhay, medyo challenging talaga siya. Huli taan cellphone ang gamit sa komunikasyon na pag-adal. Yeah. As in, pagtatrabaho. Pero sarong aldaw man sana, magiging madali sa nainik kung gigibuan tanin plano. Pwede ini maging sarong marhay na digital detox, di ba?
1: Wow!
0: Kumbaga nagkakaibuha kang break sa toxic na social media.
1: Thank you, Sir Nathan, sa pagtara mong digital detox. Feeling ko kaipuhan ko kay.
0: Kaipuhan ang paminsan-pinsan na break.
1: Kaipuhan ang paminsan-minsan na pagkahuron sa mga masetas dyan.
0: Pag-iwas sa paggamit ng gadget or pagbabawas sa oras sa internet, tanganing makapahingalo ang isip. Pwede kitang magkaiguanin plano o listahan kang mga alternatibong pwedeng gibuhon araw kang pagbabasa, pag-ehersisyo o pag-irestoryahan sa mga buhay kang iba. Tanganing daika, mamundo. Yan ang hobby niya, na talagang entertaining.
1: So pag ano?
0: Talagang daika dyan, mapupunaw.
1: Nagulong ako sa sabi niya na pag-istoryahan ang buhay kang iba. Like lang talaga, iyan talaga ang pinaka number one na pinaka magiging buwan.
0: Na trabaho pag wara kang maginibo. Diba?
1: Ay, thank you Sir Nathan sa digital detox. Ngayon na, pwede pala nito. Sige, try it.
0: Sige. Ay, grabe. Halos kamugabos kaya nindo. Very, very good.
1: Sabi niya, kay Ma'am Nina Palanas Bube, sabi niya, good afternoon po sa Indu dyan, Ma'am, and DJ Vico. Ay, good afternoon. Shout out kay DJ Vico.
0: Ay, hello.
1: At sa kamusta nagdadawag sa programa niyo, sabi niya, hello po, ayan. Nagdadawag ako dito sa SWA, Malinaw Albay.
0: Malinaw pagkahapon.
1: Ay, mukhang mong dakit ang pagdawag. Thank you
0: mga taga-SWA, Malinaw Albay. Kumusta ang tinampo sa Indo dyan? Na ang agyan sa Indo. Sana maayos na iyan.
2: Tama!
0: Pero magayunan dyan sa SWA Malinaw Albay. Diba? Kung gusto mong maka-detox sa agyan, wag dyan ka. Yaw dyan ang Vera Falls.
1: Ay,
0: SWA ba o sa Bulang? Dakol dyan na pwede kang madumanan sa indang barangay. Ay! Grabe. Very, very good, everybody. Very, very good. Sige, kisay pa iyan.
1: habol si, si mama Manilina Bea sabi niya kayang-kaya ta permi sa mga aki na sa mga ano da ah sa mga aki niya na da ang may kapot kang cellphone kaya-kaya niya
0: na agawan
1: si Manilina Bea kang cellphone okay lang yan. At least nakaano ka nakaano ah social media dito
0: ayo ka ko dai man na cellphone pa ang tigagamit ko so kayo ma'am. Yung mantiga agaw-agaw ko permi adi so ano no may password bagay itig password niya tapos ang ano ka iyan ang diskarte ko ka iyan pag mabukas siya kan cellphone sigihiling ko sa likod.
1: Ay, marat nang magsirin.
0: Duman ko na araman ang ano password kang cellphone. Diba? Pero ano, hari na ito, mga kang inut mong panahon. Ay, grabe. Very, very good everybody.
1: Basta dahil, ating
0: bako
1: ano.
0: Bako mo mga ano, mga gadget addict pa talaga.
1: Sabi ninda, pero parang 90% kaya. Ano?
0: Kaya.
1: Kita lang, kaya. Ako lang ang bako.
0: Ikaw lang. Ako kaya ko, ha?
1: Ako lang ang day ko kaya.
0: Ikaw sa 1%.
1: Ako sa 1%.
0: 99 kami. 99%. Ay, 35 minutos sa mga Lisa na Los Cuatro nin pagkahapon. Mabisa, ang tugtugan on One is One Radio.
1: See.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey.

0: One Radio
1: 91.1 News FM
0: Tindugan na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos na sana. Bago ang alas 5 ng pagkahapon. Diba? We're set it.
1: Kumusta mo mga katindugan ang satuyang Tugtugan?
0: Ay, dang, bago una ka magpuan sa aga kang ano ha, kang daipag-salto. 7-7 sa aga. Baka may mga i-order ka mo. Baka may i-check out ka mo. Hindi ka maka-check out.
1: Yung bis na day na rumduman. Pinarumdum mo. Yung bis na day, ano? Begastos.
0: Kumbaga, magastos ng sinda. Pero makakatipid-tipid ka mo.
1: Kamalor.
0: joke lang. Kamu mangirari, bahala. Ako, i-check out kay ako.
1: O, yung malagdan mga katindugo. 7-7 sa aga. Tanong sa o, dito na alas 12. 7-7. Dapat tayo ma, inutan kang iba kang voucher.
0: Diba?
1: Pairitunan.
0: Ay, salamat ba sa mga nakaibanan niya to sa satuyang talk to gana portion. Pagdakol kita mo niya, nakaibahan. Diba? Monday, dakol ang ano, ang mga kaibahan niya.
1: Tomorrow, salamat ano, sa Indo. Martes.
0: Ay, Martes sa aga. Abangan ang panibagong kapwa. 3 minutos na sana. Hindi na taram-taram. O paubos na ang sa tuyang oras. Salamat giraray sa Sainduga Points. Sa agi giraray. Alas 3 hasta alas 5 nin pagkahapon. Inya sa tuyang naging tirugtugan. On one. Nakaiba na rin kami. Ading iba ako si Eric Sain.
1: Iniman po si Berna Banawan. Salamat mga katindugo na sa agi giraray. Digdi lang yan sa tugtugan on one. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Ding!

0: Truk nakabangga sa kudala kan simbahan na sa barangay San Vicente, Tabaco City.
1: Propuestong ordinansa dapat sa Renewable Energy Ordinance sa Albay at Tinukara.
0: Mga presenteng na irerehistrong linog sa Albay, maikukonsiderar na aftershocks kan 5.3 magnitude na linog na nagtama kan Hunyo 5 sigon sa FIVOGS.
1: Top 10 most wanted person sa Masbate City, arestado.
0: Daraga Albay nagkasaro ngani pakusugon ang seguridad sa mga eskwelahan.
1: PRO 5, pigpapakusog ang police visibility as in anti-bullying campaign sa mga eskwelahan.
0: Presidente Marcos nakuha ang $2.5 billion na investment sa pagbisita sa Canada.
1: Senador Marcoleta nagsuko na as in presenteng nasa Camp Crame.
0: Psychology professor ipighayag na daisa na mababasol sa social media o online games ang violenteng ugali kan sarong hoben.
1: Preso na protest isasagibukan mga parasisera para o oma asin mga progresibong grupo sa Hulyo 27.
0: Marcoleta posibleng magtinirngo na sa PNP General Hospital bago ilipat sa Payatas Jail.
1: Malacanang Senerto napadagos ang paghahanap kay Saldico.
0: Sa lawasa ka na Sean, tulong aki kan na maaram na si Ayatollah Ali Khamenei presente sa iyang funeral prayer.
1: Mga pagbaha asin na power outage na namatean sa Guam huli sa epekto ka na super typhoon na Vavea.
0: Sa sports, libreng public viewing kan laban ni Alex Ayala sa Wimbledon, ikakasa sa Phil Sports Arena.
2: Parada 30, Parada 30 Headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan nin Lunas, Hulyo 6, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banabona.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling mapagitan nila sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:07 pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalya sa kan mga barata na atod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po na diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Nakabangga ang sarong truck sa bagong gibong kudala kan Diocesan Shrine and Parish of St. Vincent Ferrer sa Tabaco City bandang alas 11:30 ngunya na aldaw Hulyo 6. Sigon sa inisyal na impormasyon, nawaranin preno ang truck kaya nawaranin na control ang driver kaini sa kainibin ng gas sa kudala kan simbahan na tangani dainanin mabangga pang tao. Sigon sa San Vicente Ferrer Parish, haros sa kakatapos pasanang magibokan na kudal na nabangga kang truck. Nagpasalamat man sinda na dainin na danyara na buhay sa insidente. Narespondihan naman na kan mga otoridad ang insidente as in nagpapadagos pa ang investigasyon na manungod sa mga pangyayari.
1: Pinuuna na ka na sangguniang panlalawigan kan Albay ang pagtukar sa propuestong clean and affordable renewable energy ordinance. Opeto subot kan propuestong ini na maglatag ni na komprehensibong draft para sa pagpapauswag paggamit asin na regulasyon kang renewable energy sa bilog na probinsya. Tinawang doon na kan komite ang importansya ka na pagpapartisipar kan mga local government units, mga ahensya di gobyerno, asin mga komunidad at ang aning masyerto ang epektibo ng pagpapautob kang naunang bitan ng ordinansa. Mapadagos ang mga masunod na delebrasyon komo parte ka na pagsusuri sa propuestong mabusol nin abot kaya asin sustainableng enerhiya sa probinsya.
0: Tinawan doon na kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na may kukonsiderar na aftershocks sa kana naglis na 5.3 magnitude na linog na nagtamas banwaan na kan Santo Domingo Albay kan Hunyo 5 ang mga presenteng nairirehistrong linog sa probinsya. Sigun kay FIVOC Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winshall Ian Sevilla, daiman mahaloy paanin mga pirang bulan ang nasabing mga aftershocks, alagad pwede sirpang ma-experiensyan ini nin pirang aldaw o simana. Sigun sa iya, nakadaklan sa mga aftershocks ang nasaridit sa naharos na mamatay anak na mamanwaan na. Dugang kaini, nabasado sa sindang na mamonitor na aktibidad, ang wara man sindang nahiling na magkakaigwanin mas makusog na linog kaysa sa 5.3 magnitude kan nakalis na bulan. Bago pa man nangyari ang 5.3 magnitude na linog, ang nakapag-restro naman ang nasindang ahensya ni Swarm sa probinsya. Pigayag pa ni Sevilla na dati na ang nasiring na mga pangyari ang nasaindaman na pigiling kung hudyat na maputok liwat ang bulkan mayon. Nilinaw kan opisyal na prone ang Pilipinas sa mga linog, ulit ang nakabugtak ini sa Pacific Ring of Fire. Yan taras tanto katakod kay ni abiso man na paghilingon ang structural integrity kan mga edifisyo magisumaro sa earthquake drill. Nganing may ideya kung ano ang pedisir gibuhon en kaso may makusog na pagayugo asin na magkuan ning impormasyon sa mga autorisadong ahensya, lokal na gobyerno asin sa indang media partners. Nganing malikayan ang fake news mapadapit sa linog.
1: Italias kan mga bareta dumana sa Masbate City. Arestado adi ka 10 most wanted person kan Masbate City sa ginibong operasyon kan mga ortidada sa barangay Kinamaligan kang naunang bitan ng syudada. Binisto ang naaresto na si alias Mario na sa legal na edad lalaki sinahampang sa kasong lax of acts of lasciviousness sa iraromkan Article 336 kang Revised Penal Code in relation to Republic Act Number 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Itinagibo ang pag-aresto sa bisa kan warrant of arrest na pinagtibay kang Regional Trial Court Branch 10 na Family Court Masbate City na may pigrekomendang piyansa na nagkakantidada ni 180 mila pesos. Sa presente, nasa kusuriya na ang akusado para sa magkakanigong dokumentasyon na tamang disposisyon.
0: Alas 5 on, sinina paghapon. Nagkasararo ang nagabos na key stakeholders sa banwaan na Kandarga Albay. Ngani pakusugon ang seguridad sa mga eskulahan. Inikumpuesto kan local government unit, school heads, municipal social welfare and development office, barangay councils, asin na Kandarga Municipal Police Station. Ngani na mapakusog ang sararo asin proactive approach sa pagsyerto kan kaligtasan asin seguridad kan mga estudyante, mga paratokdo asin mga school personnel. Sigun kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, napigpresentar ninda ang mga gigibuhon manungod sa pagmantinir kan peace asin security sa daraga asin kon ano ang mga mekanismo. Ngani masyarto na ligtas ang mga estudyante asin na paratokdo sa laog asin luwasa kan school premises. Propuesto ninda na magkaigwan ng koordinasyon sa school authority sa Daraga National High School asin Malabog National High School. Siring man ang napagkakaigwanin na communication platform o group chat, ngani mas maparikas ang reporting asin monitoring mechanism kung igwanin na mga kontrabando o anumang senyales na posibleng igwang child at risk. Pinag-ulayan maninda ang mga concern mapadapit sa seguridad kan mga estudyante asin paratokdo asin propuesto na magkundusir ng security survey asin inspeksyon sa mga pampublikong eskwelahan.
1: Pinakusog ka na Police Regional Office 5 ang police visibility sa mga eskwelahan sa bilog na Kabicolana tanganing mamantinir ang kaligtasan asin kaayusan kan mga estudyante asin mga paratokdo. Kasabay kaini nagsasagibuman ang mga pulis nin information drive asin lectures dapit sa anti-bullying paglikay sa mga karasan asin responsabling paggamit nin social media. Nakipagdayot ang mga kapulisan sa mga magorang asin opisyales kan eskwelahan nganing mas mapakusog ang pagtatabangan sa paggiya asin pagprotehera sa mga kaakian. Sigon na sa PRO 5 mapadagos ang mga program

0: Amang ini, komo parte ka na pagbusol ni na Salvador, marahaya sin matunay nung nakapalibutan sa mga eskwelahana.
1: Mientras tanto, Paragos, ang pigsasagibong clearing operation na kan lokal na gobyerno, kan Legazpi sa barangay 15 Ilawud East, nga ni Alion ang mga peligrosong spaghetti wires. Siring man ang nagkapirang paglinig sa mga kable sa Rizal Street sa syudad. Pigsasagibo ang operasyong ini duwang beses sa sarong semana sa pakikipagtabangan ng kan Legazpi City Engineering Office, Albay Electric Cooperative, asin mga cable asin telecommunication providers. Obeto kan lakdang, naliyon ang mga gubot na kable na sa gabala, kundi pirmihang rason na kan mga kasulo asin aksidente sa kakalsadahan. Panginot man na prioridad kan na gobyerno ang kaligtasan na kan mga taga-Legazpi para sa ligtas sa marahay asin na progresibong syudad.
2: Parada 30, Barreta Lugan.
1: Alas 5:15 sinin pagkahapon. Pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado National. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, National.
1: Maabot sa 16 na miyembro kan legal team ang nagrepresentara kay Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial ngunya na Lunes, Hulyo 6. Napag-araman man na anas mga pribadong abogado ang nagbibilog sa depensa kan Vice Presidente bako siring kan na prosecution panel na kumpasto nin mga legislador as in private prosecutors. Kalaklan sa mga abogado ang nakonektado sa Fortuna, Narvasa and Salazar Law Office. Pagpapanginotan ang legal team ni Attorney Sheila Sison na igwang 12 taon na eksperyensya sa profesyon. Kaibanan bilang tagapagtarama kan depensa si Attorney Michael Pawa, dating opisyal kan Department of Education as in Office of the Vice President. Kaibanan pasinda Attorney Gregorio Narvasa II as in Attorney Philip Siegfried de Fortuna na igwang 14 taon na eksperyensya sa ley as in pagkukonsiderar na pinakabeterano sa saindang grupo. Si Narvasa ang akin ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging abogado kaito ni dating Presidente Joseph Estrada sa sayang impeachment trial kan 2001. Si Fortun man ang bisto sa pagkapot kan nagkapir ang high profile cases kaibanan ang kuratong baleleng case ni Senador Ping Lacson as in graft case ni Senador J.B. Ejercito. Ang iba pang miyembro kan defense team ang kompasto ni mga joven abogado na masibaba ang o sa 10 taon ang eksperyensya sa pag-abogasya.
0: Nagsuko na si Senadora Rodante Marcoleta makalis dagos na isyuhan ka na sandigang bayan ni Juan Tobarest katakod kang 75 milyones de pesos na plunder case na isinaangat laban na sa saiya. Presenting na sa Camp Kraminaan na Senadora kani magsairarom sa booking procedure. Sinabi ni Marcoleta na piglaoman ana pag-issue sa saiya ni Warrant asin na nindugang naghanda siyang maghampang. Bago pa ini, nagpasiring si Marcoleta sa sandigang bayan kasubagong aga nga inamag-atindira sa pagdangog sa saiyang plunder case katakod kang subuot na ipagdeklara ka na campaign donations na naresibi niya ka na 2025 senatorial elections. Nagsaangat man si Marcoleta ni nagkapirang mosyon kaiba na naan hirit na ibasura ang kasong plunder alagad na kahilingin probable cause ang anti-graft court na nagresulta sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa senador si Natulong iba pa.
1: Yan, trastanto, katakod ka na baratang iyan.

0: Posibleng magdanay ngo na si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital ni Nasaro sa Kudduang Aldawa tanganing ma-examine susog ki Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vicrimulya. Makalis na maarastar kasunod kan sa iyang voluntaryong pagsuko, ipig sa iraram ang senador sa mga medical examination na bilang parte kan kaukulang proseso. Sa oras na makompleto ang pag-examine sa saluda kan senador, saka sana siya ibabalyo sa Quezon City Jail sa Payatas. Magigirunduman man ang unya na lunas sa kan formal nang inisyuhan niya si Marcoleta asin tulong iba pa ni Warren Tobarast, makalis sa besura kan na Sandigan Bayan ang motion to quash para sa kasong plunder katakod kan na subot na idiniklarang labi sa 75 million pesos na campaign donations sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth as in Statement of Contributions and Expenditures kan senador.
1: Magsasagibo ni na preso na protest ang mga parasisira para oom as iniba pang mga progresibong grupo sa maabot na Hulyo 27 bilang tanda kan State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Pamalakaya spokesperson ng Salvador France na piglalaoman nindang madangog kung ano na ang mga nangyayari. Huligari subuot at sarsuela ang nasyon as inauubos na ang budget sa hiring. Siring man ang pagdadakoputa kay Senador Bato de la Rosa. Pinaglalaoman man kan grupo ang kataga na sinabi ni Marcos na sa sayang enot na sona na mahiya naman kayo kung nasay nilustay subot ang milyong-milyong piso kan Pilipinas. Maut man ni France na maayos ang lay sa pasiraan. Ulit na hilig ni nang mas lalaugon ni ka na blue economy kung nasay na dahil na may kukonsidera ang pasiraan halimbawa ang mga bay kundi magiging ecotourism. Ipigalimbawa man niya ang manasain nagiginagal yun ka na kalakaran as inadaungan na sana. Ulilikdit inawang doon ni France na wala sindang pinaglalaoman na madamog sa sona ni PBBM kung anong programa ang makakasalbar sa pagtios kan Pilipino as inabansang Pilipinas. Dagdag pa niya na mahiling ang gabos kan pulisiya na nakadireksyon sa pagiging puppet o sunod-sunodan sa ibang nasyon kung nasa ina. Haros mapulbos ang kadagatan as in basura ka ng kapalibutan as in nagiging tambakan ang nasyon kan mga kano as in ibang nasyon. Mientras tanto, kadakla na subuo sigsalay as in nakulong mapadapit sa flood control project taan ang presidente subuot ang nagsabi kaini as in aram niyang may paninimbaga na siyang bilang leader as in nagpirma subuot ka na gabos baril sa kongreso. Sauri, ipigdoon kan opisyal na makasupog na subot sa ibang nasyon na nakabantay sa Pilipinas huli sa mga pigsasagibukan gobyerno asin mahiling subot ngunyan kung gaano katios saan mga namamanwaang Pilipino.
0: Nakakuhaan na Pilipinas ni 2.5 billion US dollars na kantidad ni investment commitments sa gikan sa mga kumpanya sa Canada sa lado kan na pagmimina, enerhiya, IT as in business process management as in digital economy. Ipinag-orgulyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dakulang tabang ang nasabing investment nganit na lalo pang mapauswag ang ekonomiya kan nasyon. Sa sidelines kan sa iyang official visit sa Vancouver, Canada, nakipag-olay ang presidente sa nagkaperang drakulang kumpanya na nagpahayag ng interes sa pamumuhunan sa nasyon. Sinabi man na kan Malacanang na nagpapadagos ang negosasyon para sa posibleng free trade agreement sa pagultangan ng kan Pilipinas as in Canada, ngani na mas mapakusog pa ang ekonomiya kan duwang nasyon. Napag-ulayan man sa pagbisita kan na presidente ang posibilidad na magkaigwanin artificial intelligence hubs as in training center sa nasyon, ngani mapakusog ang skills sa kan AI workforce. Tinawan man in komendasyon na kan presidente ang napadagos na suporta kan Canada sa Rules-Based International Order as in UNCLOS urog na sa issue kan na South China Sea. And at kaini, pig-anunsyo ni Presidente Marcos na pig-elevate na ang relasyon na kan Canada sa strategic partnerships kasunod na kan sa indang opisyal na pagbisita. Sigun sa iya, ang masararam na kooperasyon na kan duwang nasyon sa seguridad, komersyo, enerhiya, teknolohiya, sinibapang sektor na pinagkasunduan na kan Canadian Prime Minister Mark Carney as in mga opisyal sa kaiba na ang mga negosyante.
1: Senerto kan Malacañang na nagpapadagos ang paghahanap kan gobyerno kay dating kongresista Saldico sa ibong kan mga pag-archive kan sandigang bayan sa graft case laban na sa iya huli sa pagpalyar na maarestar siya sa laog kan labisanong na bulan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na daipig papabayaan kan mga

0: pag opigdadang oga kan korte asin tulos ining ibabar na proseso sa pag-arestar o pag-naarestar na ang dating lehisladora. Pagpapaliwanag pa ni Castro na nagpupunduman ang pagdalaga na ka na prescriptive period mantang naka-archiban kaso kaya day mawawara ang paninimbaga ni ko maski maghaloy paana sa iyang pagtitinira sa luwas kang nasyon. Magigirumdumang dating chairman ken House Committee on Appropriations si ko asin nasaro sa mga pangayon na personalidad na ipigdadawit sa subuot anomalya sa mga flood control project. Kang Nobyembre 2025, nagluwas siya ni ng mga video sa social media na nagdadawit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating House Speaker Martin Romualdez sa subot kickback scheme. Naghali si ko sa Pilipinas kan Hulyo 2025 gamit ang travel authority para sa medical treatment. Nagpalawas ang Sandigang Bayan anin warrant of arrest laban sa iya kang Nobyembre 21 taong 2025. Pan-Abril, sinabi ni Marcos na sisikapon kan gobyerno na maibalik si ko sa nasyon makalis ma-report na naarestar sa Czech Republic huli sa subot pagbalagar sa immigration laws. Sa huri, kinumpirmarkan Malacanang na waraan na siya sa kustodiya kan Czech authorities at sinagsunod din aplikasyon para sa political asylum sa France.
1: Parada 30. Parada 30. Parada National.
2: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kana sa tuyang panahon natod sindok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo ng ipuhanyanin minerals kay galing ang paginom nin sarong kapsula oral daw ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Anong sabi po ka na pag-asa easterlies ang nakakaapektara sa eastern section na kan northern as in central Luzon. Ang tropical cyclone man sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Bobby na sa 2120 km east southeastern Luzon. May darainin kusog nin paros na maabot sa 205 km per hora. Pagbugso na maabot sa 250 km per hora. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 20 km per hora. Dahilan kan easterlies ang Cagayan Valley as in Aurora. Magkakaigwanin paminsan madampog naglakalitan na may mga isolated na pag-uran na. Posible digdian na flash floods o landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uran na. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.32 nin pag-aaga sin Masulnob. Alas 6.30 ngunyan na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
1: Parada, Maynta, Parada, Maynta, Parada, International.
2: Nagsagibon in funeral prayer ang natulong aki kan na maaram na dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei mantang rinibong katawo asin haralang nag-attendir sa funeral ceremony sa Tehran, Iran. Nabatid na mahiling sa pagtiripon na sinda Mostafa Misam asin Mosud Khamenei nanagi sa ampangkan sa intang ama sa dakulang religious complex sa Tehran. Kapansin-pansin man anday pag-attendir kan saropang aki ni Ayatollah Ali na si Mojtaba Khamenei na pigkonsiderar na tagapagmana bilang masunod na supreme leader kan Iran. Magagirumduman na nagadan na si Ayatollah Ali Khamenei kabali ang pirang miyembro kan na sa iyang pamilya magalis ang ginibong pambobomba kan Estados Unidos asin Israel kan na Pebrero 28 na nagpapuon na kan na pirang simanang giyera sa rehiyon bago na o nagkaigwanin na pansamantalang tigil putukan. Presente man sa funeral ceremony ang mga haralangkaw na opisyal kan Iran kabali sinda Iranian President Masoud asin Parliament Speaker Mohammad Bakir Khalibaf.
0: Mientras tanto, naka-experyensya na ni na power outages sa nagkapirang parte kan Guam huli sa epekto ka na super typhoon na Bave. Sigon na sa report na dakol na ang mga lugar na nakaka-experyensya ni mga pagbaha. Inian huli sa mga pag-uuran na darakang nasambitan ng route ni panahon na pag-araman na may man na nakapaghandaan mga

0: Pilipino sa Guam kuna sa ina, nakapagtambak na nin mga pagkaon at tubig asin iba pang panginot na mga pangangaipo. Nakahanda naman na subot ang mga temporary shelters na posibleng pagdarahan kanigwang mga residente na kinakaipuhan na mag-ibakwara.
1: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyang mga bereta. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga bereta sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga parantabay tamin taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sentong naging tagapagatod bereta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tintugo na!
2: Parada 30! Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
10: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
11: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
12: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
13: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
14: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
15: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
16: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bongi Bicolandia. On the phone. It's Lunes! Nang tayo'y magkakilala. Hindi naman po ang singling lingkod na baka masyado magayon.
1: Pero mahamuto eh.
0: Gurang na.
1: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna. Second oras 9 na po kita magkakitala meet'em. Sa the Tita Pollyanna Show. Asa iskan Julio 2026. Clean Lunes. Yes, tuwing Lunes, dapat nating isipin ang kalinisan hindi lamang po ng ating kapaligiran, ating mga bakuran, tahanan, kundi kasama na rin po ang kalinisan na ating isipan. Para hayahay ang live. Oh, yes! Naka-audio live stream po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ang dami na nating followers. Thank you so much. Medyo bago-bago pa lang yung ating page. Pero ngayon naman ay marami-rami na tayo mga kachika. Mga tumitili. Happy yan, happy yan. Ah, Chamber, thank you so much. Naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din po sa Diet Public Market group. Thank you so much sa mga admins. And yes, of course, nadanong po kita Burubangi sa One Radio Tabaco at oneradio.net. Jos Maray Nabanggi po dyan sa Albay, 1st District, parts of 3rd and 2nd District. Mga pati kan Sorry Sugoy, Katanduanes is in Kamsur. Nagdananog sa One Radio, 91.3. Tabaco City. As in siyempre, sabidog na Camarines Norte. As in mga pati kan... Quezon. Parang nabunu... Hindi ko maintindihan. Partican Quezon Province. Nagdalawag sa tuya sa oneradio.net 99.7. Of course, forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Snow Fresh, Tawas Powder. Of course, Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors. Can Snow Fresh, Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Jelly Juice. Juice Drink. Crystal Jelly Cup. Pudding Cup. Jelly Stick. Pudding Stick. And of course, in different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines, Marantine Original, Golden Town Sardines with Chili, Adam Pabodito ng Lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa lahat ng mga pamilihang bayan, Region 1. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, meron kayong cravings ng chicken in a salt. Sa diet, Wanok chicken in a salt diet. Para sa inyong mga online orders, pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok chicken in a salt diet. At nandyan din po sila sa Ginto Building 2, Governor Panadas Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan lamang po yan ng Mabini Colleges at Diet Elementary School. Of course, the Tita Pauliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. And yes, para sa satuyang mga magagayon in the city of true love, kay po nyaro ka ng oras para mamantiniran sa satuyang mga sadire sa pagkakaigonin pigapod na me time as in self-pampering. Sa infa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, asin doon naman kita mapahand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellence, Meso Lipo, asin kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City, Sampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa ipang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uri kayo magdumana sa nakita hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.
2: The Tita
0: Pollana
2: Show!
0: Now, it is 14 minutes after 6 o'clock in the evening.
3: Showbiz!
0: Ito na nga. Official na, official na. Nagkita silang dalawa sa Cubao. All the fans, sa harap ng napakarami mga tao, nagkahanap na po si Vic Soto at si Vice Ganda. Ano daw ito? Ito pala yung ano, yung pinagkukwentuhan natin in the past. Dahil matagal na ito pong sinasabi nila pinipitch. Kumbaga palagi nilang sinasabing bakit wala pang pelikulang Vice Ganda at Vic Soto. Kaya eto na nga ang nangyari. Ang dalawang sikat na host ng noontime shows na magkatapat. Of course, alam nyo yan, It Bulaga at It Showtime, magkakasama na sila sa isang pelikula. At ang title ngayon ay The Greatest Showdown. Pero parang hindi naman nakakatawa. Parang napakaseryosong pelikula. Kumbaga ay parang epic ang dating. Pero kung silang dalawa naman ang magkakasama, bakit ganyan ang title? Nagtatanong lang po ang mga netizen. Hindi kasi nila masakyan yung ganyan. Si Aling Anselma na nagtitinda ng fresh balls, sabi niya, hindi ko maintindihan na greatest showdown ng ano? Ano ba yan? Boxing? Ano ba yan? Karate? Mga showdown? On the vine. So ako naman, namagitan, at nangialam. Nangialam na naman po ang Beautycon. Kung papasyal po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, makikita ninyo na binago ko ang title. Ako mismo, nangialam. Ewan ko lang, baka magalit si June Robles Lana dahil siya ang magdedirect sa pelikulang The Greatest Showdown. Parang mas gusto ko ang title ay Mwa Mwa Chip Chip. O diba? Mas catchy ang title. Magkasama silang dalawa, Vic and Vice. Pwede siguro sila magkapatid. Pwede siguro sila ay magkaaway. Sa ano, magkaaway na mga barangay captain na magkaaway sa magkabilang barangay. O diba, uso yan? O diba siguro maraming mga nakakatawang mga eksena ang pwedeng gawin dyan. Kaya dapat ang title ay Mua Mua Chup Chup. Yung mga tipong magkaaway sila sa simula tapos sa kalagitnaan parang maramdaman mo, teka muna, magkapatid yata ito. Ay, mga ganyang kwento. Nangialam talaga ako. Kasi syempre, sa tagal ko nang nanonood ng pelikulang Pilipino, parang alam ko na pag may ganyang palabas na The Greatest Showdown on Title, parang hindi ko kakagatin yan. Hindi ako manonood kahit si Big Pad, si Vice ang bida dyan. Siguro kung libre. Oy! Kaya pasyal na naman po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At mag-comment po kayo doon kung payag kayo o hindi. Ako lang naman ay nangingialam lang. Pagbigyan nyo naman ang matanda. Paminsan-minsan lang akong ganito. The Tita Pollyanna Show on your Facebook. At syempre po naman on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 18 after 6 o'clock.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves, extra...

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio. You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Prevention is better than cure.
13: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
13: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
12: para maiwasan ang anumang karamdaman.
13: Tulad ng sakit sa bato,
12: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
13: May kakayahan din,
12: mapabalik ang sex appetite.
13: Manatiling protektado sa karamdaman.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Gup ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
17: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
18: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
19: The Tita Poliana Show.
20: Tita Poliana Show.
21: Oh yes, I'm still here. It's 6:39 in the evening.
1: Why do I feel like I'm a British person? Why do I have the accent?
8: Yan, kachichika sa mga Briton.
1: I'm not really aware.
8: I know, good evening po sa ating mga commentators, sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Lalong lalo na kay Daisy Bernal, buona obra, Charles Maray Nabanggi po. And of course, kay Kuya Eusebio Castillo. Shout out to Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay, from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. Hello kay PUB Vlogs. And of course, kay Shirley Sabilia Belier. Sabi niya, maray nabanggi po, tabi, teta Pollyanna, pasalamatan ko si Sir Buen sa Gabos o si Sir Buen o sa Gabos nagtabang sa kuya sa genang ng parokya Malilipot. Ayan, naging genang ng parokya ka, Tita Shirley. Congratulations. And of course, hello and good evening kay Nena Palanas Bobbies na nagdadangog dyan ngunyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Gano'n din po dyan sa Upper Bonga, Bagkake, Albay, kay Tita Frammy. At sa mga taga Bonga, Bagkake, Albay, Diyos Maray Nabanggi po sa Hindu Gabos. And most especially, kay Mirna. Hi, Mirna. Thank you so much sa iyong pagkikinig gabi-gabi. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. At meron naman po tayong tatalakayin tonight. Ito po naman ay natanggap ko naman siguro ito nung March pa. Pasensya na ha, dahil napakarami pong nagtitext sa atin. Ang kanyang tanong lang ay, kapag memorable ba, meaningful din? Aba, malay ko. Sa inyo ba, kung kayo may mga bagay o may mga pagkakataon na memorable, meaningful din ba yun? O diba, nakakapag-isip. Ang nag-text sa atin ay si Trina. Trina? Hindi mo naman sinabi kung taga saan ka, Trina, pero pasensya ka na at sana nakikinig ka ngayon dahil nung March pa itong text message mo. Kapag memorable ba, meaningful din. Alam mo, Trina, parang hindi pa lagi. Magkaiba kasi ang memorable at meaningful, di ba? Bagamat pwede rin silang magsabay. Kaya para sa ating pong mga listeners, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page. Naka-livestream po tayo. Audio livestream lang po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong mag-text sa 0961-447-3923. Kasi pwede mong sabihin na memorable, eto yung madaling maalala dahil natatangi, di ba? Pwede rin siguro nakakagulat, o di kaya naman napakasaya, nakakatawa, o matindi ang naging karanasan mo rito. Pag sinabi mo rin kasing meaningful, mas malalim ang halaga nito, mas mayroong kabuluhan, o personal na epekto sa iyong pagkatao. So yan ang kaibahan at pagkakapareho ng memorable at meaningful. Although minsan para pwede silang maging magkapareho, no? Nakakalito. Bakit ba natin pinag-iisipan pa yun? Diba? Bakit na hindi, kasi mahalaga din yan sa ating buhay. Meron kasi tayong mga meaningful moments. Halimbawa, nadulas ka, nahulog ka sa ilog. Diba? Memorable yun. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin meaningful. Naagaran. Although pwede mong sabihin meaningful dahil natuto ka na hindi ka dapat naglalakad sa tabi ng ilog. At medyo basa-basa yung mga batuhan. Talaga mahuhulog ka niyan. Yun ang naging meaningful nun. Diba? Kung halimbawa naman yung mga payo ng iyong magulang tungkol sa iyong pagdidesisyon sa buhay. Diba? Pagkatapos kayo mag-dinner, naupo kayo at nagkwentuhan, nag-usap, at binigyan kanila ng maraming payo. Yan po ang meaningful. Diba? Kasi meron kang natutunan eh. Kahit hindi ito isang ingranding pangyayari, pero ito ay magkaroon ng matinding impact sa iyong life. O, diba? Yung kasal din. Yung pagtatapos o graduation. Kapanganakan, yung nanganak ka. Kadalasan parehong memorable at meaningful yan eh. Yan kasi yung mga treasure natin sa ating mga puso. Sabihin na natin, walang halaga sa ibang tao. Sa'yo lang yan mahalaga. Kaya dapat matindi ang pagkakatatak niyan sa iyong damdamin. Diba? Sa madaling sabi, lahat ng meaningful na karanasan ay kadalasang nagiging memorable dahil sa emotional na bigat nito sa iyo. Medyo hindi rin lahat ng memorable na karanasan ay meaningful. Minsan naalala lang natin ang isang bagay dahil kakaiba o nakakatawa ito at hindi dahil may malalim itong kahulugan. Diba? Parang ay dumaan lang pero minsan naiisip mo rin. Diba? Parang ay naalala ko yan pero hindi naman talaga siya nagkaroon ng epekto sa aking personality. So it's memorable dahil natawa ka, natakot ka, pero hindi siya meaningful dahil hindi siya nagkaroon ng impact sa life. O, diba, Trina? Ano naman kaya ang mas mahalaga sa buhay? Ang maging memorable ang isang karanasan? O maging meaningful ito? May mga alaalang hindi mo malimutan pero wala namang aral. At may mga simpleng sandali na tahimik lang pero habang buhay mong pinanghahawakan. Sa akin naman, personally, meron akong very meaningful event in my life nang bigla na lang na may nagsabit ng plastic bag sa aming gate. At ang laman ng plastic bag ay dalawang pusang itim. Napaka-meaningful nun dahil yun ang first ko na naging pet. At inalagaan ko, umabot sila ng halos 12 years. Although yung isa, hindi masyado nagtagal. Yung isa ang talagang mahabang buhay. Talagang siyam ang buhay. At dahil itim siya, tinawag ko siyang Kulimlim. At habang hanggang ngayon, talaga kasi naging kasama ko siya for almost 12 years. Kaya very meaningful sa akin yung parang ngayon nakikita ko pa yung plastic bag nakasabit sa aming gate. Aww, it's so meaningful and memorable in my life. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita. 6:48.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh yeah! Welcome to the second hour of your The Tita Poyana Show. Bonggang banggi, Bicolandia! Anong panirat nindo dyan? Dekulpa? Dali na pag-ubusin, ha? Magi ako uro at chan. Gari mo yung mag-gaongkin. Ano masarap? Afritada. I want to eat afritada tonight. Afritada?
3: Yeah!
2: Furthering menudo. Basta saucy. Saucy! Pero sige, pagtsagaan ko na lang yung lechon paksiyo. Wala nang iba eh. Para sa mga namamanggihan nyo nyan, nguya, nguya, nguya, nguya, in kahit wala kayong time. Oo, mas maganda yan. Diyan po kasi nagsisimula ang digestion ng ating pagkain. Kung kaya dapat talagang inunguya natin mabuti para iwas empacho. Marami kasi ngayon, ina-empacho sa pagmamadali. At lalo-lalo kung matitigas yung kayo ng mga kinakain, di ba? Kung mga hindi masyadong madaling madigest, eh nako, delikado yan. Kaya dapat, habang nasa mouth pa natin, let's make nguya-nguya kahit wala tayong time. Understood, children? Sure! Ay, nako ha, puwera-puwera mo na yung ating mga biru-biruan. Dahil malaking super bagyong Bavi na tatawaging Inday pag nakapasok na siya sa area of responsibility ng ating bansa. Nakatawid na ng Marianas. Posibleng magtaas ng wind signals hanggang southern Luzon at Visayas. Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Bavi habang nasa karagatang Pasifiko at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling bahagi ng Martes, bukas yan, o madaling araw ng Miyerkules, kung saan tatawagin na itong Inday. Ano naman ang kalagayan ng bagyo kaninang umaga? Ang location, aba, medyo malapit-lapit na ito. 2,215 kilometers. Silangan po, o silangan ng Timog Silangan ng Luzon. Sa labas pa yan ng PAR. Ang lakas ng hangin naman ay pumapalo sa 205 kilometers per hour. Naku, may kalakasan ito, ha? Pagbugso naman ito ay hanggang 250 kilometers per hour. Saan siya kumikilos? Eh kumikilos po siya pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano ang dapat nating malaman tungkol dito sa bagyong Bavi o kikilalaning Inday? Inday, palapakan na si Inday. Although hindi siya welcome, pero yan po naman ay kalikasan. Kaya hindi po ang kalikasan ang nag-a-adjust sa atin. Tayo po ang nag-a-adjust sa kalikasan. Maraming mga tao nagsabi, ako, huwag niyong papasukin yan. Sana naman lumis. Eh, ganyan talaga ang kalikasan. Swerte natin kung yung kalikasan mismo ay lumihis. Pero wag nating sabihin na, hey, sana naman. Huwag ganon. Natawa tuloy si kuya. Pagpasok dito sa PIR, inaasahang unti-unti itong hihina. Ngunit mananatiling isang super typhoon habang kumikilos patungo sa Ryukyu Islands ng southern Japan. Wala pa rin inaasahang landfall sa Pilipinas. Ngunit lalapit ito sa Batanes sa Biyernes bago tumungo sa silangan ng Taiwan at tuluyang lumabas ng PAR sa Sabado. Posibleng magsimulang magtaas ng tropical cyclone wind signals sa Hilaga at silangan bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi. Bukas na yan. Kung lalawak pa ang wind field ng bagyo, maaari ring makakaranas ng wind signals ang silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ang pinakamataas siguro dyan ay signal number 2 o signal number 3 ang kasalukuyang pinakamataas na posibleng maitaas dahil sa bagyo. Epekto ng habagat na palalakasin ni Inday, inaasahang babalik ang habagat simula Martes o Miyerkules na magdadala ng malalakas na bugso ng hangin. Mula Huwebes, lalo pang palalakasin ng Super Typhoon Bavi ang habagat. Pinakamalakas na pag-ulan ay posibleng maranasan mula Biyernes hanggang Linggo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, kanlurang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Dahil dito, mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga maapektuhang lugar. Kaya tayong lahat ay pinapayuhan na ihanda ang ating mga sarili dahil sa pagdaan nitong si Bavi o tatawaging Inday. Although hindi po ito magla-landfall at hindi kasinong or walang nabanggit na Bicol region na maapektuhan, pero malamang magiging masyado tayong maulan dahil narito sa ating mga karanasan ng mga nakaraan. Pag ang bagyo ay nandyan sa may Pasifiko papuntang Japan, ay nako, inuulan-ulan pa rin tayo. And it's like raining in my heart. Lalo, parang feeling mo, di ba? Yung parang iniwang ka. Di ba ang lungkot-lungkot mo, parang kang umiiyak. Ganon yung ulan na nararanasan pag may bagyo dyan sa may Pacific Ocean. Totoo? Ay, yung iba dyan, kunyari pa. Hindi na mine. Pero hello. Kumusta dyan sa Maramag, Bukidnon, lalong-lalo na kay Cynthia Romulo. Hi, Cynthia. Yan ang aking BFF mula pa nung kami ay 3 years old.
3: Hey!
2: Hanggang ngayon. Ang tagal na rin, ano? BFF pa rin kami. Tapos hindi kami masyado nagkikita. Kaya lang mukhang mas matanda siya sa akin. Ay, naka, baka magalit. Ang saya-saya, no? Pag medyo kachika mo pa rin yung mga kababata mula nung 3 years old ka, 2 years old ka. Mga wala pa kayong mga panty naglalaro.
3: Diba?
2: Aminin. Although ako naman kasi palagi ako naka-panty.
3: Sure.
2: Kasi hindi naman ako kasi bold star. Pero kanamitan talaga sa mga bata naglalaro, mas maano kasi eh. Diba? Mas maalwan kapag walang panty, nakahubad lang, takbo ng takbo. Ang sarap maging bata uli, ano? Makapag-reincarnate nga.
3: Reincarnate?
2: O ikaw na ano, nagdasal ka na mag-reincarnate ka, tapos nung na-reincarnate ka na, nakita mo sa sarili mo, ay, kambing! Ipinanganak ka ngang muli, pero bilang isang kambing. Ako gusto ko maging giraffe.
3: Hayop!
2: Hindi, dapat pag nag-reincarnate naman, tao naman. Di ba? Maraming mga bakla dyan nagsasabi, pag nag-reincarnate ako, gusto ko maging girl. Yung iba naman, ay nako, naging ano, gusto ko nang maging lalaki. Kasi masyadong ma-problema maging bading. Tsaka, ang dami niyong problema, ano? Maging masaya na lang kayo kung anong buhay meron kayo ngayong panahong ito. At darating din na tayong lahat ay maging masaya. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 12 minutes after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Natikman nyo na ba ang

0: bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan, ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, hi. 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show. Araw ngayon ng kalinisan. Yes, it's Clean Lunes. Ito isang napaka-espesyal na araw na nagpapaalala sa atin na hindi lamang sa ating kapaligiran, bakuran, tahanan, kundi pati po sa ating kaisipan.
3: Maglinis-linis ka rin kahit wala kang time.
2: Kanon? Hi, Levy Binias Fernandez. Jan, kumusta na sa Ilawad? Oo nga, naging very swerte sa akin yung black cat na yon at pinangalanan kong Kulimlim. And we were together for 12 years. Ayan, ang tagal din siya sa akin. Ay, naku, nakakalungkot. Mahal na mahal ko yung black cat na yon. Alam ko ikaw, Levy, marami kang alagang cats. Hi kay Lourdes Bobiles. At binabati natin, shout out kay Ate Edna Bobiles, Balobar, and family. At sa lahat daw ng nakikinig sa ating palatuntunan. Thank you so much, Tita Lourdes Bobiles. Ay, ngayong araw na ito, isang napakahalagang araw dahil finally nagsimula na yung impeachment hearing na ginaganap sa Senado, no? Kaya, ano kaya ang magandang balancing assessment doon? Kakaiba kasi, dahil parang napakaayos, yung walang masyadong, di ba nung mga nakaraan, parang ang dami, ang gulo-gulo. Ngayon, ito parang napakaayos lang ng dating at napaka-positibo dahil nagsimula na rin sa wakas ang paglilitis. Matapos ang ilang buwang legal at politikal na usapin, ang pinakamahalagang nangyari ay ang formal na pag-upo ng Senado bilang impeachment court. Ito ay nagpapakita na gumagana pa rin ang constitutional process sa halip na manatiling nasa political limbo ang kaso. Dahil ilang buwan din itong pinag-usapan, ginawang volleyball, ginawang mga parang naging tema at topic ng mga vloggers.
4: Vloggers?
2: Oo, talaga ang dami nun. At nakatuon muna ang unang hearing sa proseso at hindi sa ebidensya. Kaya ngayong araw na ito, ginugol na sa mga procedural matters o yung pagbuo ng impeachment court, paghalal kay Senate President Francis Escudero bilang presiding officer on ng Senate President, hindi Senate President nga pala siya, no? Naging presiding officer lang si Francis Escudero. Ah, oo, hinalal siyang Senate President para maging presiding officer. Tama ba? At ito yung paglalabas ng mga unang kautusan tulad ng subpoena sa ilang testigo. At wala pa rin malalim na presentasyon ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Isa din sa mga pinakamalaking hamon ng Senado ay ang pagpapakitang patas lang, ha, ang paglilitis na ito. Dahil marami sa mga senator judges ay may kanya-kanyang political affiliations. Maging mahalaga ang bawat ruling upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso. Hindi lamang din ito isang legal na usapan o isang legal na usapin at ang magiging resulta ng paglilitis ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa politika ng bansa, lalo na sa paghahanda para sa halalan sa 2028. Kaya inaasahang magiging masinsinan at mahaba ang bawat yugto ng trial. Maayos ang proceedings, no? Pwede nating ma-rate siya ng 8.5 sa rating na 10 dahil organisado ang pagbubukas at nasunod ang pangunahing procedural requirements. Sa transparency naman, pwede nating sabihin 8 to 10. Ayan, 8. Bukas kasi sa publiko at malawak ang media coverage. Talagang ang daming nanood sa YouTube. Sa substantive progress naman, 5 to 10. Kasi limitado pa dahil procedural pa lamang ang unang araw at hindi pa ito nasusubok ang lakas ng ebidensya o depensa. Kaya sa kabuuan, ang unang hearing na ay maaring ilarawan bilang isang maayos, ngunit panimulang yugto lamang. Ang tunay na sukatan ng impeachment court ay magsisimula kapag nagsimula na ang presentasyon ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, at pagresolba sa mahalagang legal na issue. Hanggang sa puntong yon, hindi pa mabubuo ng matibay na konklusyon tungkol sa merito ng kaso mismo. Kaya naman, palakpakan po natin ang impeachment trial ngayon sa Senado. Maayos, ha? Maayos. Hindi magulo. Tsaka walang nag-grandstanding. Maganda. Tapos may kanya-kanyang oras. Walang meron ding nagsasapawan. Pero okay lang yun. Kasi syempre, bawat naman kampo, talagang dapat ipaglaban nila kung anong nais nilang ipaglaban. Kaya doon sa mga nanonood, watch lang kayo. Watch lang kayo. Kasi napakahalagang marami tayong mga input tungkol sa ganitong kaso para mabigyan tayo ng mas matinding kapaliwanagan para sa mga darating na panahon, hindi tayo letong-letong lang. Para at least meron na tayong kaalaman. Minutes after 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Para doon sa ating mga listeners na hindi pa nakapasyal sa ating Facebook page, mag-like na po kayo or mag-follow sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong jumoin at mag-follow sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para mas masaya. Pag fina-follow nyo ako, fa-followin ko rin kayo. Para happy tayong lahat. Ganon.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show, tindugo na!
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Boss Herbal.

0: niya, Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

Minsan naman, imbitahin niyo ako sa mga fiestahan niyo. Imbitahin niyo ako para maging Hermana Mayor. Pangarap ko talaga maging Hermana Mayor. O di kaya Reina Imperatrice. Ay, tapos na pala. Tapos na ang May. Shoutout po dyan sa Soria family sa Cobo. At nasa Cobo na rin po tayo. Good evening. Kay Evelyn Vargas. Ay, Evelyn Vargas. So, Jocelyn Vargas. At syempre sa Vargas family dyan sa Cobo. Ganon din po ang Malaga family. Sa Daet, kumusta naman po dyan sa Puro Cuatro, Burabod. Kay sa Abilgos family, lalo-lalo na kay Ate Nida. Abais family naman dyan sa Lagon. At kay Ate Dora Sofranos dyan sa Kamambukan. Shoutout po kay Baby Arca Borja. Good evening sa iyo. Ganon din kay Jeanette at Judita Barameda. Shoutout din po sa agom ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Ayan na naman. Actually, magkaharap sila ngayon. Naghahapunan. Tapos pinapa-shoutout niya sa agom niya. Not today mo na sa napagsabihan yan, Annalyn. Agom.

Kay Beth Kate, hindi akong nagdadaw pa yan si Beth Kate. Busy kayo dyan sa love life niya. Beth Kate and friends. Diyan po naman sa kinalaya sa amiga kong magayununununununun. Of course, amiga ko Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, ang pinakamagayon dyan si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. And of course, kaibanan dyan si Tita Nora, Tita Jealousy, at si Tita Al. At isabay na rin po natin si Ate V. Anofie. Ate V. Anofie. Bonggana. Ay, tapos na yan nagluto ngayon. Nagpapahingalo na iyan. Patukaw-tukaw na sina. As in, syempre man dyan kay Mami Normita. Mami Normita Contreras. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Diyan naman po sa Tabaco Night Market. Good evening sa mga namamakal dyan ngunyan. Kumusta ang panahon? Hi, Ren. Nag-uuran ba dyan, Ren? Si Ren kasi ang aking weather bureau. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Still with your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert!
11: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang

0: mapasaya ang ibang tao.
1: Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Banana!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Banana!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Banana!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Banana!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Banana!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Banana!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Banana!
17: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
9: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!

0: Ay, ay, ay. A las 6:30 y... Oh, a las 6. Tú lo...
1: ¡A rico!
0: Para nagugutom na. A las 8:37 na pang oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show on a Monday night. Sana po naman ay maganda ang pasok ng Lunes nyo. Ngayon ay ika-6 at bukas, aka-7 ng Hulyo. Mali-mali ako. Siguro iniisip niya ako ngayon. Sure! 7-7 bukas. Kaya swerte din, ano? 7-7. Pero 7-7-26. July 7. Bukas na po yan. And of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Siyempre kasama pa rin ang Kiande. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na. Para sa inyong chicken inasal cravings sa diet, pasya lamang po tayo sa One Oak Chicken Inasal Diet. Diyan po sa Ginto Building 2, Governor Panadez Avenue, Centro Candaet. O di kaya naman for your online orders, One Oak Chicken Inasal Diet Facebook page. And yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, and Era 3-in-1 Whitening Soap, and of course, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Sa mga katindugon niya itong magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Of course, a pink spa. Ang pink spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Open po sila every day from 9 o'clock in the morning. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kaya mag-dumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Lunes ng gabi. Dito po sa The Tita Pollyanna Show. Kung hindi pa po kayo nagpa-follow, paki-follow na po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman, follow din tayo sa Diyos ng Kahibangan sa TikTok. Of course, every night, naka audio live stream po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa gabusad mga katindugan sa One Radio Tabaco, as in One Radio Diet, ini naman po ang sa iyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang mag-ingat kayo, pero mas mag-ingat sila sa inyo. Sweet dreams! Hanggang bukas!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Banana! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Banana!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Banana!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Banana!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Banana!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Banana!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Banana!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tim Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: 0968-8.
1: Picking up with
2: Kikig.
3: Mga surpresang lokal, national, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max. Kikig. Ang pakonsuelo, surpresang komentaryo. When or gig sa One Radio.
4: Good morning.
5: Ang kapitan
6: o sa King, King, King, King.
7: Bango na.
8: Ano?
7: Pagmatatabot ka agad magbukas kira.
8: Lola ko nalungkot.
7: Anabon ba ang bubong ang One Radio? Mga balita ang hatod iboy ko. Information at misyo. Asin na to sa mga
9: lato ba na yan?
8: Ang galing-galing mo. Parang gusto kong maging katulad mo.
10: Siyudad ng Tabaco at sinbilog na Pilipinas, na makalipas po ang ko. Diyos maray na agarugamos mga katindugon, welcome digdi sa programang King. Sa indo ba naman po at sa indo ba pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa maray rahay kanligta. Let us always start day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. Every gising is sing. Be humble, never warm, and from beyond, we learn.
8: Marata.
10: Tugon niya itong masilibrar kan sa inda. Maligayang mali. Half day sa indo. More birthday sing. From

0: birthday, Manong Warrior, sa kaika, siyempre sa iwaning okasyon ngon niya na aldaw, enjoy katidugo niya to parin lodging sa mga hospital. Soy! Ahay na alta, bula na 20, brown out tabi. Alas 8 sundo, alas 5 sa Fedana Tabakon. Sa katidugo ay kamunduhan ating tat malimit namin sa inyo at sa ating ikin. Life, there are lots of people watching our job, waiting for us to, for even praying for us to give up those nobly values in things we adopt. It could lose in great discoveries as an adventure and enjoy every moment. Sa mga taga-siyon, kanliga, spesyonat kanligaw, parte kang probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sursogon, probinsya kanalbay. Good morning. Ini po ang 4.3 News FM. Tindugo na sa pangaral po kat sa buyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Vula, Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almuguera. Ako po si Bueno, bago man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa ramang kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa King
0: sa damang kamukanahon na si Willy Weather kan pagasa Easterlies ang nakarsa Easting Sections kan Northern as in Centern.
1: Si Bueno sa
0: dahilan po kaini ang Sambuanga Peninsula, Barn, Lanao del Norte, asin Sultan Kudara, apiktado mga katindugon, bagat na makapagdalungan. Paminsan-minsan, may mga
1: si Bueno, King.
0: Bantan Valley, asin Aurora, madaluman po ang kalangitan. May mga lugar na nakaka-experience nin mga warak-warak na paguran. Sundo sa makusog na paguran, dahilan sa Easterlies.
1: Si Bueno sa
0: Pantangan Metro Manila, asin natadalang party kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya kanalbay. Mga katindugon, apiktado kan localized thunderstorms, kaya paminsan-minsan igwaman po nin mga paguran na pwedeng ma-experiensyahan sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa
0: mantang ang tropical cyclone na nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kaso bago si Super Typhoon mga katidugon makukuha 2010 East kan Central Luzon sa coordinates na 15.9 degrees north 104.

0: 30.9 degrees east. Ini, iguanin maximum sustained winds na 195 kilometers kada oras sa rani sa sentro. Asindang kuros na maabot sa 240 kilometros kada oras. Naghihiro ini or west-west cast na kada oras. Konsangin balaog sa Philippine Area of Responsibility upar na aapodon si Super Typhoon Inday kung bako ngunya na banggi sa agang Miyerkules na maagahon. Sigun sa pag-asa, daiman po nahihiling na ini malandfall sa mga kadagaan sa Pilipinas. Alagad mini paro sa bagat asin makausa nin mga paguran.
1: Si Brett King!
0: Makusugun duman manong mani sa islands. Pero matindi man so gobernador duman sa Guam. No casualties in the manong mani. Pero dakol na mga infrastruktura ang naratakan dahilan po sa ipo na si Bobby. Naghira ni Manta ang dalagan ka ini asin paglaog sa obris pa kumi ang partikan Taiwan na masalpit man sa may partikan Japan. Laga digdi po sa satuya mga katindugon uran ang pwedeng mamatian.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman, tanganing mag-isa kusina. Pamahawa ni Nini, buda ni Nunoy na malaog sa klase. Siring man, ika mister, buda misis na malaog man sa saindo mga respect. Please, dai paglingawan. Maray, tangani na ang resistensya sunod na. Asin, magkarigos asin, magpahamot!
1: Si Bueno sa King!
0: Always try your best to be a blessing in the workplace every day. Always serve with to your clientele. Special mga yaon sa gobyerno!
1: Si Bueno sa King!
0: Sa mga street sweepers, good morning! Mga miyembros kan Solid Waste Management Team na inkargado mga katindugon sa pagkolekta kan mga basurang tambak sa mga barangays.
2: Good morning!
0: Sa mga yauna sa merkado publiko, digdi sa kapalibutan, sa Banuaan Kadoy.
2: Good morning!
0: Digdi sa siyudad din tabangko, kay Madam Feli Marina, good morning!
2: Good morning!
0: Siyempre sa kabus na mga na pagkaaga, sa mga para uma mabuhay ka mo, mga parasira, pero may magpasiguro tanganing daimabugtak sa pilig.
1: Si Bueno sa King!
0: Ang programang niyatot sa Idukanda, pinakasikat ngunyan mga katindugo na Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Dakul na ang nagpapatotoo na sa regular na pag-inom kan Best Kapi Green 6-in-1, sexy ka na! Healthy ka pa! Yaon man, ang manok ni Osang Fried Chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gravy, ang mga akin. Nagkukuray ko sa sabay tara manukutang tilam igwa sa Banuaan kan malilipot, nagwarairak sa siyudad din tabako. Igwa naman sa Banuaan kan malinaw, tiwi, asin, siyudad kan ligaw. Taod-taod sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig, mangreta!
3: Are you a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BES Ed, HAB Political Certificate in Education, Graduate Studies Programs, MPA, MBA, MM. Please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
6: You too can share the relief.

0: Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
1: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang lang.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita. Kaano ko sa Beetle Shal? Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng god ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato,

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay ng RRS Marketing region-wide? Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na

0: Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang ibang enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting expert in enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa M. Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin and My Prizes, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Buen Osa. King.
4: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa sa indugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Buen O. Huwag na po ang ratsadakan. King Barreta. Enot sa lado lokal pigtratar na sa sangguni ang panlalawigan kadalbay sa paagikan Committee on Budget and Appropriations sa sarong ordinansa kan banwaanin Santo Domingo albay na mataonin insentibo sa mga bar PRC board examination top notches sa sinpases. Ginibo ang committee hearing sa New East PE Session Hall kasunma sa District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla. Sa naon ang bitan ng pagtiripon, pig-review ang Municipal Ordinance Number 016-2026 na igwang titulong an ordinance granting cash incentives in a plaque of recognition to all bar PRC examination top-notchers and passers who are residents of the Municipality of Santo Domingo Albay and appropriating funds therefore. An author kan naon ang bitan ng ordinansa iyo si Municipal Councilor Dino Jose E. Sortina, sa eraram kan on ₱85,000, to sundo 5, nasa ₱15,000, mantax to 10, nasa ₱10,000, asin ₱2,000, para sa mga examination passers. Umeto, kan pagtaoning insentibo, yun na matawananin pagbidbid ang mga examines, siningman premyo sa pagtaonin onra sa banwaan.
3: Si Buen Osa, King!
4: Dahil dapat na maglaog sa trabaho ang job order na empleyados kan gobyerno probinsyal kanalbay kun bako papirmado ang sa indang appointment pinag-gobernador Noel Rosal matapos ang flag ceremony sa Kapitolyo Probinsyal kasunma. Sigundigni, kaipuhan na igwang mga naglalaog sa trabaho tanganing masiguro na ang mga ini makakaresibikan sa indang sweldo kada bulan. Magigirumduman ang ipikontrata sa mga kaswal na igwaning kada quarter, igwamanin kada semestre. Mientras tanto, poongon niya na aldaw, istrikto nang ma-implementar ang Kapitolyo Provincial kan pagsulot ning uniform kan gabos na empleyados kan probinsya. Sigun sa gobernador, dapat na iba-iba ang sulot kan mga empleyados kan gobyerno probinsyal kung kaya igwang pig-prescribe para sa mga ini.
3: Si Buen Osa, King.
4: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat ang ating katawan na ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement?

0: na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection, walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at Jamid Parma.
1: Si Bueno sa King.
0: 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Dakula ang kaugbahan kan mga parauba sa probinsya din Catanduanes matapos ma-receive an insurance indemnity para sa mga pananong distruso kan mga nakaliis na kalamidad. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kikig Iguang Kabilugan na 6.397 milyones de pesos ang naibayad kan Philippine Crop Insurance Corporation PCIC Bicol sa maabot 563 na parauma gikan sa mga banwaan kan Pandan Asin. Karamuran konsain ang distribusyon kan mga cheque ang pinanginutan ni insurance underwriter Joe Bermejo sa pagkikipagtabangan kan mga personais kan municipal agriculture offices kan naunang bita ng mga banwaan dahil ang kani panagos ang pag-inganyar kan PCIC sa mga parauma aprobitsaran ang sa indang mga insurance program tanganing maprotihiran ang sa indang kabuhayan laban sa pagkalugi darakan mga kalamidad asin iba pang sektor kan agrikultura.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, balitang police blatter mga katidugon padagos na ang pinagigibong maigot na investigasyon na kan Municipal Police Station kan ginubatan albay may kinaraman sa pambabadilgadaan sa Sarong Mister duman sa Sityo Magarug, Barangay Bululo, ginubatan albay kasuod ba magigirom duman basa na inisyal na pahayag kan misis kan biktima igwanin sarong lalaki na nagpasiring sa saindang harong asin pighanap ang sa iyang agoma. Kana ini ituro asin an Mister Magluwas nag-ibanan ang duwa kasabay ang suspitsado sa luwas na partikan harong asin nabigla na sanama ng bisis dahil anta nakadangog ini nina putok nin badil. Duman mga katindugon na diskubre na ang sa iyang Mister binadil kan suspitsado na pinagsasabi kan mga otoridad. Igwa ining langkaw na 5'10 may maray na lawas na kasulot ni mint green na t-shirt kaking shorts asin may bit-bit na badil. Panagos mga katindugon ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ano ang motibo kanaon ang bitanang pambabadil.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Taod-taod ang iba pa.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware.

0: electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon, Pozzolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
1: Tao po.
2: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
1: Bibili sana ako ng pampahid.
2: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
1: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
2: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Eh, ito oh, Paulini Men.
1: Paulini Men?
2: Oo.

0: 8 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Manong Dan Bitara, oras na naman, tanganing padag! Maray na good morning kay Ma'am Cathy Hiron, Monica Bruncano, Cha Salvi Corral, Jan sa Libod, Malinaw Albay, Mr. Jomi and Ma'am Pasina. Oy, kay Madam Tess Bordonada, dyan sa Sentro Kan Malilipot. Kay Busmar, buda kay Dariso. Kay Mading Emma Barquilla, dyan sa Saod Kan Malilipot. Kay Ma'am Mading Birgi Canyo, si Rex and Ma'am G. Buates, Aida Ramos, oy, Beth Calios, sa kabuha para ang tabay niya to sa TV. Kay Nina Palanas Bubis, Marinaga, at kay Manong Mani, sa kabos na nagdadagog digdi sa Suwa, Malinaw. Sa Braga East Family and Balasi Family. Yaon man ang bungkul mo, buda Bobis Borromeo Family. Kay Mariel Buelya, Wilma Foliero Clidoro, Maria Corazon Buba, Wilma Benes, Brosilian Babrutas, kay Mariel Buelya, kay Maricel Viñas, Senior, Maricel Millares, Madam Noems Bilen, kumusta na? Jael Birrando, Imelda Colar Copino, Ninya Vilches, Minerva Bendicio, kay Mark Riluya, Sain Magno, o Sine Magno, Kuya Baal Clavicilio, sa mga taga TV, Aurea Burse, Madam Eden Beron, kay Pading Noel Volante Banyal, Kana, Albay Operators Transport Cooperative. Sa tuwing mga paraan tabay dyan sa Panarayon, kay Manong June Miranda, si Madam Danag Bergma, kay Princess Sarate, Edwin Ibasan, Romnick Bilaos Barbero TV, pabati kay Mama na happy birthday. Happy birthday po, Madam Isabel Bilaos. Pampira naman, Romney. Kay Rowena Bulinan. Marina, good morning. Watching from Batangas. Angie Bunggun Bunina. Kay Annalyn Vidal. Kay Elizabeth Vilches. Kay Ati Beth Talon. Kay Pading Carlo. Kay Budal. Salamat tabi sa maamiso na pinya.
1: Si Bueno sa
0: King. Kay Ati Beth Butalon, ah. Tapos nagsabay pa si Lula Gilay, nagpadaraman ki pinya. Yata daw ang mga pinyang pinadaras ako, panibasa libre, mga maamison. Dahil so formosa bagay ito, Manong Mani. Mga maamison talaga. Aram mo niya to, ang dagdag na informasyon na sa linya si Erickson Brutas. Erickson, maray na good morning, pasok! Erickson? Manong Mani sa inini. Erickson? Ah, sige, diretso.
2: Maray na pagkaaga, tabi.
0: Go, go, go.
2: Maray na, Sir Buen, siring man sa mga para niya to.

0: Itso tabi, Erickson.
1: Mm-hmm. Nagpaabot nin dakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos na mga nagtarabang tangani Mako Aninda ang Best District Jail na award sa Bilog na Nasyon. Sigun na kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media asin kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na magpapadagos ang nasa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Tangani matabangan sinda, mantang sinda na sa district jail. Para mga lams arukan pagtatahi, pagbake, work pang iba, dag na ganan siya asin kaaraman sa sainda. Mientras tanto, padagos man ang napag-aadalakan mga PDL sa in, presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadago sa pag-aadal mantang sinda na district jail. Iyan ang dagdag na barata. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Erickson Brutas, Tintuguna.
2: Tintuguna News Report.
0: Thank you so much mga katintugon si Erickson Brutas. Ang programa ngayon atot sa Edukan Dinil Bakery, tinapay puwerte dasok pirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang tabako sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming niya on ang Barsaga Itiri. Mga masipa, panguntuhan merindalan pamanggihan sa Barsaga Itiri. Sulka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na agahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang Barsaga Itiri 24 oras nang nagsiserbi igwapasin na kan air condition na inting barbershop and salon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri pirmingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man, ang malilipot kakpit ko lisiyong pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boyasin, Madam Girlie Beya. Makukuha, along National Road yan po sa barangay San Isidro, Ilawod, malilipot albay sa mga barabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit ko lisiyong. Ayo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo alas 6 pa sa registration alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan partner kan mga mister asin misis na habu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lak Laundry Shop servisyo sigurado sa presyong kaya mo ang Adam Lak Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya. Ang mga musingon indong labahon pagluwang sa makina, itsurang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha sa Purukuno, Poblacion, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nat, kay Liana. Siyempre sa mga mapagayon kan opisina, kan sa indong House of the Rising Sun, iguanin beautification project sa barangay, mga eskwelahan, naghahanap kamonin mga dekalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, iguansin da, kolor na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan programang Kikig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno sa Kikig.
0: So kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Party kan mandato kan Department of Agriculture ang pagkonstruir nin Rice Processing System, RPS, para sa pag-implementar kan Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Inani pinagpahayag kan Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization sa pagsasabing madali nang makumpleto ang sa indang proyekto sa siyudad ni Ligao na nagkakantinad 85 milyones de pesos. Kung saan ang modernong pasilidad ang kan-DA Philmec asin gobyerno provincial kanalbay magigirumduman saro ang naunabita ng proyekto sa tinatansya sa ulat sa bayan ni Gobernador Noel.

0: Rosal kanakalis na Sabado kon sa in pinaglalauman na matatapos ngunya na taon ana na ang kabautan mapababa ang post-harvest losses kan mga parauma asin mag-improve ang kalidad kan milled rice and rice processing system RPS mataonin akses sa mga parauma nin paroy para sa pagpamara asin pagmulino particularmente kon tag-uran
1: si Bueno sa
0: tinawanin on Rakan Tabaco City Police Station sa panginot ni COP Police Duty ng Colonel Berhel B. Bimata ang mga barangay tanod mga katindugo na haloy nang nagserbi sa barangays ini sa irarom kan programang salamat kapatid gawad ng pagkaki o pagkilala sa mga katuwang sa barangays. Igwapo mga katindugo nintulong barangay tanod na pinagbidbid kasuod ma dyan po sa atubangan ka na Tabaco City Terrace na bilang party man mga katindugon kan ika-31 celebration kan Police Community Relation Month kan Asyuna ang mga tanulugon sideradong force multiplier kan mga miembros kan PNP ang tangani na enot magresponde sa anuman na sitwasyon sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa
0: mapakusugon ang pagtatarabangan kan Commission on Higher Education Ched Bicol as in Overseas Workers Welfare Administration OWA Bicol para mas mapahiwas ang oportunidad sa kuleyo kan Overseas Filipino Workers ini sa paagi kan Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ETEAP konsain ang duwang ahensya nagkaigwanin pagtiripon kasod ma sa panginot ni Ched Bicol, Regional Director Demetrio P. Anduyan Jr. Digdi, pinagdiskutir ang mga paagi tanganing mas mapahiwas ang kaaraman kan mga OFW unong sa naunang bida ng programa kasabay ang mga listahan kan mga deputized higher education institution sa kabikulan asin ang mga kursong pwedeng kuanon sa irarom kan programa
1: si Bueno sa King.
0: Mientras tanto nakatalaan i-roll out kan Department of Social Welfare and Development DSWDB Bicol sa paagi kan Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services kala ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project PCRP ini gigibuhon sa 53 na banwaan sa kabikulan kasabay ang pagpuon kan Municipal Resilience Team MREST Organizational Meeting ngunya na bulan na Hulyo 79 target na banwaan sa kabikulan nagi sa naining ngunya na taon na 53 konsigwanin duwang banwaan sa Camarines Norte 27 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 6 sa Albayd, 7 sa Sursogon, asin 8 sa Masbate at ma-implementar kan programa ngunya na taon asin ang tadang 29 banwaan sa masunod ng taon 2027 sa implementasyon kan Batch 1 igwapo ni na pundong 2.990 bilyones de pesos na munang allocation asin 598 milyones de pesos na local counterpart gikan sa mga mapartisipar na LGUs. Pinagsasabi na ang mga resipienteng banwaan kan proyekto napili dahilan sa dilantera ini kan environmental asin natural hazard dakul na bansot na aki asin iguanin mga IPs sa irarom kan proyekto ang first, sundo, third class municipalities marisibi po ng 50 milyones de pesos na grant mantang ang 4th sundo 6th class municipalities milyones de pesos and marisibi
1: si Bueno sa King.
0: Taod bugon ani
2: Ista at biyahero probong huwag na mag-alala nandito na ang Enterprises

0: Salvacion Tabaco City. Multiple brand new tires. De calidad na recap tires. Nitrogen tire inflator. Pickup center tires for recap. Wheel balancing. German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na. Para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises. Kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion Tapti. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automart. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair and tune-up, ATIS and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Outer. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Kilamasi!

0: No collection.
1: Si bueno sa King, King, King.
2: Limang po't walong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayong mga balitang pambansa. Inaristo kahapon si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang magpunta sa Sandigang Bayan para harapin ang non-bailable plunder case kaugnay ng umano'y hindi pagdeklara ng 75 milyong pisong campaign donations. Iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aristo kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristo Tolbiray at Joseph Espirito. Maagang nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa kanyang motion to suspend proceedings at hiling na ipagpaliban ang pag-issue ng warrant. Ngunit nang ibasura ng korte ang motion, agad siyang inaristo ayon kay Interior Secretary Junbic Remulla.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, nagsimula na kahapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inihalal ng Senate Impeachment Court si Senador Francis Escudero bilang presiding officer matapos makakuha ng 12 boto pabor laban sa 8 tutol. Pinalitan ni Escudero si Senate President Sherwin Gatzaliana sa pamumuno ng Impeachment Court. Nauna rito, iginiat ni Senador Alan Peter Cayetano na dapat ang Senate President mismo ang mamuno sa pagdinig dahil ito ang isinasaad ng Constitution. Sinuportahan naman siya ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano. Binanggit pa ni Cayetano na kahit pa siya ang gawing presiding officer ay hindi niya ito tatanggapin dahil labag ito sa Constitution. Sabi ni Cayetano, no more than capable, si Gatzaliana pamunuan ang trial.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Inisnab ni Vice Presidente Sara Duterte ang unang araw ng impeachment trial ng Senado laban sa kanya. Mismong ang tagapagsalita ng kanyang defense team na si Attorney Michael Pua ang nagkumpirma na hindi personal na dadalo si VP Sara sa pagbubukas ng impeachment trial nitong Lunes at salip ay nagpasya itong katawanin na lamang ng kanyang mga abogado. Nilinaw ni Pua na ang hindi pagharap ng personal ni VP Sara sa pagdinig ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa kanyang responsibilidad.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Itinuring ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Jinky Beatrice Luisto na malaking tagumpay para sa sambayan ng Pilipino ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil napakita nila na ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon ay gumugulong na. Sa press conference matapos ang unang araw ng paglilitis sa Senado nitong Lunes, sinabi ni Luestro na nararapat lamang papurihan na ang impeachment court dahil tumugon ito sa mandato ng saligang batas.
1: Si Bueno sa King, King.
2: Samantala, kung sa ang posibleng pagdating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo sa 2028 President ay 2 Arthur Sugon ang nagkumpirma hinggil sa plano ni Robredo na tumakbo sa susunod na halalan. Gayunman, hindi binanggit ang pangalan ng 2 alkalde at kung paano nila nakuha ang impormasyon sa plano ni Robredo.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: Mga katindugon, taod-taod ang iba pa.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang

0: Solidong Nara Wood and Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos. Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Malsun pa
8: si Bueno sa
9: King Philippine Standard Time 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Marata lalong lalo na manong mani sa nasasakupan kan Tabaco City Substation Feeder 3 San Isidro Section. Igwapo din naka-schedule na power interruption mapuon alas 8 din pagkaaga sundo alas 5 din pagkahapon. Rason, massive right of way line clearing activity. Mga apektadong lugares sa Malilipot, Barangay San Isidro Ilawod, Kanaway, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Santa Cruz, Santa Teresa, San Francisco, San Jose Portion, asin Binitayan. Sa Bakakay, Barangay Sugod, Panarayon, Hindi, Gubat Ilawod, Gubat Iraya, Binisitahan Basod, San Pedro, Kahugutan, Barangay 1, 2, 3, 4, Sundo 14, Igang, Baclayon, Basod, Bayandong, Pili Ilawod, Pili Iraya, asin Banaw. Iya, mga katindugon, massive right-of-way line clearing. Iyo, dapat malinigan man ang gadan linya. Ta tagurana buda tagbayu tagbagyuhan na digdi po sa Pilipinas. Iya. So, pirang oras ngaya ayan buen. Bilang na po nindo. Kinakman ka kaya buwin nung lapakan ka. Ha? Mala, mapuun alas utsodi. Alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Siyam na oras. Plus 5 tama. Siyam na oras mga katindugon ang brownout. Digdi sa satuyang palibot. Sasakop sana. Kana tabako feather tree. Mga katindugon iyang. Kung kamo makasalbar, di mas maray. Kung dai ini mas malawos, mas maray.
8: Si Bueno sa King King
9: Tador di Pisil baga ano ha. So mainit ngunyan ang panahon. Mga katindugon, ang sa kunyang partner si Madam Salvi Mahadillas, ha? Ang OIC ngunyan na puon kasun ma sundo ngunyan. Ta kita mga katindugon naga patyal-patyal mo na ta ang sa tuyang under chassis medyo big kokondisyon. Kaya sa mga magurang half day lang po kita ngunyan dyan sa San Jose National High School. Ngunyan na pagkaaga ta medyo okay pa man po ang kamurugtakang kampanahon na no pagkaaga. Ang grabe ka grabe ang init pagka hapon na ano. Although nagpupuon mga alas 11 ang matinding init. Tolerable paman, kaya paman. Kasi diyan nga ni sa instructional block na iyan, talagang medyo kung mapapwede man sana na dai mapagparaulang ang face-to-face classes, mas maray. Iyo? Dahil lang ta ang maot kang Department of Education, talagang 100% na magamit ang ipinagtalaan na periodo para po sa teaching and learning process. So yan po ang pinaka-obheto kan instructional block. And sa laog kayan, mga katindugon, dahil dapat nin mga anuman na kaulangan. Kundi ang mga arog kayo ni mga force majeure na bako man yan buwin yan force majeure, man-made ngayon iyan o kaprito. Kaprito kagabuhan mo ngayon buwin.
8: Si Bueno sa King
9: ayan po di summative test pa naman ngunyan kasuod ma pala nagpuon ang summative test base sa 3 school calendar mga ka 3 term school calendar naka-schedule ang summative test na puon kasuod ma ta nakatapos na kita kan inot na pirang aldaw nga. Iya ba anang pangyari pinahit pa kan brown out giraray mapuon po ang brown out alas 8 nin pagkaagang unyan sundo alas 5 nin pagkahapon tabako feather 3 ana apiktado lalong lalo na malilipot buda bakakay pero itong mga yaon sa isla dahil po nin problema kaya
8: si Bueno sa King King
9: paano nga yan buwin kami dahil mamroblema kasod ma kami ma
10: ako ba na yan
9: ayaw ba ana nagmeron ka mukan day one para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kumusta man ang sa indong obserbasyon? Ha? Kumusta man? Talagang gurulatan ang pahit ano ha? Ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte si Attorney Sheila Sison. Urag-uragon? Anda na ba kayo? Prosecutor sa inyong mga ipipresentang ebidensya kasi kami handa na. Nalingawan ni Madam Lead Counsel na ni Madam Attorney Sheila Baya Sison na day one pa sa mga katindugon day pa nakakapagpaluwas nin mga subpina sukorte
8: si Buen Osa King
9: eh makonsilo talaga ano makonsilo oh nalingawan ni Madam Attorney Lead Counsel na day one pa sana mga katindugon nagkaigwa pa sa naman ki mga preliminaries and antes na magpresentar mga katindugon nin mga testigo normal baga na dapat igwanin mga subpina taday kaman i-recognize dyan sa impeachment court kung dainin official na subpina na ipinagpaluwas ang mga iniop. Day ka man nga digdi ka sabay nagaparasawong-sawong. Pero tandaan po niya to, giraray mga katindugon, na more than just a political event, ining trial pong ini, test po ini sa satuyang democratic institutions. Kaya, minapagirumdum po ini sa lambang saro sa satuya na bilang opisyal igwa po kitaning accountability sa irarumkan sa tuyang Philippine Constitution. Accountability mga katindugon na dapat day niya to pagbasang-basangon. Taan accountability gikan mga katindugon sa mandato kan mga tawo kan mga tawong nagtiwala sa imo sa paagi nin boto. So argumento ni Attorney Sheila Sison na si Vice President Sara Duterte binutuhan ki sobra 32 milyones na mga Filipino kaya dai nina basihana ana sinado pawaran o pawaraon ini sa puesto sa nagkapira sa nang mga kunyan miembros kan impeachment court dahilan ta igwa ining mandato sa 32 milyones sobra na mga nagboto sa saiya. Kaya nga ni po, rumdumon niya to na mga kitang mga opisyalis ano ha? Kapag ka kunyan nag sisirbi na kita natakwa na po kita nin mandato sa linguyon po niya to si mga tao na naglalaumkan sa tuyang serbisyo. Dapat dai po niya to pagbasang-basangon ang tiwala ang mandato. O kaya baga, saro sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust. Kasi nga, ilihido ka, igwa ka kay mandato sa tawo, agikan sa tawo, kung kaya pinagnalauman na kita makasirbi. Pag-usa naman, ini may kinaaraman kay Vice President Sara Duterte sa kung si isay man na mga opisyalis na nagpresentar kan sa diri mga katindugon sa publiko. Naghagad ding boto, masirbi kita. Ang pinahit mo na niya to, dahil niya to pagpahito na aninuton ta ang personal na interes.
8: Si Buen Osa, King!
9: Dahil ang takdakol na mga existidong leyes na nagpupugol sa satuya na dapat ang priority niya to personal na interests igwa dyan Republic Act 6713 otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na dapat ang perming ikonsiderar niya to general welfare kapakinabangan kan mas dakol bako so pili sana. Kaya perming maribok sa barangay tapagabot na duman sa mihuras itong mga dapat na tawanan

0: Gay na tatawan ang tana pipili sa na mga katindugon kan mga kagarong. So sabot niya to na ang sisay man na kinasuhan inosente po siya. Duman sa presumption of innocence baga na sundo dai na papatunayan na katindugon inosente ka. Kaya ang gigibuhon maagi sa litigasyon. Diba? O nagkakaigwana mga katindugoning o magkakaigwana ngunya na alnaw dito presentation ng mga katindugon o kansa indang mga ipinagpreparar na ebidensya kasabay na siyempre sa mga matistigo o di maraman niya to ngunya na aldaw kon sisay ang enot na isasalang kan prosecution o kan grupo kan House of Representatives tangani na suportaran ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Proseso po ini kung kaya maniniguasin dapat anuman po ang satuyang mga political beliefs. Importante mga katindugon na irespeto po niya to ang proseso. Ini ang panahon tangani na itong mga aligasyon labanan nin mga patutuo. Labanan mga katindugon ng mga konkretong ebidensya na ang mga aligasyon aligasyon sa naman ng God dai po nin basihan. Yeah? Sige, ilingo naman niya to kung ano ang mga pahit at yan.
1: Pasaway ka, tunaw ka.
0: 18 minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning kay Janet Monasterial, Vilma Bernal, Elsa Volante Manigaw, Ana Francisca Tamang Barameda. Good morning, pasyout out po kami digdi sa napaw bakang ka Albay na perming nakaantabay sa programa mo po Barameda Family. Taod-taod mga katindugo ng iba pa.
2: Tama kabaylisan na kang mga
3: ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura. para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's available at all drugstores near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Malsumun pa
9: si Bueno sa King Raki.
0: 24 minutos na makalipas po ang alasays. Marina, good morning kay Madam Brisilda Kundat. At siyempre sa inyong mga pagriba dyan sa Barangay San Carlos na naka-duty sa pampublikong eskwilahan. Uyug-uyugon mo Dakol na si mga aki na atab nagpasiring dyan. Madam Brisilda. Kay Linang. Si Nani watching here in San Ramon. Uyug-uyugon mo. Kay Adelaida Bubay. Pa-shout out dito sa Bubay family sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Kay Urad Ubaltin. Pinahit po na ko din do. Kay Madam Maricho Janet Monasterial. Marina, good morning man kay Vilma Bernal, Elsa Volante Manigaw. Siyempre kay Antonio Camaya, kay Christian Masinas. Ay, kay Ate Beth Nabotalon. Puwerte so Formosa Ate Beth, maamison, matubigon.
9: Si Bueno sa King.
0: Marina, good morning man kay Chiri Carburha, buda ka sa sayang mister. Na si Jerome. Happy birthday today kay Sir Elmer Sabal Berino. Diyan sa Puro Kuno San Lorenzo. Kay Pai Jun, buda kay Maiglo Bursi. Marina, agaman po. Ano pa ngaya buwen? Ana pahit. O di, an mga yaon sa social media, mga makarawon, mga wild and sa indang imagination. Nyata ngaya buwin ong lapakan ka. Di ang pinahit din na duman, pigsunod-sunod ba nga, sisay ang enot na naaresto. Nga, Senador Bong Rebilla. Sunod, Senador Jinggoy Estrada. Pantulo, Senador Marculeta. Duman sa pang-apat, question mark, si Sedaw ngaya ang masunod. Yata, ikaw pag masunod.
9: Si Bueno sa King.
0: Pagyagas the Bines dyan sa Binitayan, malilipot sa Bisin Family, Kan Purok Uno. Uyug-uyugun mo si Pagyagas the Bines. Ano an pigluto mo ngunyan? O tibaan sige an baili mo na? Kay Madam Alma Balingding Bordeños watching from San Miguel Island. O, sa mga taga Isla San Miguel, maray na aga po sa sign pamanlugod na nakapamahaw na kita. Preparado na naman tanganing maghampang sa panibagong hagyat, mga katindugon kan kinaban. Congratulations kay Naga City Mayor Honorable Maria Leonor Robredo on her election as regional chapter representative of the League of Cities, and albay Governor Noel Rosal on his election as regional chapter representative of the League of Provinces for the Regional Consultative Committee, RCC Bicol Region. The RCC Bicol functions as a key advisory group and consultative body on matters relating to real property valuation, assessment, and taxation. We shall look forward to your leadership and meaningful contributions to the committee's work toward fiscal excellence in public service. Giraray, congratulations kay Mayor Lenny Robredo and kay Governor Noel Rosal.
8: Si Bueno sa King, King, King.
0: So, kasood ma actually, ang purpose ko nyata tanagpasiring sa Sandigan Bayan, si Senador Marculeta asin ang sa iyang abogado, dahilan po sa igwa inining motion, mga katindugo, na iuktaba na mo na, dahil na muna pagtrataron ang sa iyang kaso. Bako ngaya maninigo, as in ini ngaya politically motivated ang kasong plunder kay Senador Marculeta. Actually, ang rason ko nyata tanapadali iyan, dahilan man sana sa iya.
8: Si Bueno sa King, King, King.
0: Nyata, mga katindugon, orgulyoso niyang inako. Sa diri niyang programa sa telebisyon, mga pag-iriban niya, na siya nag-resibinin pirak sa iyang mga barkada, mga katindugon, as in, ang sulamente ngayang pighagad sa kuya, dai na pag-unambitanan sa indang mga pangaran.
10: Doon ako nalungkot.
0: Mga katindugon, ang kantidad gikan sa tulong donors kidating congressman si Sengani ito, kaibanan niya, mga katindugon, defensor, tapos o duwang negosyante, ang pighagad man sa nangaya sa kunya, iyon na dai na sinda pagngaranan. Pero later on, na unambitan, mga katindugon, si Depensor Buda Suduwang Negosyante. Nya ito baga ngaya buwen, ang pirak na inbuelto, baku man ngaya pirakan gobyerno.
8: Si Bueno sa King, King, King.
0: Nyata ngayata, plunder ang ikinaso kay Senador Marculeta. Mga katindugon, binasa ko nindiit na pahit, aaram po nindo, pwedeng di ako nindo tubudan. Pag ako nagparam po nindo, pwedeng di ako nindo tubudan. Pag ako nagparam,

0: Pangulo, tangani na ikamakasangsang dyan, dapat ang pirak na imbuelto dahi magbaba sa 50 milyones ni pesos. Nagkataon, 75 milyones ni pesos ang imbueltong pirak, mga katindugo na rinisibi ni Senador Rodanti Marculeta. 30 milyones mga katindugon kay Defensor. So sarong negosyante 25, so saro 20. O di 75 milyones. Iyo, niya siya bagangaya napawa running sala duman sa COMELEC na dahil niya iniipinagsabay sa susi dahilan sa argumento na ang pirak na 75 milyones na receive niya durante kanbako pa siya kandidato. Maski nga ni nag-file na po kan sa iyang certificate of candidacy, pero igwa po din a desisyon ang Korte Suprema na sundo dahil pa nagpupuon ang campaign period ang sisay man na nag-file din kandidatura. Maski igwanan ng COC, you are not considered candidate kapag ka naipa po mga katindugo nagpuon ang karampanyahan. Di iniro man ang God, iniro niya na resibi itong 75 milyones ni pesos, di nakalusot niya mga katindugon sa COMELEC dahil ang tadaiman niya pigsabay ito sa sose. Di okay. Ang problema mga katindugon, kung dahil niya isinabay sa sose, dahil ang ta ang kontribusyon, donasyon na resibi niya antes kan campaign period, nyata taday mo pinagsabay sa salin.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mga katindugon, duman siya naula dahilan sa ang mga empleyados kan gobyerno, mantang nagsiserbi ka sa tao, dahil ka dapat po mag-receive ning anuman na gift, lalong-lalo na dakula ang kantidad.
2: Pasaway ka!
0: Abogado baga siya? Mailing nindo o arugante, gari urag-uragon baga? Siya? Sa kada mahiling niya to sa television, gari urag-uragon baga si Senador Rodanti Marculeta? O di alangan mandain niya nasasabutan? Alangan mandain niya nabasa ang Republic Act 7080? Na igwang provision duman? Na unplunder case, bakusa naman pirak ang gobyerno, kundi pati pirak mga katindugon na donasyon gikan sa pribado.
1: Si Bueno sa...
0: Kaya nga ni, baga kung magigirumduman niya to, si impeachment magalaban kay dating presidente Joseph Erap Estrada, ang pirak na imbulto baga duman sa wedding, sa ganansya, sa... Di ba? Bago man pirak mga katindugon na gikan sa gobyerno, pirak sa pribado, and pinaka target o pinaka dahilan mga katindugon kan ginibong impeachment trial kay dating presidente Joseph Erap Estrada. Kaya sige lang, nasa sa induman niyan kuni pagpara insist nindo na politically motivated ang kasong isinangsang sa indo. Pero maghurup-hurup manggiraray ka mo, taka mo, abogado ba ka? Nakakasabot ka mo kung ang sa indong pinagibo, dahil ka mong pigbalgang lay, lalong-lalo na sa Republic Act 7080. Ya!
2: Lato ba na yan?
0: Kinabon! Ano manong Dan Vitara mo na? Manong Arnil Aswit na? Oy! Kumusta na daw si Manong Nog na? Manong Nog? Kumusta na ang pahit ha? Iya ba, naday na lamang ako narumdumangan sa kuyang mga barkada.
2: Wow.
0: Si Manong Nog Abila. So, sa kuya dumanako yan, kariton. Naka... Manong Nog, maan lamang kung marumduman mo man, so kariton kuya. Kinaman.
2: Kahit.
0: Kay Aida Cortuna. Basta mga katindugon, tandaan ta, ang gamos na pangyayari, digdi sa satuyang palibot, ano ha? Bako sa kung ano paman, ayan po ang sarabuton niya to. Ayan, lalo na ining nangyayaring impeachment. Maski sa inpo kamong political

0: and sa indong political beliefs, aksepta ron ta na ini proseso. Ini po ang panahon na nga ni na mawara ang mga duda di udo di ada mga katindugon kan mga bagay-bagay. Iya? Intatandaan ta na ang sisay man na tao, manong man eh, manong Jun Sapiter, na pinag-akusaran, inosente iyan, sundo na dai iyan na apuprobaran. Kaya, importante baga na hampangon niya to ang ano man na reklamo. Oh, ito, si dating Senador Laila De Lima, ah, sa panahon na ah, siya senador, ikinunkun sa kalabos. Dahil po siya nagdulhag. Siya mga katindugo, naglaban, hinampang ang mga kaso laban sa iya, sundo na, ungun yan, nakabalik sa Kongreso, ah, sigabos na mga aligasyon laban sa iya, napawaranin sala, ah, napawaranin saysay. So, arog kayan ang proseso legal na kapag kapiga ako saran ka na sa paguna mo balubagi, hampangon mo mga katindugon tayo mga iling his hampa. Ah, so, presidente niya, nipin niya, nagdulit mga katag ay nagamra niyang abde ako nindo pagpahito. Ba, mga katindugon, bias kita, ano anong mako ako sa mga ini mga katindugon, umi. Eh, pag barasa nga ni ikaw, antang pangyayari. Kasi sa mga mo, kita gabos manong mani, nagtutubod na ang sira, nababanwit sa siring, ha? Ah, ang mga opisyalis na nabes, ang paguna, mga urag-uragon, na bangudoy. Okay. Iyon na iyan, mga katindugon. Ang supas na sa inis. Ay, di. So, bunta nag-sabot. Kumusta nga, control? Mga katinan flood siyempre isante ka mastermind na put supresyon ka Canada naging ram niya di ligar ka dating ha Romaldez o big po nga katindugon taday tangani ni pwedeng pagparahin wapit siya kimakukan na iya ay isang tsong Romaldez anong nangyari indugon at technical mga katindugon sunag ah plain day man nagsunod sa pala na magbayad din na 20 milyon mahit ka kan 20 milyon ikit natin luway-luway sana ano man na ah ibo malabos adong magubirno o patubod na gan sarap pa karabwa bayso pero sa daibas mag-file nin ka nga siya ina hearsay nga kituya kankur iba porte an mo kitang pero pagabot eh igwap song pig sa pag na dingkang mautan tado sa isang maiyato sabot po yung mga buot na isa ikinanang saga atibet bar saga birsyon atibet bar paliliput kong kay busboli bay aning man kay boy and enterprises tay man sa boundary siya kay sering asin kay manda thank you so much man's color mix paint center store asin ba beya madam Helen Berweg so much kay councilor Rene na amigo kapag ang baray ng kay Richard Mahain na Martires so kapag titiwala digdi sa 91.fm try si Mano enjoy day family bless ako po indug
1: Yes, radio. News na Colombia. Happy to call ng Blazemoril, mushroom at syempre, wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinang. Ang best coffee ha. Napili bilang organic herbs sa buong Pilipinas bilang standing herbs sa Pinas. Ang best suit kung araw ang kapartner cafe kasi kinilala, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay pinaherbal na kape sa ipagsamagaling. May pa ba? Siyempre, kinilala na nga pinakamagaling, pinakamahusay eh. Kumbaga, bakit ng iba ha? Kaya kung gusto mong masulit talaga ang pagkakape mo mula sa aroma, sa lasa, relax ka na, tanggal na agad ang stress, mai-enjoy mo yung pagkakape. Eh, malibre, pagdating sa benepisyo, mas lalo kang panalo. Kaya ilibalsang pares. Kasi ngayong panahon na, eh, yung ikape, yung pagkakataon, na mga nyo sa mga tinda, yung presyo na mataas lalas daw, eh, best cafe na natin. Kung ano presyo, siya pa rin presyo niya. Pag nyo ng best cafe, mga kawin. Stress sa presyo. Ano yung presyo dati, ano? Kahit nagtaang herbal. Puro best cafe. Eh, hindi lamang yung uri na best

0: caffeine coffee din yung tanjante, yung pilap. Lami ang lalo kang mas coffee with herbal mix, ha? Siyempre, best coffee na nagtatang mga sangkap. Isa ka, grabe ako, pero malaki mga sangkap para magdagdag na ng sanggal. Mag-alam na kedyo matinan, ha? Kaya lakmak yan ang best cafe blood. Kaya nandyan ang bean and coal mix na nagtataglay naman para mag-cholesterol, sugar, blood pressure, limbang achieve ng harap mong katawan, ha? Macho, maging pulba. Diyan lang best cafe. Matindi, pagtatake, maging quality. Panalo ka, debado, rehistrado, administration, intellectual property office, certificate. Labuti supermarket sa inyong...
1: Bago! Best introducing Fago Ante Pape. Mas pinasarap, mas pinintrition. Dahil sa mga 20 great of love benefits. I'm dating Best Cafe Go. 20-in-1 Herbox.
2: Versa Chase, the original taste of Best Cafe Coffee with herbal meat.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, di ako nawawanches at pimples. Ang dami ko ng silbukan na mope and pagbab. Nung nasubukan ko ang Era Charla, ang smooth ang sata pa ang itsura ko. Si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Choxify Cleansing, Platinum Enriched with Activated Charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available at drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, napakaganda ng topic na tatalakayin ko po ngayon, ha? Pero bago po talakayin yan, nais kong muling ipanyo ang isang magandang produkto po natin na talaga ito napakatagal na sa market, napakarami na pong nakina, napakaraming totoong testimonya na mga ipinararating po sa atin at yan po ang Best Cups Minerals Food Supplement. Napakaraming food supplement sa market ngayon, ano? Karamihan dyan, herbal, galing sa dahon. Wala pong masama doon, ha? Pero ang lalong matindi ay ang mga minerals, mga ka-wellness. Lalo na pag all natural minerals galing sa kalikasan, tulad ng mga minerals na laman ng bawat kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Kasi ang mga minerals, mga ka-wellness, ang pinagkaiba nito, direktang sa cells ang tulong nito. At ang mga cells po kasi natin, nangangailangan sila ng mga minerals para manatiling malusog, lalo na kapag tumatanda ang tao. Tandaan nyo, ha, kapag ang cells natin ay mahina, at kung naman hindi magaling na gumaling. Kaya dapat yung pinakaugat ng ating buhay, yun po yung cells, yun ang ating lalong palakasin. At dyan, ano, lalong kailangan ang mga minerals. Every day, kailangan mo ng sapat na minerals. Dyan makakatulong ang bawat kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Kahit i-research nyo kung gaano ka-importante ang minerals. Spark of life. Sabi nga eh, yan ang pinakasimula ng buhay. Kasi yung cells natin, yan ang pinakaugat ng buhay natin. At isa sa pangunahing requirement ng cells natin, mga minerals everyday, ha? Ang kagandahan po ng mga minerals po, nitong Best Cups Minerals Food Supplement, all natural. Walang chemicals, walang preservatives, ano? Direktang sa cells ang tulong. Kaya every gising na pagkagising, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig, nako, panalo ka buong araw at asahan gaganda ang iyong kalusugan, ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
5: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para isakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, chrome, silica, potassium. Best Cups Mineral Food Supplement. Naprubado ng Food and Drug Administration. Safe inumin.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available at drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, ang ating topic ngayon ay tungkol sa ating mga mata. Maraming beses na rin naman na tinalakay ko to, pero may tayo. Nagtatanong siya, sabi niya, Dr. M, anong igamot sa malalang ay anong mga pwedeng ilag? Kikinig po ako tuwing umaga sa maraming salamat po. Santo Domingo, Albay po ako. So sa Bicol, ano, Santo Domingo, kamusta po kayo dyan, ano? Lahat po ng mga taga-Albay at syempre sa lakikinig sa atin, ha? Mga ka-wellness, importante po na alagaan

0: ng ating mga mata. Sakto yung sinabi ko kanina na yung Best Cups Minerals Food Supplement, minerals siya na sangkap. Kasama dyan ang silica at zinc na tumutulong para maging maganda ang kondisyon ng buhok, balat, at ng mga mata. Ano? Kaya una kong payo sa mga taong malalaki ang eye bags, ano? Medyo lumalabo ang paningin, malaking tulong dyan ang one capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. At syempre, maliban pa sa iba pa nating produkto, okay? At syempre, may mga natural na paraan kung na huwag lumala ang eye bags, maagapan at malunasan. Tulad po nito, ha? Syempre, iwasang magpuyat, iwasang ma-stress, iwasan din pong kusutin ang mata. Paspos garilyo, ha? Bawas-bawas din sa mga maalat na pagkain, mga ka-wellness, okay? Tapos uminom ng sapat na tubig every day. Yan pinaka-basic po yan. Mga bagay na para maalagaan ang kondisyon ng mga mata, ha? Pero marami pang iba na natural na paraan na ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tints like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea. Nakitang gas ka lang? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and health. Prevent severe diseases like cancer and heart problems. Its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagka

0: Tunay na talaga siya'y ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit hilo, kagat ng insekto at mapabuti. Isyon, Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nasa pag-aalaga pa rin tayo ng mga mata. Tulong para malunasan at maagapan yung paglala ng eye bags. O mamili kayo rito sa mga susunod na tips. Pwede ito, magpalamig kayo ng 2 kutsara sa refrigerator. Pag malamig na, mahiga kayo, ilagay nyo yung mga kutsara na yon sa inyong mga mata habang nakapikit sa loob ng 10 minutes. Gawin nyo po times a day. O kaya, maghiwa kayo ng patatas maninipis. Inyong mga nakapikit kayo sa loob din ng 10 minutes. Ha? Manipis na hiwa ng patatas 3 times a day din. O kaya, ito mga choices eh. Kumuha kayo ng 2 itlog. Kunin nyo yung puti ng itlog. Ha? Alisin nyo po yung dilaw. And then yung pog, aluin nyo at ipahid nyo po sa inyong eye bags. Banlawan after 10 minutes. Okay? O kaya, maghiwa kayo ng malamig na pipino at mahiga. Pumikit at ipatong yung mga pipino na yon sa inyong mga mata ng 25 minutes. Gawin po yan twice a day. Mga ka-wellness? Mga ka-wellness, idagdag nyo po ito. Uminom kayo araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Yung sangkap niya na luya, na may tulong pa ng turmeric at sato para gumanda ang kondisyon ng mga mata. Mayaman kasi sa lance yan eh. At malunasan po yung eye bags. Ang kagandahan nito, kapag uminom kayo ng Dr. M's Amazing Tea, yung tea bag mismo, huwag nyo itapon pagkatapos nyo pong timplahin. Ilagay nyo po sa ref yung nagamit na po na tea bag. Malamig na, yun po ang ilagay nyo sa inyong mga mata habang nakapikit kayo sa loob ng minutes. So hamakin nyo, na-enjoy nyo na yung napakinabangan nyo yung sustansya ng sangkap ng Dr. M's Amazing Tea. Tapon nyo pa ref, pwede nyo pong ilong mga mata, laking tulong. Lahat ng binigay ko na tips na yon mga ka-wellness, pwede kayong mamili ng 1 o 2 doon na gagawin nyo everyday. Lahat po yun gawin sama po doon. Siguradong makakuman ng mata, luminaw ang paningin, maging healthy ang mata, ngang maagapasan ang mga eye bags. Maraming at maligay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangki. Ang mga susunod na program is Happiness.
4: One Radio, your and music. This is One Voice, One News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan,
4: all in one.

0: Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Picolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help in for every test. Thank you as to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Pag-asa wow.
3: Siluki Place, perfect for your staycation with your family and loved ones. Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secure area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa. Pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Co-op available at LCC Lotte Cove Toastery. Manok!

0: ako si Rex Bautalbite. Dato na, iunsa ang aking budget. Aking kaibigan, itong ira siya. Itong iunting gas ng aking buto. Di hama ba shampoo.
1: Ira Natural Organic Shampoo. Mineral Vent and Strengthen Hair. Regrow and Reduce Hair Fall. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: A student, ilong gumanda dahil
3: all by 3 point. Abot ng mga dalaga.
4: Respect po. Makidistrove.
5: At parang batang vata.
2: Pimples, hello. Sumutis. Kuta dahil sa ira.
6: Ira. One soap. Arbutin. Glutathione. Ang tatlong ingredients. Mundo na napatulong.

0: ngayon na sigura lalo kang pumuti. Kumina.
1: Ako kapit.
2: Self-approved administration. Mabibili sa mga sumunod.
3: From Dokan Botardo Chicken. Mantinidong 1K. Out cash. Sendang branch. Diyan tabi sa tubangan TV. Kitty. Ground floor. Chaco San Jose. Malilipot Albay. San Isipot Okwata. And top sinipap sa Pitok City. Ay makamosa sa indong magkaimis ito.
4: Rasyada ang mga barea. Trenda. Trenda ang madadamo. Paita. Trenda. International. Nakal. Isinwet. Parada. Trenda. Trenda. Trenda para maiinit na barada. Sakay na. Yaw na. Barus and borde. Parada. Parada. Larga. Siyaw. Naniwete. Parada. Trenda.
5: And best cup. One coffee. Best cafe gold. 20. Best cafe black. One coffee. Best cafe in one coffee mix. Q-side. Best juice. 10 in 1 gram best caps mineral men mababakal sa mga butik.
4: Rada 30
6: ay na pagkagabi ko lang tiyada kan sa tuyang mga barata ang kunyang pong as 7 kan humil 28 kay bahagan mga barata department si Matt ako mareyo sa Ansain Dong tagapagatod para sa pagkagabi kan sa tuyang kuna sa kamugtakan kan sa tuyang
4: Rada weather update
6: gusto ang na party kan Nora Luzon kunyang alda nagkakausanin mainit asin mon sa nagkakapirang lugar an badampog na kalangit kaya pagkabangkinan sa mga probinsya na nakahampo. Biantras an sarong bagyo ang present ng Philippine Air of Responsibility and Super Type Interdiction 29 asin dosmitro sa Central Luzon kamakusog na paro sa nagabot sa 195 km ang sentro asin galing sa 240 km ang kada oras nagir sa direksyon sa norte weste 30 km matang epekto ang super type padago sa pinagbakalita kung may posibilidad sa mga masunod na aldaw nagabisuan man ang publiko na magtinig mga biso asin maging handa sa anuman na posibo sa kabugtaon nagato na alas 7 jesnin pagkaaga tanid pa ta, na posibleng maglaog ang kung yung area of responsibility pagulta na 7 pwede o kaya miyak umagahon Hulyo 8 na ini aapodon ining bagyong sinda kakarko matiner subot sarong super typhoon paglaog sa pa alagad padikit-dikit manta nagaagi harani sa extreme northern Luzon pasiring sa sirangan na parte kan Taiwan sa huling monitoring cross 15 km sirangan southeastern Luzon dara kay 205 km kada oras sentro asiran kito si kada oras sige sana mag-o sa rin man na parte kan Luzon nagpatanid asa sibling number 2 sa good number 3 forte asin sa westing part northern Luzon and sa oras na alas 7:11 in pagkalyas barata sa lahat nakamangka sa bagong gibong kunal kansin siya kansin Vincent Ferrer sa Tabaco City bandang alas 11 ni Sudma Hul sigon sa impormasyon nawaran ng preno kaya nawaran ng kontrol sa kaipigbangka sa bahana tangin mabang sigon sa San Vicente Pereira Parish kakatap gibukan kudal nanab nagpasaladain ni nada niya sa naunang bitan ng insidente at man kan mga otoryante asin nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga 7-12 na punin sa ibaskan sa tuyang aristado ang suspect sa karnapig bermandigdi ang hinaklo sa ginibong hunt pursuit operation duman sa Ligao Ligao City Police Station Lieutenant Kerbaitik nagkosong delivery ride kan barangay Tamuling kanadaan manungurang muparada sa luwas kan siya deserning imulisan konsain sa ro sa nahiling TV footage kang kataning naharong asin digdinabis ang suspect asin pursuit operation redanda hanap ang suspect sa kaparehong barangober ang hinaklo warang maipahiling na dokumento ang suspect nabis na pagma ang nabanggit na motor. Sa present, yan na kanlins para sa magkakanigong dis. Mientras tanto, nagabi autorista ang sa indang mga bihikulo as in daibahan na ay tinis sa lugar yung CCTV man na marikas man o ang bihik pagresyadado sa panibot kung may kalugar as in turso tunin na maiwasan ang posibla planong na individual Irugyo punto 4 log na may rar 12 kilometer parte kan Claveria mas bunes sa Hulyo 6 dos yung pagkahapon si kunin sa Palcology T-Box Masbate Officer De La Cruz na intensity 3 sa Claveria Masbate si Rigman ang entela na sin sa Dunsol Sur namatian ang linog sa ibang party kaya maging sa Dunsol Sur tectonic ang pinagpuan ng linog asin waraman na pinag tuman after siya one ang kanopisyal na nag-generate ang si B-Fault Burias Asbang pagarumduman sila preparado anuman na oras si Rigman na dapat na mabagay sa laog pwede sir na madurante kang linog alikayan Russia Tapos alas 7:15 nin pagkaaga ang oras na yan hatod po sa Mineramenta alawa

0: Puning tawo ng ipuan po yan ni mga ugali ng katabi ng cast cap sa mineral food supplement. Ikitang kahit unsing empleyado kan Naga City positibo sa run drug screening kay Alcalde. Da para sa mga naumboy o naduman sa para buno sa albay na training ay asin sa mano ninhayop. Yan asin ang iba pang mga barata masunod ka nagkakamperang pag-ada.
1: Na pang snacks, pang merienda, pang talubang Zap Donuts. Donuts, perfect pang baon, pa snacks. Zap barato na ang Zap Donuts sa gabos ng mga branok ni Osang Fried Chicken House.
2: Mahalagang maguting kalusugan at karamdaman bago pa ito hanap mo ba kumpletong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Laboratory. Meron silang laboratory tulad ng blood count, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, function test, stem test, prostate dialysis, pregnant stool smear at ECG. Meds tulad ng HEPA at hepatitis B vaccine. Checkup for kid medicine folks. OB-GYN checkups at for there's more. Dahil naka-fifth ang session settings, stroke patients, microarthritis, ADHD, depression at ang COS, myoma at nakakatulong ito ng brain function at pampalinaw ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa infants, ang neuropsychiatric and psychological evaluation. In ang aming floor, the Palmer Building, Barangay Bomb ng BDO Boulevard. Bukas kami, Monday to Sunday, 7 to 7, Queens Med Medical Clinic and Lab Diagnose Treatment.
3: A sweet 16. Akanda dahil sa ira.
4: Hello? May 10,000 foggy laga. Dahil sa ira.
5: Labot fresh. Makidistro. Ferong walat.
4: At bat ira.
6: Pulse, hello admirers. Ako ay talat kumi artista. Dahil
7: ira. 3-in-1 soap. Enriching. Glutathione and kojic. Ang tatlong kilala sa buong mga sa mga laboratorong tulong para lalo kang at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Sal Diyos.
11: Ay sa 3-in-1 soap. Food and Drugs Administration sa supermarkets at butika.
12: Rabies? Day pa. St. Jude Atter para itao ang proteksyon na kaipahal. Day maghadi. Tas sa Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan kantidad. Jude anim an mataong luna sa kab kan ayam o ikos. Sa diri o kapamilya, day pagbaliwis. Bukas Facebook page ng Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Bite Center's building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Ama Hospital. O i-contact si Rock 09666 o 04693
14: Mga padi, mga parabaili, mga mahilig magde. Magayon ang kulintig dance to. Lang ini sa Tabaco City, sa Tabaco Zone So. Sampangan sa nakang Renzo. Ang problema, manama sa Tabac Dance Studio. Nag-aag si mga bagong dances. Libre ang training para sa mga actors. Ang studio bukas kada Webes. Ali, hanggang ang as in fully air conditioned 100 pesos entrance fee. Problema mana mabay tabak dan
15: huli ka bumibi best cafe 6-in-1 mix.
16: Ano pong pangalan mo?
17: Ako po si Askes. Kung ito na nakatiit
16: bakit ang napili mo?
17: Lagi po sa klase mas kipigsin kong mas gising ako sa klase mas focus.
16: Gustuhan mo best cafe green
17: napansin kong mas lumalakas ko madalit.
16: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Ang best cafe masyadong matamis dahil meron itong sangkap sweetener na stevie.
15: Ano pang cafe green cafe in one coffee with available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Barreta Uno na po ng pagkaaga diretso ang detalyas kansa Salado Loca. Duman sa Naga City unsay mga gobyerno kanabang opisina ang nagpositive random drug screen gun kay Mayor Lenny Bongpres briefing kan Lunes kasabay sa ang piyado contract of service work of other personnel na binaralan kan lokal na gobyerno kung papaano pa internal management ng opisina kasunod ni kan Rizuan Ginibon na masunod na guidelines kan civil service abay na ang pagsasairarom sa riha kan mga empleyado maghanga din bako subo mahali sa transitibo na lang bagan man na intervention as in support si Rigman sinabi ni Robredo po na ripas ang record ka mga empleyado ang nagtuhon na paling illegal na drug ipapadranot ng troll sa testing na kan ang pag-aram as in ang nagpapalakop sa drakulang ng iligrad sir sana kung nirobre na problema ang illegal na droga sa sabi niyang constitutional police ang intelligence kay ni Ligaspi City and of life program piano para sa mga umboy pang 15 taon 2026 sa inaugural program na sa ibalong creation 18 binibining ayuda kung sa insinto 8 kan sa pribas insinto ang sa pampublikong ospital kung kay Ligaspi City Mayor Hisham Ismail CBA nin mail boy o pigpangaki sa pribadong ospital man

0: itatao sa mga pampubling ospital o pampital sa own hospital. Bigko ubeto kang programa na ans kundi magkorta sa mga pamilyang na bagong sin makatapagkortan sa syudad. Na parte ang kanubeto kang gobyerno kang syudad na magtaoning tabang sa lambang ligaspo pagpangat sa boreal assistance ang magwuso sa pilha ngani na mas pang mga servisyo of the civil registrar na makinabang ang 1,500 kwalipaksyaryo ni matapos maaprobaran mianda sa orden sanggunian panglungsod sa pangenot ni Boots na madando son nagsagaw na training sa good hygienic slaughtering practice sa mga parabu ang albay bit katuwang inspection sa technical operations o beto kang progon ang pagpakan mga gaitan bilog na probinsya nagkatindi ang mga meat handgun sa iba-ibang unit ang sa indang karamahan makaskas sa maagi kan pagbuno mapad kan karne asin makatabang sa salup kasabay raan makatawot ni mga hal asin nakapaligida kalinigan sa litmang pagkapot pinakusugman sa patunod of the Philippines sa sinibabang sa kaligtasan sa Albay Provincial Information Office pati ang sikap ng Albay ang local meat inspector asin masiguro kalidad ang karne na pigpap sa mga merkad alas 6 din pagka kasabay ang gabos na universities in Bicol delivering higher education institutions scholarship and instructors knowledge advancement sikap and higher education post aprobaran State College Sciences and Technology bilang bagong formahan sa is and member of agreement kan Jed as in kan dangan kan Biscast sa pang regional director Demetrio Yan Jr. at President Dr. Charlie P. Mario. Programa nagtatangro ang Biscast na nag-graduate kasabay na ang paral as in anong degree para sa mga isampa. Sigon kay Dr. Da Polisiya kang prosensyor to na matatawanan ng magkakanig na suporta ang mga sa studies. Nagpasalamat man siya sa Chen sa paragos kaning sa pag-access sa education. Tapos ang hararom na hand pursuit operation kan ginubatan Municipal Police Station katakot ini babadin ng Kuala Oma sa sakay duman sa ginubatang alas 6 pagkaaga kasudma. Imbestigatan ng MPS sa salawas ang biktima kausa kan sa iyang tan sa ang insidente makasulag ang suspect tarong ting ang suspect pinagkakarkulog 5 pie 10 pulgadan lang ka pagkadak nakasulot nin mint shirt as in short kan mangyari ang pambabaril nagsagibo na ng investigasyon so sa crime scene buhan kan albita gani na makaportanting ebidensyang sa kasanto pelisya ang si isay man na may impormasyon mo sa pagkakabistuhan o kaya kinamumugtakan kulo sa makipagtabangan sa ginubatan o ning istagan PNP kan sa provincial office para maso
1: Parada 30 Parada
0: National. Inis President Sara Dominot Naldao kan impeachment trial kan sa iya mong ang tagapagtaram ka sa team na si Attorney Michael Pua Marso Vice President Sara sa pagbubukas kang impila kasod ma imbesi na representante na sanakan sa iyo representant na miglinaw pa ni Puan kan National Vice President Sara sa pagdangog o lugan sa sayang responsibilidad sa namaman kay Pua pigahang reseraso kaya haloy na ining depende nga ni magdelta ram niya nga maabot ang taon na mga abog presidente tangan isang bagayan na wara ning basihan nga saot laban sa sayo nagpay na si Pua na pupirambi sa pagdangog kon kinakaipu
1: para
0: ni Senador Ferro na hinagad niya posisyon officer sa impeachment trial President Sara Duterte inot na pahayag bilang pamayo kang impeachment ness Julio 6 sinabi kini na po siyang iilihir kang mayor kan Senator Judges Officer sa botong 12 kontra ni Escudero kan pagiging pat asin wikininga pigpagirumdum niya sa iyang mga tor- ng impeachment bako sarong intablado para sa paki o ganti sa po katakod kayo ni pinaging kanyar nyaman ang nalado prosecution asin ang depend sa pagtato ni mga pahayag sa publiko mantos ang pagdangaw sana sa merito kan kaso na sulamenteng trabaho kan yon magtaon ng ustisya ba as pabor o ba publiko resulta kayo ni
1: Marta
0: Sete, train pagkaang kita sa lotto result. Ang tatod po sa Indokan result sa Saludin Tawo, best kapi 81 gold. Ang tatod po sa Indokan result sa Saludin Tawo, best kapi 81 gold.

0: 55 tao 55 pesos point tabos pa gana sa 642 uya po Benesa isa 32 1040 jackpot prize about sa 15 million pesos pero wala pa gana kaya pagirugan din agad po ipaglaom sa swerte magigos sa tangani na masenso ang buhay. Lotto result, tato niyan sa Sendokan Kape. Sold sa Best Kape. Best Kape. Best Kape. Best Kape. One with sa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nation. Or 34 nin pagkaagas sa bento sa Facebook. Maray na pagka-morning kay Shirley Sabilia Belen. Soras Bertes Kenzie. Maricel Perlabintal. Tupi Joy. Christian Umasena. Maria Linda Isco. Maria Caruson Buban. Labor. Maricel Binyas. Ray. Nakatutok yan sa Tiwi Communicar, LC Bunga Morning. Sa technical, di kaibahan tatang mga bareta, yaon dyan si Manny Almog. Sa mga panakatutong niya na pagkaaga, si Rigman, sa mga naunagihiling dyan, Boca, de sunod tulong Terador. Ang sa atod bareta, Ed Porteo sa 1.3 News FM. Indugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Hatod sa Cafe, 8 with Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, Black, 4 in Best Cafe Green, 6 Oil, Best Juice, 1 Health Drink, Ascaps, Supplement, mga butika nationwide.
2: Alo, high blood, iwang sa ng pagsitibok na hinang di matayan, pantay.
3: Airbag ka!
2: Pinagpa, okapanax, tutulong, lips, blood, abanan, presyon, regular na ehersisyo, disinso. Scouts, ang bossing ng mga air.
1: Biyahe mix diyan sa sakit sa way center. Siguradong alaga kahit mobile at hire at oil and lubricants. Complete service computerized wheel alignment and wheel balancing repair. Tune up aces disc. At eto pa ng tires. Free mounting wheel balance. Mag clip valve. Suli pa? Visit us at Lahi City. Kete sa Paco City Albay. Call or text now at 0-660-9-1-219-43-00 2298 South Speed Tim Center. Oh, sigurus at safe. Up sa gabos, gurang man. Anthony Infra Health Act ang nasabi bukas 24 oras. Dang mga arugan, laboratory, consultation, confined papa medical. Para sa iba pang nungudsyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa 0981-259-4A Melder FB Pay. Anthony Infirmary.
4: Mga best, like bawasan ng stress at ingal health. Mag-relax RL Beauty Clinic. Sa RL, lingaw mo na ang pagkaprohan bill. Process it kay mga laser treatment, laser hair removal, trimming, secure pedicure services, fillers, botox, hair skin, apagyal, and VI. Pandakunan pang iba, FB page, RL Beauty Clinic, pagod sa 0921 Pro, Arco and Wellness in
1: isang patunay na magsusay kay ng Best Cafe, 18 Herbal
5: Boss, anum ng kapkin, at healthy na kape. Ito ang Best Cafe lung magbigay ng sapat na latawan. Araw na aking pamamasada at higit pa mal ng aking pagdumi, magaan. Kaya kayo rin, araw-araw ng Best Cafe, the best cafe.
1: Best one coffee. Black. Then 6-in-1 coffee with herbal mix lang for sachet.
6: You're listening. Video.
1: News. FM. Tina. Landia. Radio. Bad music. On M. Wonderful. M. Doc.

0: duhuna opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo.
1: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ba si News Director Ed Burdeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pantao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresivo. Yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: Oy, good morning na. Sa gabo siya tong mga paraan taba ay paglimugmug na. Kung minamata ka pa sa nata, ano na? Sabi ka mga gurang, udto na naman. Alas 8 pa sa nangyaya sir. Udto na naman ngayon, pigtara mo.
1: Good morning.
0: Good morning. Sa mga nakatutok sa oras pong ini.
1: Good morning, good morning.
0: Dakol kita nin pagirestrian ngunyam pong aldaon in Martes. Inuton ta siyempre so kamugtakan kan sa tuyang panahon mga tugang. May dikit na good news dyan sa pag-asa ta sinasabi kan pag-asa mga katindugo na dayman po ma landfall and super typhoon Inday. Pero susarong Inday, talagang day man naglandfall mga tugang ano, day man naglandfall nga ni. Day man baga?
2: Hala, tira.
0: Day naglandfall mga tugang si Super Inday duman sa Senado. Ataan Senado, iyo ang nagserbi mga katindugon ngunya na korte. Laban duman po sa pigsa sa gibong impeachment trial.

0: Uda ka. Ang kaiba sa prasa, gobyerno, seridad ka na nga, city. Pero gayon ko, mga local leaders sa tabako, kunya, raduman sa mga na una pili. Huwag ka gabi. Niyo niyo sila ko ka muna mga sa mga tiyo na nakunin ni Lord. Dagdag bingas, lima. Isa din sabi na ngayon, hindi, ang mga to, may gatin nino, dahil matay sa kaya ko ate kampra sa and inan sa na yan siyento kako ni majority support ari sa kung 28 ha ang mga post duman sa mga tiyan nasa libreng ka ba ang saong kasi may magkukuagi ka na inihong PS on town positive pero kunyan tao na binabawi anin buhang asuswa din buda ang kapapa oh, barat tabako man yan tabi so barato sa nasa pang tiyo sa ong mga sanggatuso na yan sanggatus milo na yan ta yan ma duman kita sa mga praktikalan sa doon sana di akong baga klase para sa lima burol mama kung ninalak mga to bala naman ka yan anong gibuhon ha pag ako naging kunsyal ayan arugo naman nindo pag inarog dahil naman akong kredito yukan pagbilog kan kumingaw na nindo nin ka
1: tila
0: ngayon kamuna naman sa da pigsa na
1: tila
0: o oh, inardian sa kuya
1: hala.
0: Mga po na kunyan, if mga katindugon sumanungod sa Magna Carta Pisyan, sulim sa Kongreso, tanin, nandito sumasusweldo kan mga barangay, tinil na hababa, honorar ba ko, do? Iyong nga ni, sabi na, kapilo, agos na, ang mga kagawad sa barangay, ang mga kapitanes sa barangay, may sweldo na, 18,000 ngayon kikagat, 3,000 ngayon kikap. Ang mga nyan, nakadepende sa Irakan barangay na mo, dakula man ang sa imong... Pariyo sa Metro Manila, kaya dahil man nalalawusin ni mga katindugon, tas sudara kulang barangay, na kaya ang honorarium, sanggatos mil, dahil naman mamuya, pag ginibo kaya yan na batas, sara magabos, kidakula, kisarit na barangay, pan magiging... Ang problema kaya ni pag naman sa barangay, ang masunod kaya ni naman sa mga, sa munisipyo, sa siyudad, salary grade naman ngayon kita. Sa bagay, haralang kaura, 100,000 na ata.
1: Hala, tira.
0: Eh, ano, pabor ka mo, swilduhan si Cap, swilduhan si Wad, 18, sagot
1: 23,000.
0: Hala, tira! Ang concert na si September, tabi. Matapos na ang Agosto, ano pa man, maluwas na si Jose Marichan. Parang kailan lang, ano?
1: Hala, tira!
0: Madagdag na naman ang sakong ilan.
1: Hala, tira!
0: Gors na kita, gors na, ha?
1: Hala,
0: si Sir Manny dyan sa Technical Department at Bordeaux tabi ni sagot kita alas 9.
1: Hala, tira.
0: Sa mga gusto tabi na magpartisipar, gusto magpaabot kasi ng mga komento, mga opinion, reaksyon, suisyon na. Pwede ka mo tabi na mag-text sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Sige na, tirahan na tayo ba? Ano tirahan pa yan ka, diba? Pwede dyan mag-upload, pwede dyan mag-text, pwede man mag-comment sa comment section, pwede man mag-message sa kuyang messenger.
2: Good morning.
0: Napunindo, Vice Kong Ed.
2: Good morning.
0: Sa kuyang Facebook account, Vice Kong Ed Bordeaux. Pa-follow man, tabi. Follow man, Indo. Huwag may...

0: Alas 7.52 na. Pagkaaga, late ka na. Isko sir.
1: Good morning, good morning.
0: Katuwang ta sa pagatod kan mga impormasyon, mga bareta, oro aldaw. Yaon po ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop kung raot tatabi sa mga cellphone dahil na po magduwa-duwa manoy imanay. Janin do ipahirahay ang sa inong raot na cellphone. Tapas sa cellphone na raot ang sa tuyang pinag-istoryahan. Duman kamo sa cellphone technician na Pulido. Magtrabaho pero barato sa natabi ang sa iyang serbisyo. Bako sa na cellphone ang kayang hirahayon, pati printer, pati laptop, pati computer, kayang tirahon dyan. Kaya kung raot ang cellphone, raot ang gadget, MacBook, ano pa, iPad, dyan nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning tabi yan mga katindugon kan Kasaol College. Sa mga estudyante, nangangaipuhan po, nangangaipuhan, nin... Bye-bye.

0: kunyan, mga dokumento na ipapapotocopy, magpapotocopy na kamo dyan tabi, taigwa dyan ki photocopier machine. Kuyan dyan, inihong bako surusuan. Kaya kung mapapotocopy ka kan sa imong dokumento, dyan ka na tabi. Magderecho sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Igwa sindaning sa Rupang Branch, dyan po tabi sa Kalaban kan Ziga Avenue. ASY Building, pasirin po dyan sa Simbahan ni San Juan. Kahilera lang tabi yan kan 7-Eleven, Kampangan kan South Star Drug. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel sa sindang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Pait na! Hala, tila. Siyempre pa, katuwang taman ang Ronnie B. Ovarsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo sa anumang okasyon. Arog po kan monthsary, weeksary, anniversary. Nagigibo po dyan ni surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best cafe bouquet. Oy, speaking kan best cafe, so apat na klase kan best cafe tabi. Diyan ka mo kay Ma'am Yoli sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Hanapon nindo si Ma'am Yoli, buda si Sir Rocky. Diyan ka mo magbakal tabi ng Best Cafe na pangregalo sa birthday.
1: Hala!
0: Pag-ibon nindo ng Best Cafe bouquet dyan kay Ronnie Bio Barsaga. Aw, arog ka ini kay nagbe-birthday sa si Mama ni Romnick Bilaos, 66 anyos na si Isabel na Bilaos. O pag-ibuhan mo, Romnick, ni Best Cafe bouquet. Tapag nagbe-birthday, yan ang pinakang maurag na regalo sa may mga birthdayhan. Birthday ni Lolo, birthday ni Lola, birthday ni Tiyo, ni Tiya, ni May, ni Pai, ni Ma, ni Pa. Iyon na iyan. Iyan ang kapikan mga singidad ko. Kaping natural, tapir mi dapat pasiguro kan haybo. Pag-ibo ka sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Divino Rostro. Purok dos, pagilawag mo dyan sa may Arco Park and sayo. Para mas madali ang kumumadipisilan, i-follow mo, dangan, i-like, mag-comment, mag-chat sa Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: Sa mga nangangayinin, ang sakong luha, nangangaipuhan ka mo nin medical oxygen, industrial oxygen, acetyl LP5 petroleum. Naipuhan an sa pang-ural daw, pagsapna sa pamahawan, pangugihan. Diyan ka mo mag-order. Maxil Oxygen and Acetylene Trace kan Bunbo, Purok Uno kan Bunbun, Tabaco City. Ginibo mo ng Purok Dos ngayon siya. Purok Uno kan Bunbun, Tabaco City. Kahilera iyan sa natabi, pagatugang kan bulwagan ng katarungan. Yaon dyan nakapuesto ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. May host dyan kan LPG, may regulator pa dyan. Libre po ang delivery kan LPG. So, delivery lang ha. Buda, dawa matangang banggi, sabi ni Ma'am Elena Fernandez. Handa ngayon kami ni Alex na magbungkaras. Dawa kami ngayon, nasa kasiraman. Nasa kasiraman in turog. Basta ngayon ka mumabakal nin medical oxygen, mabungkaras ngayon kami. Maxil Oxygen and Acetylene Trading para mas madali ang komunikasyon. I-chatbook account Landes o Tronco Des. Mag-friend request na kamo dyan kay Madam. Katuwang taman sa pagatudkan mga barata, mga impormasyon. Balayo, gravel and sand, bye-bye sin graba. Ang problema mo sa pagpapag-ibukan sa imong mansyon, abay, ay na magduwa-duwa pa. Order ka ng bye-bye sin graba dyan sa Balayo, gravel and sand. Tangka gayunan dyan, barato ang bye-bye sin graba. Pig di-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibukan sa imong mansyon. Basta bye-bye sin graba kay Puan, Balayo, gravel and sand. Purok dos iyan tabi kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon sa nanindo si Engineer Jun Balayo kan Balayo, gravel and sand. Madaling kausap, madaling hanapin. Diyan ka mo kay Engineer Jun Balayo kan Balayo, gravel and sand. Katuwang taman, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Katuwang taman, Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagreparo sa mga taga-premier distrito. Day po nagkikibrada, mantinido suspisyo po ang kayto sa Siga Mangilay on. Carol Siga, Board Member Jr. Siyempre, Honorable Ray Bragais, Mayor Kantabaco City. Serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo.

0: Honorable Mayor Chica Posbilo Hapisa na si Ika na nagdadango gunyan kung negosyante ka, gusto mo man tabi ni buma, ikaligal na nagnin gusto mong magdakola, simple lang ang tulong-tulong tayo para sa pag-asenso. Ipa-commercial mo naan sa One Radio. Pwede man digdi sa programa ko tabi. PM, huwag mahitanong at huwag ang huwag din mahiyang ipaalam sa buong mundo na ikaw ay isang negosyanteng marangal. Kaya sararo-sarabay na kita sa pag-asenso. Madya na! Bangan mi kamo sa pag-promote kan sa inyong mga negosyo. Partner tayo sa iyong kabuhayan. Sir Manny Almoguera sa technical, Ed Bordeo Stabini kay Leo Labadan, maray na pagka morning tabi si mo. Good morning, good morning. Kay Jenna Brera Christian, Carol Barcoma, Asikate, maray na pagka morning. Maray Perla Bendal, Beth Cathy, good morning. Nagkampanya ka palang Sir Ed. Pakigreet happy birthday na usapayahan mali. Happy birthday aning. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday sa may mga birthday today.
1: Happy birthday!
0: Para yan tabi sa Indo. Maligayang, maligayang, maligayang Haberday sa mga may birthday. Birthday man ngunyan ni Ma'am na Isabel Bermas Boris tabi. Happy birthday. Boris niya. Klasik ang book kay Ma'am Osang Iniman Boris. Doon nun si Ma'am na Isabel Bermas Boris. Happy birthday. Kay Glenn Borabo, maligayang maligre. Kay Orlan, paano pa nagtitiwa ko ba ang kapit na nag-arag? Ala ka, ane dyan yung gapo, tamaribukon ngayon. Ala ka dyan, Shirley Ezekiel Serrano. Salamat ha sa pagantabay. Paita na Primes, lumaban ka ng Councilor Cantabago. Namsa ka, bakong sinugo na lugod kita ni Primay. Primay Christy Bordeos dyan sa sugod baka kay Albay. Magandang magandang morning. Sa baga, kunyan ko dyan, inihong party sa Binalia. Good morning, Manay Shirley Sabilla Villar. Good morning. Kay Mrs. Lilibet Bitujo, mga staff kan na parokya kan malilipo. Thanks. Oy, sa mga nagkukunyan, nagsiserve sa simbahan, padagos lang sa pagserve. Ano? Serve kay Lord. Plus, Sir Agrabante, Lani Bunaobra, good morning. Erlenda Bulanos, good morning. Pabati man po sa makuapo ko na happy 16th birthday. Kay Lady Lynn Bulanos, Kamprokdo, San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Happy, happy birthday sa imo, Lady. Kay Tin Bordillos Bon, good morning. Tama na sir, an pataratara. Talas 8-2 na. Sius launon. Isibot na kan mga tirada. Kaya mabuelo kita mga tugang. Pakusog kasanaan sa indong mga radio. Nanggad na makaapurong barangay nindo. Awalta dan programa ha. Diyan sana ka mo. Rigdiman sana ako. Tila.
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
4: Immunity. Sa panahon ngayon, hindi lang po immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang antiviral ng form na nagbibigay at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, at cancer.
4: Yan, perfect for immunity plus may antiviral.
3: Kuha, mga nasakiwagitan ng healthy doctors sa diligit sa lahat ay ang mentolar ko capsule protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau-DRCO capsule protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy ganon.
4: Magkano ba yung Pau-DRCO?